0: Haleluya, dalayon ang Diyos sa ulay katapusan, mga higla may isong kodiyang Kristo. Kumusta? O maayong buntag na usab kanyang tanan. Sama ko sa pakini ang inyong malagad iskanginan, benin niyo, kabunato si Brother Jen Malimut. Sa Pikas Lawak, Angel Gabriel Tolok, magkapadayon kami sa pag-iuban kaninyo nining maong programa ang Jesus Christ. Dalayon ang Diyos sa ulay katapusan, na naghatag itong panahon nga magkapadayon nining maong buluhaton. Uban sa sa itong mga kaigsunan nga nagasuporta sila mga pag-ampo, mga salapin yung bahin, alam na kining maunga programa, magapadayon hanto ni ning maunga adlaw.
1: Amen.
0: Dalaygun ang Diyos way katapusan. Kumusta ka mong tanan na itong mga soking tigpiminaw din sa Siyudad sa Tagbilanan? Bisan pa sa itong mga tigpiminaw din sa mga kalungsuran nitong probinsya Bohol, sa itong mga silingan nga kaislahan, diskabisayan, Mindanao, ang todo sa tibuok kalibutan nga nagasunod ni atong buluhaton. Ang Diyos sa magapanalangin kanyang tanan sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Hallelujah. Salamat sa Ginoo nga ubansab sa atong mga kaigsunan. Kumusta kami tanas kamong tagon ato mga uptake kayo mga viewers nato mga kaigsunan si Brother Dave Stamos no. No? Sila ang JB Payot. O nga uban para atong mga kaigsunan ato mga pasalamat ni tanas kamong tagon nakadangat kita o atong andamon to galingon nga mahimo kitang haladhinon puno ning adlaw sa atong pagsimba sa atong buhi nga Dios no. Haleluya, di nato malimtan ang Dios na minaghatag kanato sa tanan natong gikinahanglan naghatag kusog kina paginhawa basta magahimo kitang mga pagsimba sa iyang ngalan ingon nga maoy buhing halad. Haleluya, dalay gud ni sugat tapusan no. O nga atong makaisum na sa Santa Cruz Batuan, kumusta kami dahil sa buntagon? Natpog ko nga ang kainit sa kalas sa Espiritu magadilab di asim kasing-kasing magpadayo nun kita sa paglagad sa itong buhay nga Diyos. No? O bisan pa sa itong mga kabatanon na diha. Natpog ko nga sa kanun ay ang kadasing magpadayon diha sa inyong paglagad sa itong buhay nga Diyos. Salamat sa Ginoo. O nga atong mga kaigsunaw sab, no? Diha sa anda. Ako pinaot nga ang isang sa magpadayon sa inyong mga bulaton diha. O kung itugot sa Ginoo karong Sabado, kung sa pagi sino makabisita may diha sa inyong dapit sa anda. Salamat sa Ginoo. Atong mga kaigsunan sa diha sa Mindanao, no? Salamat sa Ginoo. O nga bisan pa diha sa Cagayan, no? Ng Bradan Bagares, no? Brador Duro Estremos diha. Salamat sa Ginoo. Atong mga palangit sa inyong buhaton diha. O sa Iliga, no? Atong mga pasalamat sa Diyos nga nahimong mapalit ng buhaton dito ng Dapita. Bisan bless mi bulo. O nga atunay atong itabang alang sa mao nga buluhaton. Salamat sa Ginoo. O lang Brother Ondo Andi, Brother David, Brother Julian, Brother Litlit ang atong mga magbuhat diha. Atong panginaot ng Diyos sa magapanlangin sa inyong buluhaton sa bisan dito sa Kulambuga no, si Brother Bicoy no, Montes atong mga panginaot ng Diyos sa mga padayon sa pamuhat ng dapita. Oh, dito sa Sumarandig ni Brad Berting, ang Diyos sa mga panlangin, no? Diyos tubod, Brad Ricky Santillan. Salamat sa Ginoo. O nga, atong mga kaigsunan karong taksa matagon, no? Si Neo Hamil, payot, no? Si Brad Jorin, Brad Pilipi, payot, no? Si Esther Milmil, Brad Gilbert, na Daniel, no? Brad Bobit, no? Salamat sa Ginoo sa inyong pagsunod ni atong buluhaton, taksa matagon. Inaot ang Diyos mga panlangin tanan, bisan pa sa atong mga silingan, di sa lungsod sa Baclayon, no? Atong mga listener diyan, no? Di sa sa Santa Cruz gawa ng tagi ng San Isidro ato sa Poblacion ni Ria, San Roque. Atong pahinaot nga ang dismugap palangin sa ato mga tigmem da sa mga Ramo family, no? O nga atong mga opisyal sa sub sa lungsod ako pahinaot ang Dios sa mga panalangin kana atong
1: tanan. Amen. Hallelujah.
0: Salamat sa Ginoo. O nga itamgalangan mga kaigsunan kay bilihon kay matagutlong mulabay di natuusikan ang panahon. Hindi ta makapangusta ta sa tagsa ang ato lang diha nga sa ato mga followers sa ato mga viewers karon sa ato mga listeners ang Dios sa mga panalangin kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo. No. Ato andamon kini atong pagtun mga kaisun pinagi sa mga pagampo. Hallelujah. Dalabing bala na mga mahan nga nasa langit. Salamat sa kagawasan ni maghihatag nga kami makamantala sa impulong nini kahimanan sa radyo o nga uban sa mga kaigsunan, uban sa mga kahiglaan, uban sa mga katawhan mahigugmaan sa pulong sa Dios. Ikaw sa mga panangin kanila, bisan pinintak na ang inampoy bilang Espiritu, magagahong ka na mo, o nga ang imong mga punong masabtan, usab sa tanan. Amo kini saling ang tanan sa ngalan sa Ginoo Kristo.
1: Hallelujah. Amen.
0: Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios wa katapusan. Na mga kaigsunan, ining mga uwang atakna sa kaabuntagon, magpadayon ta sa paghatag kaninyo o mga buhing pamatuod diha sa balang kasulatan may tungod sa pag-ila sa matuod na pagtulon ang gikan sa Blancas Batan, gikan gid sa atong Dios.
1: Ang
0: atong gisgutan mga kaisulot yung labayang Domingo, mao ang kalahian sa Trinitarian o sa Juanes, no? Kay karong panahon na sa ako nang kingon, na nabahin man, doon na natuong ang Dios. Usara, sa ato pa, na murag nakaparihan ng Juanes o Trinitarian bahina, Dios usara, pero nang sa Trinitarian, usa ka Dios, no? The same instance, pero tulol lang ka persona, separate. So, muna ay libog paminaon nga, separate, distinct from each other, o niya, usara. Hallelujah.
1: Nabay usara nga mag-separate.
0: Dili, magamit ang usa brad. Kay, na tulungan sila. Ang pulong magamit, nagkahiusa. Kaya di magin mausa ng usara na daan. Pero may kagduha tulo ang nagkahiusa.
1: Usara man.
0: Na, sa one is, mga kaigsunan, nagtuog yun nga ni usara. Mungkin ay gisulti sa Biblia. Na, karoon, ang atong hisgutan mga kaisunan, ato ni padayon, aron nga masabtan kayo sa tanan, kini mo ang butang mga kaisunan. O niya, ang ato lang ihatag kini mga kaisunan, maong ang atong pag-ilah, no? Nato sa Dios, no? Adri nato ibasi sa pagtuog, pag-ilah sa mga Israelita.
1: Haleluya.
0: Kay dito magin magpadayag ang Dios nga to kanila, no?
1: Amen.
0: Labi na sa gisulti na Apostol Pedro, diha sa unang Pedro 2, versikulo 9, ang mga Israelita, mga gitaw, mga chosen generation, ito kanta, ito, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Mao ka na ang gisulti ni Pedro, diha sa unang Pedro 2, versikulo 9. O niya, ang kaluwasan, nagagyan po sa mga Hudiyo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Oh, hallelujah. Mabitahin nga sa palong, doon ay bintahan ni pag-Hudiyo.
1: Hudiyo.
0: Kaya nailahagin ang paghinatag sa kasuguan, pagsimba. Sumala sa Roman 9, versikulo 4. Now, ang ato makita ang mga kaigsunan sa Juan 4:22, ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Mabitaw nga, ngayon sa pagwalin ni Palusan Panahon, nga, waman mo daw at mga Hudiyo. So, iyang yato sa mga Hintil.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Dili ta magbase sa tong pagtuog pag-ila sa Dios ngadto sa mga Hintil mga kaigsoon kay ang Hintil brad dag Dios ng Hintil brad
1: dagan
0: oh dagan matu pa ni Pablo sa to garinto daghang panag ala gipanag ila gipanag taw nga Dios kalingitan og sa kayutaan mo nay isulti ni Pablo sa unang Korinto 8 bersikulo 5 no daghang mga gipanag ila nga Dios daghang mga gipanag Ginoo pero ang matu nga Dios wala sila kay kun imo tan-aon diha sa gisulti ni Pablo sa Efeso 2:11 hantod sa 12, mao nga ang manghintil, wala man ay Dios. Dios matuod, pero naidakang gilang ang Dios. Pero dili Dios ang tinuod, no? Mga nanghintil, no? Mga way kalauman, muna yung wadyo ay Dios. Mga naigisulti ni Pablo. So, ang ato iskutan ko ng mga gisunan, ang pagpahayag sa Biblia, mahitugon niyang pinabaday kabuk, yudi ay ang nagbuhat sa tanang mga butang. Aron mahibawa na ito mga gisunan, kay namalagay yung mga co-eternal. Sa ito pa, diha na niyang daan yung tulo ka persona sa pagbuhat sa kalibutan, sa tanang mga butang.
1: Umay ko doon.
0: Kaya diha na mga sa co-eternal man. So, ato ang tanawang mga kikisun, ang ipahayag sa bilang kasulatan kung pila ka buog. Sa ito pa, kinibitawang mga butang mga kikisunan, ato niyang tagaan ni o gibug aton, aron mahibalot ang mga kikisunan nga pila gyud ka buok di ay ang Dios nga nagbuhat sa nang butang.
1: Amen. Hallelujah.
0: Akong ihatag punong brother, brother.
1: Amen. Hallelujah. Maga basa ta diye. Magsuon sa basahon sa Genesis. Genesis kapitulo 1, bersikulo 31. Nagingon din he. Og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat. Og tanawa kini maayo kayo og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaw no bantay sa punto magsuona gib og nakita sa Dios ang tanang butang gibuhat sa Dios nga iyang siya ra yung gibuhat kay iya mamay og ilang gibuhat ang Dios ra yung nagbuhat sa ato pa usa ra jud ang Dios
0: mo dili ilang gibuhat
1: dili man ilang gibuhat ang nasulat din he og nakita sa Dios ang butang nga iyang tanang butang iyang gibuhat. Mao ni nga dayag ang kasulatan nga padayag mo igsuon nga ang Dios usara og sa pagbuhat sa kalibutan siya ra joy gabuhat wa gyoy lain yang kauban niya mo igsuon kay ingon mo diha nga napa siya kauban wa man mo ingon nga ilang ang iyang ingon iyang siya ra gyoy mo igabuhat sa kalibutan mo igsuon tanang butang na iyang gibuhat mao ni nga mo itong barugan may igsoon kung si mabasa din sa balaang kasulatan nga ang Diyos usaraw na ilain. Sa pag-ato ng dugangan sa pagbasa ng pamatuo din sa Isaiah 44 versikulo 24. Mag-ingon din eh. Isaiah 44 versikulo 24. Mag-ingon din eh. Mo kini ang giingon ni Jesus ang imong manunubos. Og siya nga nagaumol kanimo gikan sa taguangkan. Ako mao si Jesus nga nagbuhat sa tanang mga butang nga mao lamang ang nagabuklad nakagbuklad sa mga langit nga nagakatag sa yuta kinsa bay uban kanako. Oh na maigsoon dayag din sa kasulatan nga ang Dios mismo ingon og naabay ko kauban. Siya ra ang nagbuhat sa tanang butang mao ni ato ning may atong barugan mga igsoon kini nga isulat din sa balaang kasulatan nga ang Diyos usara wa nay lain. Daghamang pamatuo din sa kasulatan nga ang Diyos usara bisag imong basahon din sa Deuteronomy 32:29 mao gyapon ako ang Diyos ra gyapon siya gyapon usara siya ra gyapon tanan mga igsoon wa sa kauban mo nga adto ta mo kapot sa pamatud-an din sa balaang kasulatan kay o kapot ta tong mga dili mapamatud-an sa balaang kasulatan murala po ta nagme supak sa balaang kasulatan nga atong ginabasa mga igsoon dinhi na kukutob ning kabuntagon ning akong gipadayag ako ning ibalik sa atong isoon si Brad Ben sa paghisigot pa ning mga gihusgutan nato karong kabuntagon. Hallelujah.
0: Hallelujah. Salamat sa Ginoo, brother. O ino na pamalandungan mga kaigsoonan sa panahon sa kabuhatan mga kaigsoonan.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Kay lagi diha na magid ang kaang tulog ka presyo na kay ko eternal na sa mga kaigsoonan. So diha na sila sa panahon sa kabuhat. Pero kung imo tanawon ang chapter 1 sa Genesis mga kaigsoonan. Hallelujah. Kanunay ginang kisgutan nga ang Dios roy yung nagbuhat. Usar ka Dios nagbuhat sa tanang mga butang mga kaigsoonan. Kun ato makita sa balaang kasulatan nga bisan ganis sa kining pagbuhat sa tao mga kaigsoonan no diha sa bersikulo 27 no Genesis 1:27 nga gisud nagibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugaling dagway. Dili ang tulog ka presyo na may nagbuhat. Amen. Hallelujah. Kun dili ang Dios laman nga nagbuhat sa tao usar ka buok. Gibuhat niya sila lalaki ubay iyang gibuhat sila.
1: Amen.
0: Hallelujah. So makita ito mga kaigsoonan nga ang nagbuhat sa tanang mga butang ginikan pa na sa versikulo 1 hantun na sa versikulo 31 nga isigutan mas sa versikulo 1 nga sa sinugdan gibuhat sa Dios yes. Ang mga langit o ang yuta. So nakita ito mga pila nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang mga butang mga kaigsoonan ang Dios lamang. Bisang sa tao ang example na ito mga kaigsoonan maokining gibuhat sa Dios na tao.
1: Amen.
0: Kita nga gibuhat gikan gyud sa hulagway sa from the image of God mga kaigsoonan kita gibuhat sama sa dagway sa Dios nagpila man ta kabuok usa di ba usara ta pero ang naglangkob sa atong pagkatao mga kaigsoonan adunay tulo matod pa sa unang Tesalonica 5:23 nga atong bugos nga espiritu kalag og lawas mao na ang tibuok pagkatao tibuok pagkatao na dun tay espiritu kalag og lawas pero usara ta kabuok. Hallelujah. Ang Dios mga kaigsoonan usara ang Dios mga kaigsoonan kay gikan manggita sa Dios sumala sa iyong pagkamao mga kaigsoonan. Alilo lamang ang ato nga sa doon na latay kalahi ang gumikan kay kita binuhat man ta siya may magbuhat no niya dili man siya ingon nga gibuhat wa man nagbuhat sa Dios mga kaigsoonan no. Pero gikan ta sa ang atong nakita sa atong pagkamao mao nang gikan ta sa nagbuhat mga kaigsoonan. Naglangkob ta to pero usara. Usara ang Dios mga kaigsoonan pero dili ingon nga ang Dios tulog pod kabuok na dunay amahan anak ni Santo. Hallelujah. Mubitaw sa kasulatan atong tanawon diha sa pahayag noon diha sa balaang kasulatan nakato si Nehemias mga igsoonan. Hallelujah. Atong makita diha sa basahon sa Nehemias kapitulo 9. Makita nato diha sa bersikulo 6. Hallelujah. Nakita nato nga ang Dios mismo nagapahayag nga siya lamang ang nagbuhat no sa tanang mga butang. Hallelujah. Nehemias 9:6 ato nga mabasa din ni nga nagaingon mga kaigsoonan kao lamang ang
1: nagbuhat sa langit.
0: Nagbuhat sa langit o sa
1: langit.
0: Langit sa kalangitan, heaven of heavens, lakip ang tibuok nilang panon sa tupakan ng mga manunda, mga anghel, kirubin, serapin, ang Diyos nagbuhat ng mga panon sa yuta sa tanang mga butang nga ana diha o kanang mga mananap malanggam mga isda mga kaisunan o nga naasibabaw niya na sa mga sa dagat sa tanang ana niya na ikaw nagbantay kanilang tanan o ang panon sa langit nagasimba kanimo. So katong mga panon sa langit nagasimba kay binuhat man to sa Diyos. Hallelujah. Mao nang nakita na to mga kaisunan nga ikaw wa ming kamu. Makatawa lang ng mga kaisunan ng kasulatan nga sama sa sulti bitaw o gisikot ng Brazil sa Isaiah 44 verse 24 matod pa sa Dios, I am the Lord that makes all things by myself. By myself. Dengan ourselves. Mga kaisunan, by myself. Gibuhat sa Dios kanita ng mga buta nga sayang kagaling gibuhat niya mga kaisunan. Ako ra nagbuhat sa langit. Ako ra nagkatag sa yuta. Kinsa ba yubang kan ako? Ako ra. Haleluya. Tanaw pa madadong ini mga kaisunan. Now, kinsa man sulti ang mga kaisunan? Ang Dios mismo.
1: Haleluya.
0: Ako. Mo. Unsa sama sa iyang gisulti po, gipas ang Brazil, hindi sa Deuteronomy 32:29, ang Diyos nga po ang pamulong niya mga Isos. So, kung mutuo mo, Diyos, ano di mo mutuo siyang gisulti? Di ba? Ang Diyos may namulong niya na, ano di mo mutuo, nga ang Diyos siyara. O usara. Hallelujah. Muna nga, ingon niya ang Diyos, Deuteronomy 32:29, there is no God with me. Nakaroon kayo, dito sa question na separado mga sila. Asa man di ang namutbot ang Diyos, mao ng istoryahan, no? Namutbot ang Diyos, mauna. Namakak siya nga no ming man siya nga there is no God with me nga naamang kauban mo kanang tulo. Oh, hallelujah. Ang Dios namulong niya mga kaisunan. Nga ni siya mao ay gisgutan mga kaisunan nga I am the God no in heaven. So bisan nga sa Deuteronomy 4 bersikulo 4 mo manggihap Deuteronomy 4:29. Mao manggihap po nang pagapamulong nga mga kaisunan siya ra mao ay Dios sa langit sa yuta. Oh, hallelujah. Duwa gihap po ay Dios nga uban kaniya kun imong tan-aon mga kaisunan no wala gyud po Dios nga uban klaro man gi pamulong dia sa Deuteronomy 4:29
1: wala na himbaloy ni adlaw ipahamuna mo ang imong
0: kasing-kasing
1: Jesus siya Dios
0: sa langit
1: sa langit di sa ubo sa ita wala nay lain
0: ano mangita pa mamuglain mga kaisunan nga kita ang ato gyung tagaagda kong ehemplo kita ang gyung mga kaigsoonan usar gyud ta kabuok. Hallelujah. Mo na aton tagaagbuto. Mo na nga kun usaran dis mga kaigsoonan sakto ang gisulti sa Biblia.
1: Hallelujah.
0: Nga ang Dios usar ra no. Hallelujah. Na ato makita na nga usar Dios na buhat nato no. Matur pa sa Karas 14:9 usar ra siya usar ra ngalan. Mo na gyung sa ni Malakias no, sa Malakias 2:10 no. Hallelujah. O niya, ngani si Ezekias nga hari sa Juda mga kaigsunan, nagapamulog nga sa tabang sa Dios nga kung luwason sila. Aron ang mga tao makailang kay ikaw Dios, o sarawan nila lain, no? Dos hari, bersikulo 19, bersikulo 19. Mga nagpamulong ni Ezekias, o niya, sabag untugon si Pablo mga kaigsunan, nagapamulong nga ang Dios sa mga Hudyo. Ay balot ang Dios mga Hudyo. Akala mga Hudyo mga Hudyo, sabi niyo kung mga Hudyo, mga monotheism na sila. O sa lagi Diyos sa mga Hudyo, mga kaigsunan.
1: Diyos.
0: Kay daan man lang giginan dito sa mga Israelita, dito sa Deuteronomy 6:4 ba itong verno? Nga magpatayong ko ang Israel. So ang Diyos nagpahayag nga to sa Israel. Nga magpatayong ka Israel. Ang Diyos, o sara. No? Muna nga, si Pablo nagpahayag sa Roma 3:29-30 nga ang Diyos sa mga Hudyo, sa dihang ang mahintil, ito, Diyos na sabi sa mahintil. Kaya usara ba ay Diyos? Di bingwan lahat itong Diyos sa mga Hudyo. Lahat sa tungkol sa mga hintil. So, iyon diya sa Roma 3, versikulo 29, hantun sa 30, nga, ang Diyos sa mga Diyos sa mga hintil, kayo usara may Diyos.
1: No?
0: So, matur pa ni Santiago, kung ikaw na katong si usara, husto kanya na, Santiago 2:19. Husto nga, ano, mangita ba mamungog sayo mga kaigsunan nga, kung nakatuwa tayo si usara, husto man. Aliluya, mau manipag tuwa sa mga apostol, sinahibalo eh mga kaigsunan nga, natukul kita iba ba sa patukuran sa mga apostol, sa mga profeta. Mau na nga, pagtuwa sa mga apostoles, hallelujah, usara gyud Dios matu pa sa gipahayag ni Apostol Pablo, Galatia 3 bersikulo 23. Ang Dios usara.
1: Hallelujah.
0: No, kanon nga gisgutan na bisan man sa unang Korinto 8:6 mga kaigsunan. Usara ka Dios. Alang kanila sa mga apostoles usara dili daghan. Bisan sa Efeso 4 bersikulo 6 usa ka Dios, mao gyapon. Una kining usa mga igsoon, bugtong yun na sa ato nang ingon nga. Ang Dios nga usa, bugtong dili kay tulo ka buok, nabay usa sa tulo ka buok. Ang sulti sa Biblia mga igsoon, bugtong ang Dios, ha? Una Timoteo 1:17. Bugtong nga Dios, gisgutan na una Timoteo 1:17 na si Judas pod mga kaigsoonan.
1: Bugtong gyapon.
0: Ang gisgutan gyapon si Judas, Judas bersikulo 25 nga ngadto sa bugtong Dios. Bugtong yan Dios mga kaigsoonan. Una sige ning Jesus mismo namulong. Matuo mga mag sa atong ginisus nga nung di mo matuo sa gisulti nga nagyan mas ginisus diya sa Juan 5:44 nga bugtong Dios gihapon mga kaigsoonan. Si Pablo pun ayon gihapon nga bugtong ang Dios, so ayon nga usa ka buok ja tulo ka personal kang Pablo, di bugtong di kang Pablo. Diya sa iyang sulat sa Roma 16 bersikulo 27. Roma 16 bersikulo 27 si Pablo kisas gihapon nga bugtong ang Dios, dili ingon tulo ka personal ang Dios mga kaigsoonan. Unya kining usa ka Dios nga kining Dios nga bugtong gisgot ang Biblia nga na gyud lain ayo gani dugang ig duha aron matulo sila nagdi uban na upat nga ng uban gani haleluya wa ni lain namo ang Dios mismo namulong diya sa Isaias 43 versikulo 10 until 11 ano wa na una nako wa na ulahi ako ray maluluwas wa ni lain ha ang imo ni dugangan ako ray wa ni lain maluluwas gud haleluya Isaias 44 atong mabasa bersikulo 6 o 48 no wa lain mga kaigsoonan haleluya ang Dios nagapahayag nga sa Isaias 44 bersikulo 6 8 mga kaigsoonan na nagpahayag nga dili wa ni ko makailang na ilaing Dios kamo na kailan mo na ilain ang Dios wa ni kailang na adela ang Dios kamo na kailan mo na ilain haleluya na basahan yung Biblia ang Dios namulong niya ang mga kaigsoonan wa ni sa kailang na adela ang Dios na kamo na kailan mo na ilang Dios na pa Dios nga man Dios nga anak Dios Santo. Pela ka Dios tulo na mga igsoon, tulo ka persona, tulo ka Dios kay Dios nga man, Dios nga anak, Dios kay Espiritu Santo. Haleluya. Mo na itagaan dito kung pagtagan mga igsoonan nga ang diswa makidaglain nga Dios kay siya bugtong Dios sa kadis bugtong nga ni lain. Nga ni si David mga igsoonan, naga ila gid si David sa unang panahon nga ang Dios no, walay sama kanimo nga Dios sa ato pa. Kon na Dios nga man, na pa Dios nga anak, Dios Santo, na di sama na di.
1: Na sama.
0: Na sama. Pero si David naga pa 2 Samuel City. Bandidos. Wala Dios nga sama kanimo.
1: Haleluya.
0: Wala nga kun imo tanawon bitaw brad no. Sila sa padawang sedang tugon brad.
1: Haleluya.
0: Sa mga patriarka, pila man ka Dios nagpakita kanu eh. Dili tulo ka persona nga pakita kanu eh. Nagsuko kanimo nga mga patriarka. Pila ka Dios nagpakita kang Abraham. Usar ka Dios, dili tulo ka persona. Haleluya. Bisan ka nagpakita ka tuang Isaac, ang Jacob. Wala jud ka makita nga tulo ka persona nga pakita sa mga patriarka mga kaigsoonan. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Mo na nga kanang mga nakita nila, nagpakita kanila, usar gyud to. Unya, doon na po yung mga tao sa unang panahon nga nakakita ako, gipakita gyud sa mga butang langit no, sama ni Mikiyas brad no, dire sa unang hari. Haleluya, makita na to sa 22:19. Haleluya. Kato si Mikiyas mga kaigsoonan, nakakita siya iyang ipamulong mga kaigsoonan no. Dire sa unang hari 22:19, si Mikiyas miingon, mga kaigsoonan, busa, pamati ka mo sa pulo ni Jesus, nakita ko siya nga naglingkod sa iyang trono. O ang tanang panon sa langit, nagtindog tupad ka niya sa iyang tuog, sa iyang wala. So mga kaigsoonan, ang Diyos
1: nakita. Usa trono.
0: Usa rin trono, na ay naglingkod, nakita niya nga na ay mga manlulunda, panon sa langit, na sa tuog, na sa wala. Na mga kaigsoonan, kinsa man na.
1: Na nagtindog,
0: tapad. Usa rin, di man tulog ka persoonan, nakita ni Mikiyas mga kaigsoonan, nakita niya ang Diyos mga kaigsoonan. Ngani si Mikiyas, si kato si diha sa Lucas 1:19 brad, no? Di ba? Sa diha nga gipadala si Gabriel mga kaigsoonan kay matupa sa Lucas 1:19. Nagpaila ang manrunda nga to kang Zacarias. Nga kay gipakitaan man to si Zacarias. Mahitungod sa mga anak man to si Zacarias nga to kang Juan. O niya, matupa sa Lucas 1:19 nga ako mao si Gabriel nga na magtidugan sa tubangan sa Dios. So naramay mingon nga buhato na to taw kinsa man kunoy na ako no sa katubangan sa Dios mga kaigsoonan. Haleluya, na bay tulo ka persona na imong pamatud-an diya sa balang kasulatan. Wala mga kaigsoonan ang naa nakita ni Mikiyas tanang panon naa sa nagtindog tupad kani mga kaigsoonan. Nauban da sa tuo duban siya wala, ha? Unang hari 22:19. Na si Gabriel mismo nagpamatud, anghel na ginawa na mumutbot mga kaigsoonan. Nga naa siya matidugan sa tubangan sa Dios, mga archangel man na sila. Nga ni kining Gabriel mga kaigsoonan, maupo na gisgutan sa Lucas 1:26, nga maupo na hingat to, nga to kang Jose nagapakita po nga nagpaila po siya nga si Gabriel no hindi pa dala sa dugya po si Gabriel mga kaigsuna o niya sa kasulatan kinsa man ang Dios nagpadala siya manulunda mga kaigsuna ngadto sa ngadto kang Zacarias ngadto kang Jose mga kaigsuna kun imo tanaon mga kaigsuna diya sa Bendadayag 22 bersikulo 16 ako mo mausi Jesus nagpadala sa ako manulunda haleluya mo na mga kaigsuna no ang nagpadala sa manulunda ang atong Ginoong Jesus mga kaigsuna Bendadayag 22 16 na lai dili tulo ka presyo na nagpadala sa manulunda mga kaigsuna ha basahin niyo Bendadayag 22:16 ako si Jesus mao nagpadala kanino sa akong manulunda dili ingon nga tulo ka presyo na nagpadala sa manulunda mga kaigsuna katun si Gabriel usa niya mga kaigsuna si Gabriel gipadala ha dili kay tulo ka presyo na ang gipadala ang dili usa lamang ka usara ka Dios nagbuhat sa nang butang usara po tuyo nagpadala nito mga kaigsuna gani sa mausag yapo no sa Bendadayag 8 bersikulo 2 nga nakita gani ni Juan ang pitok ka mga manrunda nga nagtindog sa tubangan sa Dios o gihatagan sila mga pitok at tumpita. So nakita ni Juan nga ang mga manrunda nagatindog sa atubangan sa Dios. Mga kaigsunan mo na itong makita sa latan. So nagpakita, nakita, nagpakita, nagasultin mga kaigsunan, nagapahayag ang Dios mismo na mulong niya ng mga kaigsunan. Dili yun na ingon nga marag mataw na to mga kaigsunan o atong gama-gamaan lamang istorya mga kaigsunan. Ang ato nga pagpamatuod atong king support ang versikulos Biblia. Wala ta maggama-gama diri istorya nga di mabasa sa Biblia atong tagag versikulo mga kaigsunan. Ro mahibalo mo nga ang Dios mismo nagpamatuod siya ang kaguling nga siya. Bugtong man lain. Unya ang mga tinun-an sa atong Ginoo Kristo mao sa gihapon nagtuong sila nga bisu usara ang mga patriarka nag gipakitaan sa Dios wa Dios lang kita tulok presyon mga kaigsunan. Hallelujah. Mirong tal bilandang Puro Trinity mga kaigsunan Tertulian raman kang Tertulian man ang mga kaigsunan yun yung mga kaigsunan ng Patulas Trinity yung tunghan na panahon sa ikatulong siglo rin ang mga kaigsunan dito sa Council sa Nicaea kang Tertulian ang mga kaigsunan dili na agikan sa Dios mga kaigsunan agikan na sa tao so arita sa pagtuon agikan sa Dios.
1: Hallelujah.
0: So mora na itong mga kaigsunan hinaut po ko nga inyong nasabtan kining maong bahin sa Blang Kasulatan may tungod sa pagila sa tong disaw ato ni padayon sa panahon sa nabtan gyuta salamat sa tong Bishop Peter Whitley oh bisan pa sa atong si Alas Islamia salamat sa pasod sa brato ni akin ng rada beninyo ka man pleasure ni Melimot sa pagkis sa akin sa gyuta tulog na nami ta kami o ginaud ang Dios nga sa kanino magkapanalig tanan sa ngalan sa tong
1: amen
0: amen.
2: Maraming pagsubok sa daan, tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.

Binaagi sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Inubanan sa panabang sa pag-ampo ug pangaliya ni Mama Mary sa tanang mga anghiles ug mga santo sa kalangitan. Amen. Ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Good morning, Sugbo. Mayong buntag, Tagbilara, no? Mayong buntag, DYRD. So, sa tamang sugod, mga kaigsuunan. Greetings sa sata, no? Good morning, D.A. sa atuang CFD President Joseph, Kenneth Joseph Caloy, no? A.K.A. Caloy Abuyabor. Good morning. Especially sa atuang Spiritual Director, Reverend Father Darwin Gitgano, mayong buntag. O mayong buntag usab sa ato ang mga kauban di CFD. Ni Bro Jimmy Acacio Rolio Rata, ni Bro June Lugrunyo, ni Bro Pre Roland Tobio Misa, ni Bro Desiderio, Bro San Pablo Alima, Bro Jando, sa tanan pang kaubanan na to sa Catholic Faith Defender. Mayong buntag usab di sa ato ang mamang upapang di sa barangay Tip-Tip. No? Good morning. Good morning usab sa akong mama di si Bu. Akong mga igsoon, Apple. Akong mama si Mama Dory. Good morning. And good morning usab di sa akong bro pare AJ Javier. AJ Bohol, no? Ang akong lodi. Lodi diyan ato na. Mojo na siya yung nakaingon nga naata kanuna ino. Naana ta dire karon. It's because of sa ato ang bro AJ Bohol. Okay. So, padayon ta sa ato ang topic rong buntaga. Atong topic rong buntaga, atong pag-isgutan ng langit. Kay naa ko'y na istorya gabi, wa lagi ko no'y langit. Katolik ko, manda siya. No? So, dili gid expected na to. Even though ato mga kaigsuunan is Catholics. No? Oy, bro, Gamaliel, Beltran, June Beltran, good morning. Okay ra. No? Dili dyan na to ma-expect nga, even though mga Catholic, even though mga unsa pa nga klase sa sekta, ang pangalan, no, naadyoy mo ingon nga, buta na santop na po silang utok ba, no? Kuan magunin siya, para na ako umurag pang linla, magunin ni Satanas. Grabe na ba kayo itong panahon na? Usas nakita na kong problema, ano, no? Kining, daghan na kayong mga duwa ron sa online games nga I think cursed tingali na sa mga satanismo, no, demonic game. Go shout out dito diha ni Jessa Aranyo, no, no? Nahitabo sa school shooting dito sa Tacloban, diri sa Cavite, babay, bata, gidunggab yung pila ka mga classmates, no. Ang uban, baguhay lang, daghan kayong mga nag-suicide, commit og suicide, no? So, sa makiangay na itong buhaton, ani? Kay, kargado ra ba sa ako arabang na-encounter, ana? Usa sila ni commit og mga ingon, ana? Wala lagi ko na yung langit? Ang ilang gisulti, ang langit ko no, samtang di apata sa kalibutan, no? Ako ang nasturya siya. Kini mo ni langit na turun. Labi na yun nga, maayo atong kahimtang, watay problema mo ni langit. So, yung pasabot, wealthy ka nga tao, no? Sukuan ka. Unsa pa na wala kayo kay problema. Uy, shout out Liza, huntok ka, no? So, ingon ana, mo iyang pasabot niya. Ang utana ko niya, unsa mapod ang impirno, mutuo ba ka? Di ko mutuo mo na ng impirno. Ang impirno mo ni mga kapait. Oh, ako lang ba siyang girespetaran? Wala sana ako siya ako anak. Eh. Nakita na ko ang iyang naong apirting seryoso ha. No nga, murag, ambot lang, bawa ba kayo gitudlo sa iyang anak? No? Bawa ba kayo gitudlo? So ang usapod ni Ingon ako, nga samtang buhi pa, maukini ang langit. O samtang, kung ang tao mamatay, mauna to ang impirno. Layo, radyog kayo mga kaigsoonan. So need na to sila pasabton, naa ba dyo'y langit o naa ba dyo'y impirno. So nao na to ning langit, no? Okay, ang pangutana manguna na mga gigsuon nga, unsa man ang gingharian sa langit? Tinuod ba gayon nga na'y langit? Naa na ba'y tao nga gikan sa langit na naog sa kalibutan?

0: naagod. So take note ha, padayon ta. Ang gingharian sa langit, maumagod na ang lugar sa kahimtang, sa hingpit, o labaw sa kasarangan nga kalipay, diin diha-diha makita ang Dios o ang hingpit nga gugma sa Dios. Pasabot, kung ikaw mahilangit, wala na, ang langit, mga mga kaigsunan, kung basahaw na to ang pulong sa Dios. Ang langit, dili na ta, wala na tayo problema dito. Di na ta uhawon, di na ta gutumon, no? Wala na ta, di na kabatiog, kakapoy, wala na. Mao ka na sa ilangit, nahingpit na ta, kinisalig ta sa Dios. Nituman ta, no? Mugo na siya sakto. Kaya ako siyang giingnan nga, sa imong pag-explain, no, nakubrad nga, ang langit, mauning kalibutan, nga naaka sa maayong kahimtang, ug naa kay problema, doon na kasakuan, mauna na impyerno, murag, taphaw ra kayo nga rason. Kaya din, ako masang giingnan, example, ug maimo ang kalibutan niya masakit karon og cancer, stage 4. Maayo ba ka? Mabayad ba ni mong kalibutan? Alang-alang sa imong kinabuhi? Di ba, wala may tao nga nang giingon nilag iring nga siya ang kinabuhi? O sara may kinabuhi na to, mamatay man ta? Yan, ini kamatay, asa naman ta? Tubag po siya na ko, wala na, mao na to. No, dili na mao ang panudlo sa atong simbahan, sa atong Ginoo. Okay? Ang pulong langit sa English, mga kaigsuunan, gitawag ka ng heaven. Nagikan sa Griego nga pulong nga Uranos. Sa Latin, kailum, meaning home of God. Earlier sky, kapanganuran, firmament, kawanangan, firmament, kawanangan. Ang defidi, Latin sa English nga the faith, defidi. Sa Bisaya, ang pagtuo. Sa mga Hudiyo, mga kaigsoonan, ang kahanginan nga gilupad-luparan sa mga langgam, gitawag usab kana og langit. Ang nahimutangan sa mga panganod o kawanangan, gitawag usab og langit. Sa libro sa mga hari, giingon, apan mupuyo bagayod ang Dios dini sa kalibutan. Ang langit o ang kinatas ang langit, dili man gani igo ng imong kapuyan, unsa pakaha ang templo nga akong gitukod. No? Nausab sa sulat ni San Pablo nga doon sa mga Kristohanon sa Korinto, sa may giingon. Mingon siya, may nailan ako nga usa ka Kristohanon nga 14 na katuig, gikan karon nga gibayaw nga doon sa ikatulong langit. Ambot kong gibayaw bagayod siya o pananawon ba? Unang Korinto na siya mga kigsunan, mabasa na ito. No. 2 Korinto, Kapitulo 12, Versikulo 2. Hunong tadiha. No? Gibayaw nga to sa ikatulong langit. Kabalo ba mo guys nga there are three kinds of heaven? Nga diin nagpuyo ang Ginoo. Kaya ngano ang heaven is gingharian sa langit which is the home of God, kailum. Di ba ang sagi ko kanina sa Latin? Kailum, meaning home of God. Kung basahon ko na itong Biblia mga kaigsunan, ining kining tulo, tulo ka langit nga gipasabot ni ini, no? Mo bitaw nang magampo ta. Ako lang ning insert ha. Take note. Magampo ta no, amahan na mo, anaa ka sa mga langit. Ang uban mo insist dili lagi na mga langit, langit. Amahan na mo, anaa ka sa langit. Sakto na. Amahan na mo, anaa ka sa mga langit. Sakto gyapon na. Ngano mang mga langit man? Ingon na gini sa 2 Korinto, Kapitulo 12, Versikulo 2, San Pablo. Nga gibayaw ko no, doon na siya inailhan, nga gibayaw na, katrusi katuig, gibayaw na nga doon sa ikatulong langit. So there are three kinds of heaven. Unsa man? Una, atong lawas. Basahon na ito na sa Roma, nagpuyo ang Ginoo sa atong lawas. Sa atong kasing-kasing. Maunang ingon ang Ginoo, kung gutumon ako, gipainom ba ko ni gipakaon ba ko nimo? Kung uhawon ako gipainom ba ko nimo? Kung kinsa man tong mga kabos nga gipanggutom, gipanguhaw nang inahanglag tabang inyong gipakaon, inyong gipainom ug inyong gitabangan, ako kana inyong gitabangan. Kay ngano man ang Ginoo gapuyo sa atong lawas kada usa nato. Muna'y three kinds of heaven. Take note ha. Ikaduhang heaven, unsa man, the Eucharist. Eucharistia. Kanang musimba ta, kanang inigsaka sa hostia. No, inig Eucharistia, Jod. Inigsaka, naadiha ang atong Ginoo. No, manimbaw to kong balibong istorya. Okay. Dili siya, naamagoy friend na mo nga, nakamigo siya og kanang what we call dwarf, no, mga nana ba? Ang mga dwarf sa kuno, duna sa kuno sila yung mga Biblia. Musimba sila. But when that pero kung time na sa inigsaka sa hostia, manggawa sila. Kaya nga noon sa giingon nila. Duna kuno'y hayag nga gikan sa langit nga mo reflect padung sa Eucharistia, sa hostia, magsiga nga pirting hayaga nga kung mutanaw sila, mabuta sila. Munang mugawas sila, mulakaw sila, inig panahon na ana. Munang naibog sila na to, kaya naagoy uban nga mga ingonan na they are fallen angels, mga God. Naamagoy uban na gusto silang mubalik. But there's no turning back naman anymore. No? Munang naana sila diri, kasamok-samok na to. No, nga samok-samok ng uban na to. Ang uban, naningkamot sila nga mahibalik. Dili na sila tawo, ha? They are fallen angels. No? Niingon gid sila, ana. Nainig saka sa Eucharistia, mabuta sila sa kahayag nga nagsigagikan sa langit. Mureflect nga mura kung flashlight padong dito sa hostia. No, matuod ko, ana, kay naatay mga kaila nga naapod sila yung amigo ingon na, pero karon wala na. Nangutana lang may ba? Unsay mga history ba? No, daghan pa kayo tagisgutan, ana. Usa ko na himong CFD, daghan ko nagian niya, ana. No? So, daghan tag nasairan, ako na pong gibase na po sa Bible, nga sa Genesis, na ama rin itong mga higante sa una, no? Tinuod yun ay mga kaisunan. So, mauna ay timani, ikaduha na itong langit. Unang langit is the body, our body. Kasing-kasing gapuyo ang atong Ginoo. Matag-usa ka na ito. Ikaduha, nasa hostia, Eucharistia, inigsimba na ito. Ug ang ikatulo, mauna ka na ang giingon ni San Pablo sa 2 Corinto kapitulo 12, versikulo 2, nga tua gibayaw sa ikatulong langit. Kanang langita, mga kaigsoonan, mauna na ang gitawag og home of God. Paradise. Ang paraiso. Mauna na siya, mga kaigsoonan. Okay, so nakuha na to. Karon, ang pangutana na po na to, ana, doon na bagay yung langit. Eh, bisag kung saon, panako niya ginahinayin, panako aron dili siya dili mapuno ang iyang una-una, bitaw, no? Kay once good ang tao nga naa sa ingon ana, kinahanglan mangita tagpaagi nga ma-convince na to siya. Nga ma-convince na to siya, mapasabot na to siya og tarong. Kay naa ra ba sa uban ng mga kasturya nako nga di na gid sila maminaw. No? Maminaw ko silang storya, but kung sila yung mosturya nako, kung ako na yung mosturya nila, dili na ka paminawon. I don't know why they're like that. Mostly of them. Adigin mostly of them, 99% of them. No? Kaya kita ready man ta mo defend. Ready ta mo explain. Nga duna joy langit. Munang kita, samtang buhi batani ning kalibutan na, maningkamo ta nga mahilangit. Dili igo ang pagtuo lang sa Ginoo, malangit ka. Dili ka na igo. Kinahanglan na pilan dyan ato nagbuhat. Excuse. Okay. Doon na gayo langit, gitudlo ka na ni Ginoong Hesus nga gikan dito sa langit. San Juan Kapitulo 8, versikulo 23. Si Ginoong Hesus nagtudlo bayan sa gingharian sa langit. No? Ato nang mabasa San Mateo Kapitulo 13, versikulo 24, ambak 31, ambak tapos 44-45, ambak tapos 47, na naghisgot gud ang atong Ginoo nga duna dyo'y langit. So, kinsa man itong mga kaigsuunan na ito, karoon diya nga naminaw sa kahanginan, nga ang una-una nila nga ang langit mao kining kalipay ug ang impierno mao kining mga kasakit, dili na siya mao mga gaigsunan. Doon na dyo'y langit nga gingharian sa Dios, nga naagin ang Dios dito nagpuyo ug naghulat nato. Ug doon na po'y impierno nga naa dito, dito ta silutan sa wala na'y katapusang silot. Sa bitaw, how many days na 1 month na tingali liberty ang inita? Init kayo. Kinainitan yun. Nang gipang panuhot na good me. Kay tulo ka buk electric fan magandar. Bahala, nag-usaka ang kurinti, mabayad ta. Basta lang, nindot lang atong pagpahuway. Nasood sa kong una-una, nanong init naman kayo ni? Ang mga tanom sa gawas, ang mga grass sa gawas ng alaya. Daling mamatay ang imong tanom kung di nimo mabubuhag tubig. So, kung nasood po sa kong una-una, wabag atagi. Kanabang, murabag, gipahinumduman na sa Ginoo ba? Initan naman ganin mo aning init ra sa adlaw? Unsa na bakahan ang tuwa dito, init sa impyerno? Ang uban nagingon nga nakakita sa impyerno, 2,000 degrees Fahrenheit ang kainit. Dili Celsius ha, 2,000 degrees Fahrenheit above ang kainit. Tuwa dito mga tao nagsagit, nagkagot sa ilang ipon sa walay undang. Subusa kita nga naapataan yung kalibutan na magbuhat ta sa tanang maayo. Sundo na to ang gitudlo sa Ginoo ug mangandoy ta nga malangit. Kung dili ta malangit, doon na matay purgatorio. I-cleansing man ta dito, usa ta malangit. Bisag purgatorio na lang ko mga kaigsunan. Kaya nga no, di dyo ko muangkon nga di ko makasa ugwa ko isa, makasasala dyo ko. Pero gipaning kamutan ako nga malangit ko. At kung ma-fail man ko sa langit, taga ko sa purgatorio. At sa purgatorio, i-cleanse ta. Kaya di man pwede, doon ay gamayang buling sa sala, makasaka sa langit. Ya, ang kanang purgatorio, mura na siya sa hospital, tambalan ta dito. Once we are cleansed, pwede na ta makasaka sa langit. So, mabot na taan ang purgatorio. Karon kaya di apamantaron sa langit, atong topic, sunod aritas purgatorio, sunod aritas sa impyerno. Kaya kining purgatorio, daghan na ba kayo tag kadibati, anak? No, kay di sila mo tuo ana ang ilaha ra jud duha ra jud langit ra jud og impierno. So mas tindot ang ato kay daghan tag ang sabtan, daghan tag mapasabot nga dili di ay nga langit ra og impierno. Kay kung basaho na to diri sa kuan San Juan nga atong Ginoo ano I think unang Pedro, I forgot lang, ningon dito nga atong Ginoo, no, miadto sa bilangguan ug nagwali sa mga kalag nga nabilanggo, no? So kuya mo po na sila pasabot ana, naamo po sila ilahang own version sa interpretation ana. So maabot ta ana nga topic padayon ta mismo ang tawo nga dili mo tuo ug Dios. Kining mga ateista, nakamit na mga ateista, wa na din na mo tuo ug Dios. Pero ang sa magingon nila, nagpahayag gihapon nga dunay langit tungod kay ang maong mga tawo dunay gihapon sila'y giila nga mayong buhat o daotang buhat. No? So dunay yung Diyos. Kay dunay man kuno yung mga butang atong makita dinhi sa kalibutan nga dili mahimo sa tawo sama sa hangin, yuta o dagat. Ang panahon nga dunay gabi o dunay adlaw o guban pa, kining tanan dili ni mahimo sa tawo. So ang mga ateista, kung nagtuo, di sila mutuo Ginoo, wa sila Ginoo, apan nagtuo sila nga dunay langit, ato na silang may nahinayan o explain nga dunay dyan Ginoo. No? Kaya ang langit, ang pasabot of langit, kailom is home of God mana. So ang maayo, nagpasabot ko og langit, o ang daotan, nagpasabot sa impyerno. Ang lugar sa maayo, lahi sa lugar sa daotan. Buti pasabot, ang puyanan sa maayo, lahi sa puyanan sa daotan. Kung kita magpadayon ta sa itong pagkadaotan na ning kalibutan na, ang hukom sa itong Ginoo, tuag kita sa daotan po nga lugar, nga mauna gitawag ang impyerno. Sa Biblia nga gisulat sa mga tawo nga Diyos noon, propeta, apostoles, suguban pa, atong mabasa nga ilang gitudlo nga dunay puloy-anan ng Ginoong Diyos, no? 2 Korinto, kapitulo 5, versikulo 6, hangtod sa Jesus. Gingon din hi, busa, kanunay kitang masaligon kayo, nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Naapaganita niyang lawasa, mga kaigsunan, layo pata sa puloy-anan sa atong Ginoo, no? Okay. O kining maong puyanan, mao ang langit. Si Ginoong Hesus ang Dios nga nagpakatawo, miingon nga ang Dios Amahan anaa sa langit. San Mateo, ato nang basahon San Mateo kapitulo 7, bersikulo 21, si Ginoon, dili ang tanan magtawag kana kog Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili katula mang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atua sa langit. See? Doon na dyan langit. Sa Ebanghelyo ni San Juan, gitinaw ni Ginoong Hesus nga ang langit balay sa Dios, ug dunay daghang mga lawak o kwarto, ug giawhag kita ni Ginoong Hesus nga mupuyo didto. Pinagi siyang pag-ingon, muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo, kun dili pa kini tinuod, dili kunta kamusultihan ni ini. Atong mabasa na San Juan kapitulo 14, bersikulo 2. So mga kaigsunan ko, duna gayud kita ay langit. Mangandoy kita sa langit. Kaya ang langit, paraiso. Way makalupig sa asa pa ng nature na itong makita diri sa kalibutan. Once nga naan ata sa langit pohon. So, hinautag kitang tanan magkita dito. Okay, we don't know yun, we don't know. Kay atong Ginoo mo judge sa usag-usa na to. Dili na siya mo judge by group. By family, each one of us na siya. Example, sa imong pamilya, lima mo. Nagbuhat mong maayo, nainay, usan ninyo nga, wa takabaw, ang sige buhat. Wa po di kumpisal, wa tanan. No? So don't tell me, if mamatay ang lima sa usa ka pamilya, malangit tanan. Dili. Kay hugman ta sa tagsa-tagsa na tong binuhatan. Munang samtang kita mga amahan, mga inahan, ato yung paningkamutan nga atong anak mahadlokon sa Dios, no? Ang atong anak makaila sa Dios, labi na karon kay Domingo, manimba ta. Di ta mo palta sa pag-absent o simba sa Domingo, kay mortal sin ka na. No? Okay, busa duna kayo ilangit. O nga kini puyanan sa Dios. Nausab sa Ebanghelyo, sa Ebanghelyo ni San Mateo, gipayag sa Dios nga dunay langit. Mingon ng Ginoo, ug busa asultian ko kamo nga inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. So klaro kay mga kaigsoonan, pila ka book verses, pila ka book mabasa nato sa Biblia nga ang Ginoo nagingon do na dyay langit. Kay inignaan nato sa langit, do na nakitay kinabuhing dayon. Ang naa sa langit nakaangko na o kinabuhing dayon tungod kay sa langit wala nay katapusan nga kinabuhi. No, di na ta mamatay. But ipasabot, wala nay kamatayon. Dunga sulat di San Juan nga ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. San Juan kapitulo 3 bersikulo 33. Mo ni ilahan ko anon dayon mutuo lang ta malangit ta no. Ayaw pod ana pagsabot. Mutuo ta sa Ginoo, magbuhat ta sa maayo. Musunod ta sa iyang mga sugo. Nausab sa sulat ni San Pablo, nga doon sa mga gestuhanon sa Roma, mingon si San Pablo, kapal karon nga naluwas na kamugikan sa sala, ug nag-alagad na sa Dios, ang balos nga madawat ninyo mao ang pagkabalaan nga musangput sa kinabuhing walay katapusan. Roma, Kapitulo 6, Versikulo 22. Ato nang mabasa diya. Busa nindot ang kahimtang sa mga tawo nga nasa langit ug ato kanang tingohaon. Ato nang tingohaon mga kaigsoonan nga makuha na to na nga malangit ta. Kung kita nangandoy ta sa kalibutan na mabugay pangandoy tawo ra man pud ta. Nangandoy ko nga kabalay makapuyo mi sa kong pamilya, simple lang ako mangandoy kung sa basa na alay balay. Dili na ta masigbalin-balhin. dili na taon hadlok nga anytime ta pahawaon, no? Kana bitaw ko sahay, mahala kayo sa yuta, oy. Gihatag raman ta ni sa Ginoo nga libre. Pero karon palito na nato. Okay. Naano ba yung nakasulod sa langit? No? Tungod sa pagpakasala sa ginikanan sa tanang tawo nga mao si Adan ug si Eva na si Radan ang langit. Ato nang mabasa sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 23. Gingon din ni Busa, gihingin lang sa Dios ang tawo gikan sa tanaman sa Eden ug gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. So mga kaigsoonan, kung maghisgot ta na abay tawo gigikan sa langit nga nanaog, way lain kundi ang atong Ginoo Hesus Kristo. Siya ra gyud nanaog jud. Siya gyud nagsulti nga dunay langit. So maning kamot ta pohon, malangit ta. Maning kamot ta nga magkita ta didto pohon, no? Uban na sa atong Ginoong Hesus, Mama Mary, Saint Joseph, ug ubang mga anghel, ug ubang mga santos, no? Labi na gyud ang mga 12 ka apostoles. Kay duna masagoy ubang panudlo nga didto sa langit ang Ginoo ra na. So, ang muli ako ito tanan, ang Ginoo ra pod. No. Atong Ginoo is a family. No? Kaya kung atong basihan dyan ang Bible, since Genesis to Revelation, di ni mo makita diha ng ang Ginoo gadali. Wa siya mutunghang nga dako na sa ditso. Wala. Nitungha siya, bata pa, ginahinay niya, process by process, step by step. Hantod didako siya, hantod nga niabot ang time nga mulihok na siya, hantod nga niabot ang time nga mamatay na siya. So kung muingon lang ta direct to God, which is murag lahi ra sa ako ang pagpanabot sa pagbasa nga Ginoo man siya, anytime unsa mahimo niya, mahimo niya. There's nothing impossible with God, but he showed nga nagpakita ba siya, niagi ba siyang Isaac, ni Jacob, no, ni Moises, agi pa siya. No, hantod siya na tao din sa kalibutan. So manimbata karon mga kaigsoonan na ato ta sa cathedral, no, sir, buta dito. Yeah. Giyawag ta mo nga dado na to tong mga anak kinahinay. Isa man to na yung mga anak ng mga bata noon, mga bata pa kiat, bahala nag naamo sa gawas, basta makita sa tong anak nga doon ay simbahan. Doon ay Ginoo nga atong simbahon. Okay na kuya? So, dinirata ko ito mga kaigsoonan, mag-closing prayer ta. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo Lord sa laing mga balaang gamanang pulong sa imong pagpasabot Lord God. O ginauta nga matisok silang unahuna o kasing-kasing ang gamay na itong gipambit pinagi sa imong mga balaang gamanang pulong. Kuyogi kami ron, Lord God, pinagi sa imong balaang Espiritu Santo sa among paglakaw, labi na gid sa among pagsimba, diha kanimo. Kini among gipangayo, pinagi sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
1: Way palinay, di way ardi, kanunay.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.

0: drink responsibly.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

dahil ikaw, Ginoo Diyos sa tanang kalibutan, gigikan sa makamangyang tago na dawat na mo kiningamong gihalad kanimo. Ang binog nga bot sa taginaman sa kamot sa mga tao, mahimok kini ilimnon ng Espiritu Hanong alang kanamo.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Infrastruktura na maprotektahan ang mga properties mga sa mga kinabuhi sa atong mga tao.
2: Kanang mga ang natural na.
1: Deha po sila ipanghinambog na pura og seawall.
2: Mm.
1: Common mo to sa tuwa, pero wag ko kasabot niya ito. Kaya po nag-question nun, magbibutag si Wall kay, kuhan ko no, protected area, muna na. Pero sila daw, bisag nas protected area, sa nga na, kining lanon, protektahan ng
2: ang katawahan.
1: Katawahan. Mm. Butangan mo yun nila. So, muna, murag nagay, paniwa na align ang ato mga balaod. Kining lanon, gina i-amend na haom ang maong duha ka kalihukan sa pag-protect sa mga katawhan in terms of mitigation and protection.
2: Yeah. So that's very interesting no nga maonay nakuha pod ninyong observation pag adto ninyo sa Canada nga maonay lang pamaagi kay sakto ka sa atong balaod diri under our INIPAS.
1: INIPAS.
2: Murag very difficult ang pag-introduce og intervention or infrastructure labi na sa mga strictly no build zones no so yeah I think usa na niya na
1: example kanang pagtaas sa sea level no mao'y concern sa balikasag not only balikasag daghang isla diri na nalapawan na og dagat so mo na ang mo na concern na to ang atong approach na is ato man gud i-evacuate ang mga tao So, kung di na good makontrol. So, grabe kayo.
2: Ang pagsaka sa level sa dagat, matod sa atong mga scientists, ilang i-attribute sa paglanay sa mga
1: ice
2: sa North Pole o South Pole tungod kay nagkainit ang temperature sa kalibutan.
1: I think so. Maupon natin nga. Kay init pa po dito.
2: Oh, sa Canada. Init
1: nagbugnaw, pag-abot na ko, after 4 days, nainit na po. So, padung po musod ang summer.
2: So far sa ang imo kintang initial nga nakuha nga pagtulunan is that kung balikasag ang gi-focus nato diri sa Bohol for climate and disaster resiliency, nature-based intervention.
1: Nature-based. Nature-based. Kung di madag nature-based, mo na posible ato nagong intervention engineering intervention.
2: Talking about other governors no nga appeal pod sa maong pag-adto sa Canada kinsa pod nga mga governors
1: diha si Governor Tan sa Samar diha si Governor Roque sa Bukidnon diha pod si Governor sa Aklan diha pod si Governor sa Kalinga diha po si Governor sa kuan kaning Davao de Oro. So happy good po mi dito kay lahi man ang among gi-focusan sa pag-adto namo na unsay among gi-present na concern sa in terms of climate change.
2: So gikan sa Canada na amoy trip pod ngadto sa USA nga nakighimamat mus mga bulanon dito.
1: Yes.
2: Where particularly sa US ang inyong giadto?
1: Dito ta sa New York no. Uh-huh. Pero ang maong tigom dito sa New Jersey no. So gi diha man si Father Noel na mo gi ming host sa maong tigom so diha pod mga bulanon na nakighimamat nato mga Old friends. Old friends na ko. Old friends po sa akong papa. Nag-abot ito.
2: Yeah, kumusta man ang panagtagbo ninyo dito?
1: Well, atong gi-present. Atong nag-report ta sa atong mga accomplishment dito sa Bohol. Atong gi-pahibaw sila na unsay mga poverty incidents, rating na to, unsay economic sa ekonomiya sa Bohol. So, daghan ta gi-present ito na awareness po nila. Kay mostly, ani mga tawhan na busy po na sila and di po na sila all the time na mo scan sa mga news legit na news kay sagad sa kadaghan ning social media malingaw na mata ning fake news and usahay adugayan mo tuod na ras fake news no so mo na problema karon so it's high time po na nakapresent po ta sa unsay atong mga accomplishment there is ball.
2: Yan. So, on another vein, usas mga init nga mga issue in the past few days, kining mga infrastructure projects nga naa na to diri sa Lalawigang Bulanon. Bag-o lang ang bag-o nga gi-turnover nga Mabini Kayakay Small Reservoir Impounding Project. Naapod ang bridge sa Bato, Bato Bridge sa Maribohu. O ang ongoing flood control project sa Lubok River. So I'm sure nga na kuha na kag mga initial information ni ini Gobro. Unsay imong madugang ani og maistorya?
1: Well, kanang Mabini Kayakay Small Reservoir Irrigation Project sa akong himduman gi groundbreaking ni niadtong Mayo 26, 2017. Panahon pa ni administrator Bisayas, no, and ang nangulo ani pag turnover groundbreaking diha si Congressman Art Yap. So it took time na paghimo ani. So ang problema mong good aning niya mao po ni kanunay nako na complain ay kaning ang ilang pamaagi sa pag-implement sa project na naamtay main na impounding ang dam mismo. Ang ilag yung unahon kana yung mga gagmayng canals, lateral canal. So imagine kung gi-construct nag 2000 agi groundbreaking nag 2017. So nag-start ang construction sa later part or first quarter sa 2018. Yung unsa naman runtuig ka 2026. So kung nahimo na ng mga kanala niya, wa nagamit pa, siyempre, magabok yun na. Tanapo tingali po yung mga kontraktor na mga fly-by-night, kaya ipasubcon, so mo na yung problema. And sa kadugay na po na, ang mga tao po, magtuon na po ng mga tao na madayon ba ni Prajika, mo nang uban, dasmagan o balsahan, latay-latayan o mga motor, kanang mga trail-trail, o niya,

0: kana pili ni mao ni ang usa na kong issue na kanunay gi-raise sa congressman pa ko na nganong unahon man ninyo ng lateral canal na akong namatikdan kung mahuman ang dam magbalik na po mo papundo pagpasubay sa mga lateral canal na katong nga guba iyon po i-repair o idungan na lang din trabaho na mahuman na human po mo at least magamit yung sumatao ingon sila multi-year kuno ang pundo sa maong project so kung multi-year ilar kuno paiguan po doon sa ang pundo na madawat nila o anha na pita lateral canal ang lamahunaan ano, lisod po kayo sa sitwasyon kay magbalik gyud maguba gyud kay mao na akong experience sa akong paglabay susuroy sa second district kay naamon gyud daghang mga irrigation dams diha mao gay concern ako like kanang bunot-bunot giuna na pud nila ang lateral canal sa akong pagsusuroy ito na po yung nangaguba kay gilat di dasmagan og balsahan naligsan og traktor kay kada lagi pong mga tao gatuod pug wa na tingali ni wa for mag pending ang project kay why budget pa alam mo na madayon man ni so dili pud nila ampingan ang maong facility kay yung mga pagtuo wa gyud ni matiwas so ngala ba
1: nay nangutan na pud go nganong man pud tong gi turnover o gidawat nga wa ma-check daan nga unsay sitwasyon sa mga lateral canal
0: mao na akong question no kay supposedly kung nakahinumdom ning atong mga katawhan dinhi si BBM adtong atong probinsya sa Bohol dito sa Binunido. Kato nang wan o bugas nang wan siya. Gikan ta nag-turnover o irrigation pod sa Kalape. Binunido. So supposedly idungan unta ng kayakay o turnover. Pero matod sa taga niya ilang gi-postpone na wa i-appeal kay na akonoy portion sa maong dam ayohon. So sa mga po yung nagtuo o napa din ng mga kanala na nga guba na ang lang sulti na mo, wa na dayon o turnover tungod kay na i-repair. So it means, unsay mga damages, unsay mga angay ayuhunon, appeal tong di-vlog ni ka farmers, nagtuo tag, appeal pa itong giayon nila. Kay kung igo raman ta, dito mag-Amerika, pag-abot ito Amerika, mingong wana si BBM. Iingnan ako na ang imong papel, welcome address sa kaspresidente. So, maura mong papel, ano eh. Paano naman tayo mahimor kay maura itong papel, pero nagtuota, kana kay giturn over sa taga niya, it means, kumplito na to ilang repair. So, wala ko kibaw nga nung ilang gipugos to turn over na napamday ayuhunon itong maong irrigation dam. Pero, kung naman ganito yung budget unta na ayuhon nun, wala na apas, ilang ito, ibutang nagtarpulin ta na subject for repair pa ni. Wa man po. So, nakitaan ni ka-farmers, nakurat na lang ta na abe mo ko og kuan na, okay na ang tanan. Kay, sa nga na ilang giingon na ato na i-turn over, kay na okay na, na repair na ang damage sa mong dam. So, nagtuot at tanang ayuhon nun, naayon na.
1: Naabay role ang provincial government nga mo inspect sa dili pa ipadawat ang mga project na sama sa ingon ani
0: pero wa man tingali kay national man na igo na ta imbitaron pero mo bitong na ingon ta ipaimbestigar sa SP aron magam-an through in aid of legislation aron magama tag ordinansa na anything na naay pang turnover na project ipa-inspect gyud mo appeal ang province sa inspect aron dili na yung mausob ng mga panghitabo sama ni ini. So, mauni ang usa sa atong kuan gi sugyot sa mga board members na naagoy team na mo, apelo inspect. Oh.
1: Now, isa po ka project, no? Ang Bato Bridge sa Maribohok nga mura o nadaot ang approach.
0: Well, ako, ato pong gi sugyot ato pong ginag atong mga SP na to investigate po dana. Aron po masutna kung unsa gyud ang rason or unsa ang pagka kinsay manubag niini. Yeah. So mo na no angay pod ito kion kung kinsa ang unsang mahimo sa recommendation nato sa national anang napitan.
1: And lain nga init pod nga issue is ang flood control project sa Lubok River nga nag ongoing ang investigation karon no sa Sangguniang Panlalawigan.
0: Yeah, kay ang mga tao man mo iming kwan, iming request for investigation.
1: Mm.
0: So karon gituke sa maong SP pa. So wa pa koy report unsay situation, but sa initial information na to sa layo pa sa DPWH side, ang ilang kamunay isulti ang ECC man kunon mo naka-delayed no. So I hope mo na magawas na kwan.
1: Mm. Kay isa sa mga reklamo pod sa mga local, labi na sa hotel and mga tourism organization along the Lubok River, wa puno sila kahibalo gyud og unsay dagway og mahuman na ang maong flood control. Will it jibe sa natural beauty? Ma-preserve ba ang natural nga aesthetic sa Lubok River nga mao'y gipangita sa mga turista? Or mahog na lang balang kaani nga murag kanal nga siminto na lang isig kakilid? So mao gyud na ang murag main concern sa atong mga stakeholders sa Lubok River.
0: Pero sa akong pagsisuroy sa mga bisag ato ka sa Europe, madto ka sa aning mga dito sa Canada, sama sa anang Lubok, oh, magyapoy lang yung mo.
1: Ibutangan na.
0: Ibutangan, magyod nila ang mga, ang sitawag na, slope protection, ang sana.
1: Or bank protection.
0: Bank protection, mo magyod lang kuan. So, ang kuan na is, tangan lang yung tingali na og area na matamnan o kahoy na matabunan po siya.
1: Yeah, kaya meron mo po na gusto sa mga lokal nga, og nasong nasimintuhan, mahimo ba kunog ilan na lang sugdan og pananom aron
0: natay po'y design ana na matam na kahoy ang kwan pero ang kuya lang po og moy makakos og liki ang kahoy nga mausay mo kwan ba sa siminto
1: ang mga gamot sa kahoy so tingo mga grass lang tingali nga kaayo
0: destructive na kwan pero adto kas bisag dito kas tumdag si Cherlan ang ilang limpyo mo gilang river pero na may mga slope yun ng mga siminto nagkuan mo'y giagian sa kuan. Ang design tingali.
1: Sa design kaya, lang.
0: Nahimo mo po ng kuan. Talanawon sa mga tao po ba? Ang kanindot po sa katong original. Pero saan man na may katong gipot. Again, dahil sigot man tag flood control anang dapita. So, dapat gikuan po, gamaan po, infra para gud ma tubag ang concern kay kapilan magibaha ang Lubok. Pero best gud ana angay buhaton diha sa kung og ang DP maminaw lang po nato kapilan natong gisulti kana Sabo Dam gud
1: Sabo Dam
0: series of dam gikan sa ibaba arong ang flow sa tubig kung naay uwan or naay bagyo or sa mga gani diha na kalamidad ang tubig dili usa ka bagsakan paingon sa ubos so makontrol pa mag drop and then ma ang ubang tubig maano pa ma contain pa sa series of dam sa taas so dili tanang tubig ma makanaog sa ubos
1: it can help recharge sa mga watershed na
0: watershed dito. Yeah pwede po nang ipampump na for pananom og sa kuan agriculture, potable water, so series of dams, so, inipuno, hagbong, hagpuno, wala kukuan ba? So, kay ugwa ng Sabo Dam, luoy kay Lubok, ang tanang tubig sa bukid, at ito ginakandos dito, dili mo slow down. Yeah. Muna ay angay na, which is, mo po na itong request sa PRDP, I mean, PDC, and then RDC na nangayo kita ng Sabo Dam project sa Bohol for Inabanga at kaning Lubok kaning Garcia Hernandez ug Gidulman kay mo may mga dagkong kuan
1: mga dagkong
0: suba
1: na to. Now sa laing bahin gog padayon ang atong pagpanghatag nga tabang financial no natay 2.1 million pang edukasyon ug infrastruktura sa lungsod sa Mabini. No, sa Abad Santos 200,000 para sa covered court. sa Barangay Abaca, 752,496 pagtiwa sa covered court dito sa integrated school. Sa Kabidian, 1 million pesos para sa barangay covered court completion, no, nga gidawat na sa punong barangay. Sa Barangay Bulawan, 200,000 para sa rehabilitation sa naabandonar nga reservoir aron masolusyonan ang kakuwangon sa supply sa tubig dito. So, unsay napagyo ya 649,000 kapin nga pundong pang-infrastruktura sa duha ka barangay sa Gindulman, Barangay Kasbo 199,962 og sa Barangay Bayabas 450,000 pesos. Say madugang nimong sultian ni gob.
0: Well, atong gitubag ang ilang gi pangayo para development sa ilang barangay. Tungod kay gusto gyud ta na makaambag ang provincial government sa paghatag og solusyon sa mga problema sa barangay. Even though dili man ingon anak adri nagko atong mahatag, pero at least sigurado ta na nakahupay ta sa mga pagtubag sa ilang mga priority na project sa ilang barangay.
1: And ang kadtong NHA Emergency Housing Assistance Program sa Inabanga, 7,760 ka beneficiaryo tag 10,000 matag isa.
0: Actually, dako kayo nang natabang sa to mga kaigsoon ng Inabangno, no, which is ikaduhan na ni na lungsod na wa pa nakadawat ang katagbian o kani. Pero kaning Inabanga, very kani sani challenge kay ni na pag pa-release ani kay tungod sa previous administration o kaning naglingkod karon. Ang mga kapitan na kanya-kanyang listahan, so naipoy gusto sa previous administration i-release before sa election, and then nasabtan mo na to na gamitong politika mo na itong gipahold na kung pwede after election na lang i-turn over arong way samok. So karon na realize na na-turn over na good, so pasalamat ko sa taga pasinsya sa mga taga Inabang noon na nakahuwat good ang napita na iuban na wala nang nang dahom na makadawat ani, pero sa diha na nalipay sila na diha ag 10,000 pesos.
1: So para na ni pang repair sa ilang mga balay.
0: Repair po ni upang po pang riban po sa buhok. Palit og silpon. Ayon ta na balay ni putingali, ayom-ayom na.
1: So sila ni bahala kung saan nila paggamit.
0: Basta ilang makita na nagyapon ang tabang sa gobyerno. Bahalag delayed, basta miabot.
1: And then imo pong gitambungan ang Child Development Workers Congress for this year, no, nga adunay tema mga child development workers, haligi ng maagang edukasyon at gabay sa matatag na kinabukasan ng kabataan.
0: Atong gi-inspired sila, so kay kani sila mo ni makahatag og foundation sa itong mga kabataan na maghimo o maayong binuhatan. So, labi na sa mga panghitabo karon sa na dito sa to?
1: Tacloban
0: na musil. Kaya po ay nanunggab po sa inyong mga classmates. So, usa ni sa critical na situation na kung di na to matuto ang mga bata sa saktong pamatasan, paghatag o mga giyahan o unsay saktong binuhatan, then lisod kayo i-control yung mga bata. Kaya, yun, aggressive, labi na kay usahay nahibaw na po sila na once makahimo sila krimen, dili sila mapriso. So, hadlok kung masakyan sila ngunhuna ang ingon anak na pagtuo. So, ato yung pasalamatan ang mga child development workers, no? Mao na dito kita sa Congress ato yung gipakita ang atong bagang suporta nila aron sila ma-inspired po.
1: And in relation po ni ining welfare sa atong mga kabataan, especially sa atong mga estudyante sa elementary, sa high school, and na-mention man nimo tong subo nga nahitabo nga pagpamusil sa Tacloban o katong pagpanunggabod sa laing probinsya. dinhi sa atong lalawigan sa Bohol na kabay murag unsay imo pong hatag na mensahe para sa atong mga namunuan, especially nga nagtutok sa edukasyon sa atong kabataan. Okay, not only sa child safety, on coming pa ang atong El Nino na that would pose some
0: threat
1: and sa health and comfort sa atong mga estudyante.
0: Narabay ubang eskwelahan na way Alcuba.
1: Oh.
0: Init kayo na ubang pong eskwelahan na makeshift pa building. So usag na sa mga dako kayong risgo para sa mga kabataan. So kanunay ta nakigtambayayong sa taga DepEd kung unsa ang atong dugang matabang sa sitwasyon labi na kang umabot sa Super El Nino diin nasayod kita na makahatag ni destruction sa atong agrikultura, makausob po ni sa atong behavior kay kaning kainit dili naman yung normal para nato. So, naagay mga changes, mood swing, ano yung mga dapita. So, muna yung angay bantayan po nato.
1: On a lighter note, ang province of Bohol, Giila, is a outstanding province sa pag-implement sa Rise Competitiveness Enhancement Fund.
0: Mm.
1: Oh, and I think dito ka sa Cebu, nahitabo, kini?
0: Yes. Okay. Congratulate po ta sa atong Office of the Provincial Agriculture na headed by Lisa Quirog kay of course sayang leadership man po ni na nahimong malampuson among programa. And of course mapasalamat ta sa DA no na naaning programa ha kay usag yun is naka hatag og dugang moral sa atong mga farmers. Dugang pod sa atong programa sa provincial government na hugot kayo ang atong paningkamot para ang atong mga farmers malipay sa suporta sa provincial government.
1: Mm.
0: Labi na na atong gipangusgan ang food security.
1: Yan.
0: So ato yun yung tutukan ng dapita.
1: Especially nga sa imong sulti sa imong state of the province address nga sa imong second term. Ang agriculture and food security mo imong pagatutukan.
0: Yeah. Mo gani na sa tong CAPDEB, no? Pagpatawag o capacity building sa mga barangay officials ato yung giklaro na agrikultura gyud atong gi programa karon na gifokusan sa provincial government aron sila makaingon na sa grassroots level kay di man pwede ang barangay officials dili parte sa programa kay diha man gyud ang mga atong constituents na atong moy gihatagan aning serbisyo ha.
1: Yeah. And while you were in Cebu, nahitabo pod ang pag-turnover sa Philippine Charity Sweepstakes Office og duha ka patient transport vehicle.
0: Salamat ta na nanudungagan no. Pila may ka governor ro nakasdawat eh. Parang pitong tayo meron. So, malipayon ta na na-appel ang Bohol. Close man po na to si GM Mel Robles. So, makahangyo man ta, makapamarayag din ta kanunay niya. Mag-o pa siya dirhe. Kainunno mo, nag-turn over po siya ang mga medical equipment sa dito sa ato ang kaning ceremonial.
1: Sa ceremonial hall.
0: Ceremonial hall niya. Karon, pila to kabuan nila bayadian na pod nag-turn over na pod siya og duha ka patient kan transport.
1: Dugay na mga kaila gyud no ni GM Robles.
0: Do tataod na congressman po kaila na kunya pero karon gumi na suod na nahimo sa GM.
1: That's good no? So we can expect nga naapay madugang in the future nga mga maayohon gikas PCSO.
0: Yes.
1: And then ang ato pong mga estudyante sa mga kauban sa reforma naka nahatagan pod og ayuda sa pang education. 799,000 pesos worth.
0: Actually na ato yung gipakita ang atong sinseridad na suporta sa mga rebel returnees, no? Not only to them, but appeal ang ilang mga anak. Mm. So, salamat ko ni Romy Terwell, and of course, ni John Maraginot, and sa DepEd, o sa CHED, no, na nakuan gani, na hatagan gud o labi na sa DSWD.
1: Yes.
0: Kaya mihatag mong pasalag financial assistance. Ano? Mm. So, pasalamat na ni mga ahensya tungod kay nahimo na tong partner na na-realize na ato yung tabangan ang mga anak sa mga rebel returnees aron gud ipakita ang atong kinasing-kasing na suporta po nila sa ilang pagsalig na may balik sa sabakan sa gobyerno.
1: Mm. So, aside sa livelihood package, ilang madawat, edukasyon para sa ilang mga anak.
0: Mm. Pero ako ang giremind ko sila kanunay na lahat na mag-approach ng mga NPA karon kay mga kabataan mo ay agnihon na mukuyog nila. Labi na kung naamos mga universidad, mga colleges, diha mga dali na mga recruit, labi na sila kay gikan sa anak o mga NPAs.
1: Mm.
0: So, posible dali ra pod maagni tungod sa ilahang orientation sa nahitabo sa mga ginikanan. So, ako sa lang i-remind na basic magalgal mo or ma-recruit mo, likay na lang gud mo sa ana mga dapita kay ang atong katuyuan ang inyuha mang umabot na success story na from rebel na himo kang professional tungod kay gitabangan mo sa gobyerno.
1: And this same ang giingon mo ni makaagni sa mga nabilin pa dito sa kabukiran nga mobalik na gyud.
0: Yeah.
1: And to prevent sa mga danihon nga mo kuyog sa mga nang dani nila.
0: Mo bitaw. Ako bitaw sa so, San Carlos.
1: Oh.
0: Wa mo ko may appeal og frat kay damay amigo tanan na kong frat man dito pero ug mag-away man bisag amigo papuspusan kay appeal. So wa jud ko nag-appeal pero di ako yung amigo na aliwaros po, taga Bohol, taga Lindabel, dila na ko yung nganlan. Iya, kung ginan, sano? Aray din sa mong grupo kay Bibo ni Amua. Inguban po ko. Kulirot, pag dito may dong ilawom sa San Carlos, guys, got mag LFS naman, mga hisgot, maantay ko, buang mereka, congressman, kung kamahan mo, kung pilo niya. Yung kagwadyo kay okay, klaro.
1: So, may ito nga, na-discern ni Wadaan.
0: Kasabot ko, kasabot na dahil. Dili ni mao ang atong gustong mahitabo sa atong nasod sa Pilipinas.
1: Oh.
0: Eventually, siya po yung na-recruit. Nawa na po siya.
1: Ano ba siya?
0: Ang gawas. Kaya na-recruit po na ito. Undang na doon. Sumok
1: na. So, nabalik na siya sa...
0: Dato na rin, kontraktor.
1: Oh, di ay, ha? So, tiaw mo na. O gawa pa siya mo gawas, di siya makontraktor.
0: Mao.
1: And then, on the development.

0: plan tungod kay makahatag ni og kasayon sa ato mga kaning poultry growers and makapabarato po ni sa mga manok kay piyaw ba ang ato mga manok dalhon pag Cebu kay adto pang unsa kwa pang sauna sila
1: oh yeah adto dito
0: adto pang kwa Balhibo unsa na mga i-process
1: i-dress.
0: So mahitabo pag biyahe lang daan naiuban na mga matay so na mortality so mahitabo nimbalik ka na mumahal gina og arrears bol ang ilang market mumahal gina tungod kay ang costing sa pag adto Cebu pag balik mahal kayo while kung naay kagalingon sa Bohol mas dako kayo ang diferensya kung natay atong kagalingon na kaning gitawag og poultry dressing ang processing plant. So mapasalamaton ko ni Mayor Jed sa iyang kuan pod agresibo na mga action na makadugang pog tabang sa atong lalawigan sa Bohol.
1: Yeah. Kay kaning manok gyud usa na is madali dali pag kuhas mga katawhan for their meat and protein needs. Na may ato mga dagko pong dressing plants dire existing pero they are more ning cater pod sa private nga company na.
0: Oh, kuan more on kuan. National or, ang ilang kuan national scope na so dili kayo mafokusan ang Bohol.
1: Okay. Naman po yung mga backyard poultry raising sa manok.
0: Money and nakalami kay once na natay poultry dressing and processing plant, makainggan niyo po ni o another groups or association na maggama po sila poultry, kaya na naman ning tubag sa nakahatag o kalangan or naka-discourage sa mga asosasyon na maghimo o poultry. Grower.
1: So, it's a, I assume, no, it's a private company ang nang-invest
0: yeah,
1: ni
0: private. Ini. Yeah, private.
1: So, hopefully, ang ubang mga kalungsuran po, maka-ingganyo o sama ni ini.
0: Po, ani.
1: Now, about sa food gihapon, imo nag-post man kaani, nanawagan ka na in demand ang ubi karon worldwide. So, angay kang mananom og ubi.
0: Buang nga bin ang ubi. So, sa taga-suroy nako kanang nako yung mga engagement mga invitation mobisita man tag mga consul mga embassy Philippine embassy Philippine consul ang ilarag yung story is more on ube even ang mga European ube Germany dito ko dong pila to ka tuig milabay ube.
1: A few years ago pa, ube na.
0: Ube na. So, karon natingan ko na kita is kinampay man ito na may balingunhon na klase na ube. Bahala ko no na dili aromatic na ube. Kinampay kay humot man.
1: Yeah.
0: Basta something violet, okay na kung kayo palito na sa anong mga buyers sa laing nasod. Kaya nga no, usa na ang ube sa ingredients sila mga menu. Including Starbucks, appeal na. Even sa mga ubang kuan, mga pastries, no? Mga cookies, part na good ang kuan, part na good ang ube. So muna na nganong di matamo grab ani opportunity, so mananong tag ube. Total kaning kinampay arhir manas Dawis, Baclayon, Cortes, Asan napita within kanang batbatoon matubo pero the rest kanang violet pwede man na bisan asa
1: and then they
0: balingunhon.
1: Prefer balingunhon oh
0: balingunhon
1: ako bitapod na inganyo po ko no na igamay na bang yuta
0: nananom na kas maribohok
1: magsugod tingali ko
0: patam na to swing lagura dito kay mayo to mo yam-yam
1: ko yeah. Anyway yam-yam to
0: pero na may kwan so kaning istorya ba kung mananom ko na ka o kaneng ube, na ko na yung mga tinuhuan na.
1: Unsa man pod?
0: Kinawan, buna, kaneng full moon. Unja, ang mananom, chicks.
1: Chicks.
0: Hindi ko na magbra. Arong lamig ko na ang kwan mo. Tinuhuan ba po mo may istorya?
1: Mawas nila tinuhuan aron nga dako gyud ang tubo.
0: Kanang yung mga
1: way makapugong sa pag-expand.
0: Mao na mga

0: Pan, may mga storya, mga storytelling, ano ba yun? Di lang ako sumpay kayo, pero bastos-bastos pa, masukot ba itong mga baser?
1: Yeah. Mga bitan, more on sa OB, no? Kita po sa Bohol, atong gi-applyan sa IPO fill ang atong OB kinampay.
0: Yeah, yeah.
1: No, aron nga as a
0: planetary ownership.
1: Ownership as a geographical indicator.
0: Kay wala. Ang ube famous kay Pilipinas sa Bohol, pero ang supplier nung sa international Vietnam, Japan, naunsa man ang kalibutan ng lupig ng Pilipinas.
1: Kay diting alita ka produce og enough supply para worldwide. We are inviting sa mga Boholanos to go into ubi production kay the world demand is very increasing good. Usa sa mga subo nga balita nato gob mao ang pagtaliwan ni Ubay Mayor Violi Costan.
0: Lagi na sakit pod paminaw no, ay pura mo to giisip na kung igsuon si Ate Violi. And makahinumdum ko sa kung first pagdagan pagka congressman niya itong 2013, siya gumoy nag-amuman ako, kung anak ko sa Ubay, iyago kong alimahan, iyago kong atimanon. So, sakit po paminawon sa yung kalit na pagkamatay, no? No? So, makamingaw po sa yung pagkamaayo nako, nilang nako sa akong mga kauban o labi na sa mga taga-Ubay po.
1: Yeah. So, kung talabag yun, no? Unang termino pa niya karon yes. As mayor. Oh, ang iyang vice mayor si former mayor
0: Costan Reyes.
1: Costan Reyes po. No?
0: Yeah. So ani dapita so.
1: Yeah. Atong pahasubo ipaadangat ngadto ni Vice Mayor Costan Reyes.
0: Vice Mayor Costan Reyes og sa mga nagbangutan na mga supporters ni Mayor Violi Reyes.
1: Bueno, naabot na kita sa dapit sa tumoy sa atong tulumanon. So, Governor Aris, ang imong mga panapos ng mensahe.
0: Okay, sa atong makaigsunang bulanon, no? Hinaot ko na, again, Domingo rong Adlawa, hinaot ko manimbata kay, again, di gyud nato mahulma ang atong mga damgo, atong mga plano, kung walay pagduyog sa atong labaw makagahong. Busa. Ato yung kanunay isod sa itong dughan o kung huna atong labaw magahong. May makaso kay pinangga makaslabos magagahong.
1: Ikaw po, pinangga.
0: Mura, itubuan na magbuhok
1: ko. Pagpakita na sa iyang pagpangga ni mo.
0: Mo ba ito? Pero akong giampo ang ginoon. Katong sige panaway upaw-upaw, sana all.
1: Sana all.
0: Panggaon niya po sa itong labaw magagahong.
1: Yes. Wala. Love your
0: enemy. Mo mo po ko enemy, sir. May nasuko na ko.
1: Og bueno mga higala, dinhi natapos ang Line Usap nga edition sa atong tulumanon Aris sa Katawhan, takna sa Gobernador. Og sa kanunay,
0: Abante Bohol.
2: This is a welcome addition to our Bohol healthcare services as we continue to work hand in hand with our public and private partners to meet the medical needs of our constituents as well as our visitors. Dakogon kami pasalamat. This state-of-the-art facility will really enhance our medical facilities, medical health services.
3: What we have here today is the very first in the country nga photon counting CT scan. So karon sa CT scan, even sa medical technology, photon counting is basically higher resolution na siya compared to all the other conventional nga CT scans that we have in the industry today. What it means also for the patient is that tungod kay high res na siya kaayo, so lower dose na per procedure, faster pod per procedure. So it's a big help to us because we are a heart center and we're a cancer center. And then basically we will be moving towards pediatric specialty care also. Kung mga bata, lihukan kayo. So karon, because of the technology, sayo na lang kayo to scan the heart, even detect very small tumors, kaya na aning CT scan. Even ang imong structure sa imong inner ear, If you remember katong cochlea, kaya niya makita nimo without contrast. So, ang among isa ka CT scan po dire sa other side is also first in Bohol. Spectral siya, meaning level below aning photon counting CT. Dual energy ang tawag niya. Faster pod ang yung scanning, lower dosing pod, and so more comfort for the patients, more precise imaging for us clinicians pod. And so, this has already been available to the public already. We've had several patients na actually for both CT scans.
4: Welcome na itong tanan sa itong kalihokan karon, no? Sa Abanti, negosyo karaban mo ni gisaulog na to. Kada foundation day, kada tuig ginato ning gihimo kay para ang serbisyo madala dire sa atong lungsod. Ang atong gobernador, ang atong provincial officials, ang atong kongreswoman, ang atong mayor o officials sa lungsod, nagpakita kini o nagpakabana, di pa matud-an nga atong gidala ang gobyerno ganhi sa lungsod sa Pitongo, bringing the government nearer to the people. Mauna ang prinsipyo nga gihatod karon ang serbisyo. Atong tagaas masipang pakpak ang atong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, nga gipadala gyud iyang team dere mga taga national agency para makaserbisyo para sa mga katawhan nga dili in town maka-afford o hasulan na o na maglisod pag-antog tagbilaran o sa ubay mo karon ang serbisyo gidala sa atong lungsod kada tuig ato ning gihimo.

0: kini nga programa, dugay na kini siya nagsugod last 2016 pa to bring government services closer to the people. So, opportunity na ninyo taga Pitugo nga naa mga nagkadaiyang ahensya.
1: Turnover ta sa project namo, no? Joint project sa LGU of Gindulman. Mihatag ang provincial government og 1 million ini. Kung naapoy 1 million sa lungsod sa Gindulman, umoy kaning among gitungtungan moy resulta sa among collaboration na pundo gikan sa province og sa LGU of Gindulman. So mao ni ang buhis na inyong gibayad, among gibalik din sa inyong barangay. So congratulations, Barangay Bulawan o Barangay Kanhaway, na inyo na gyud mapahimuslan ang mga kayuhan gikan sa probinsya o sa LGU of Gindulman.
2: So dako big pasalamat na nahuman ning project ka aron magamit sa atong mga katawan.
1: So magpasalamat ko ni Vice Gov Nick Besas, no? Tungod kay kanunay siya misuporta sa atong mga programa, sa itong mga hangyo, labi na sa mga infrastructure na gipangayo sa mga barangay, wa gyud sa iduha-duha sa pag-suporta o pag-approve sa mga pundo na itong gipangayo para makaambag ta sa kalambuan sa mga kabarangayan din sa itong lalawigan sa Bulawan. Dagang salamat, Vice Gov, o sa itong SP, sangguniang panlalawigan sa ilang suporta sa Governor's Office, mga kaigsoonan. Dagang salamat.
3: This project is a lifeline of our farmers, a source of strength for their families, and a foundation upon which dreams can grow and flourish. Ang proyektong ito ay hindi lamang isang impounding dam para sa irigasyon. Maaari rin po itong magamit para sa aquaculture, power generation, at bilang tourism site. Higit sa lahat, ito rin ay isang sustainable.
4: Labis din akong humahanga sa walang kapantay na sipag ng ating mga magsasaka. Tungkulin namin sa pamahalaan na pantayan ang sipag ninyo. Kaya gumagawa kami ng mga pasilidad at nagbibigay ng mga kagamitan upang matiyak na hindi masasayan ang inyong pagod at ang inyong sakripisyo.
3: It is a long-term investment that will uplift lives, increase Bohol's agricultural productivity, strengthen our nation's food security, and ensure that no Boholano, no Filipino is left behind in our shared journey toward progress. For many years to come, our people will look upon this project not just as infrastructure, but as a powerful symbol of a government that listens, that cares, and that acts. It stands as a reminder that even the most distant communities are never forgotten, and that genuine public service reaches every corner of our nation. Dagang salamat og sa kanunay, Abanti Bohol, mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Si Gold Padre may nagagarin sa bagawanan sa Robert Court. Kamenog doon, huwag na ang kay Gobyerno Binari at ang Warakay, kanya ba? Wow! So, kamitang sa pagbubukan sa pagbubukan na ko, aron ba sa pangatlo sa usap ka financial assistant na barangay usap na ipakita sa atin talawan na improvement sa atin parangay ano yan sa ikanong kinapong yun ini sa atin barangay sa atin parangay ang 200,000 na financial assistant dukat ni sa talapuan sa atin parangay.
1: Diin first time pa na ako nakabisita sa inyong barangay karong adlawa. Matod ni Kapitan Tuyor, na ako'y unang gubernador na katungtong sa inyong barangay. O daghan ng utana, nganong ang gubernador musuroy man sa mga kabarangayan, natural. Inyo man kong gihimo o sulugoon. Ang rason na inyo kong gihimo o sulugoon, dili tungod kay ako'y serbisyuhan, kundili kami ang mubisita ninyo aron kamo makakita ng among administrasyon sa among programa ni Vice Gov Nick Besas
6: kami gyud ang muanhi dinhi magpaduol, dili lang magpaduol kundi motamak mismo sa inyong tungkaran sa iyong barangay.
7: Ni anagod, ni abot na gud dako na kong kalipay kay di na mauwanan din na maintan ng atong mga estudyante, maestra, oras nga naay mga aktibidad sila.
8: Ang among pangandoy sa provincial government, nangandoy mi na every household naay professional. Among gituman among trabaho ng inyong gobernador makit-an gayud sa mga tagsa-tagsang kabaranggayan.
6: Niyata dinhi, welcome mo sa Kapitolyo. Kay kaning Kapitolyo, simbolo mo yun ni sa power sa tong probinsya sa Bohol. Pero ang power sa gobernador gagikan sa mga katawhan. O ang power sa gobernador gagikan po ninyo isip mga kadakuan sa mga barangay.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Agay, sakita sa kong lawas ron oy. Mga higala, kung body pay nagani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
11: 3 times faster.
10: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
11: New Alaksan Extra.
10: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
11: New Alaksan Extra.
10: Extra paspas, extra galing.
12: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
13: Ubo, plema, igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Alang netong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan. Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro nimo dayon.
4: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
9: Uy, what ako?
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
11: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo! Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs. Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
7: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
11: Rexino Forte.
9: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
11: Rexino Forte.
9: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo o hilanat.
11: Rexino Forte.
10: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
11: Rexino Forte.
10: Mas paspas, banat sa upat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gikan kanamo. Sa DYRD.
15: DYRD.
14: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: 25 verse 1. O Ginoo, ikaw ang akong Diyos. Pasidunggan ko ikaw o daigon ang imong ngalan. Kay naghimo ka man o mga katingalahang butang o gilaraw mo kaniadto, gituman mo gayod. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Okay.
0: Wanto rede.
1: Wanto rede.
0: Okay. Kio.
1: Kio. Katapusang Domingo sa buwan sa Hulyo. No?
0: Ala. Dali araw.
1: Katapusang
0: Ala, Domingo sa buwan sa Pasko.
1: Hulyo pa kayo.
0: Uy, ilan na? July, August, September. Oh. Bawa kag Pinoy.
1: Bear month, no?
0: Oh, September, oh. Magsugod na, pero ito December. Laay na
1: kayo. Laay na.
0: Na-advance kayo.
1: Yeah, ganito yung promo sa radio sa una nga, Pasko sa Hulyo. Isangay-sangay, ragot siguro to. Pasko sa Hulyo. Pero ano mo, otro? Lugi siguro to nilang pakulo siguro. Ano mo, otro?
0: Wow. I'm Mick. And I'm Ate Lee. One to ready.
1: Mas gusto ko yung mga gadgets. Ha, man mo napita sa kalibutan, no? Naba mo sa morning zone, naba mo sa afternoon zone, or sa midnight zone. Hinata ka naman ko sa kapiske. O siya, 6 pa naman sa bayas itong panag-uban sa
0: Nick and Lee. Good morning, Philippines.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning, good morning, and welcome to Nick and Lee.
1: Oh. Yeah.
0: Domingo karon.
1: Domingo karon.
0: Simba. As I've said, simba, kaon lami, and enjoy.
1: Ano yung kay pista man ni San Pablo o ni San Ho, sana, San Pablo sa Pedro, ay pista na yung makuha sa lubok, no? Sa,
0: kay, ay,
1: ha, ha, ha, ha, ha, o, niya, ting trabaho man ugma, karon lang mo mga ligo. O, karon lang mo mga ligo, o, kira gyapon mo mga ligo ron kay, nako, mga gyapon dagat ron, no? San Pablo o San Pedro, o, Dias Mercules kay San Juan man to, o, so, eh,
0: kuya nis kuya Nicky yung higala kay kay bawat sa ugon sa pista.
1: Yeah,
0: mangutana mo. Mm-hmm. Ari mo niya kung utana kay kay bawat sa ugon sa pista ng adlawa.
1: Matigingon og si Ernie Baron kay walking encyclopedia man.
0: Kini siya
1: walking pista.
0: Di oy. Nicky karon.
1: So?
0: Ernie Baron man.
1: Yeah. Kay
0: karon Nicky karon.
1: Ah.
0: Kay wala man si wa bukato.
1: Ah.
0: Kalutana mo ni Nicky karon.
1: Kalutara kong batikon.
0: Katul kayong batikon. Nagtuong huwag na may batikon. Ha? Nama tayo batikon?
1: Iya, ipahilot yung batikon mo. Higala. Eh, kuhan ko no. Nanay, ulo-ulo ko no. Ayaw. Ayaw pala. Oy, kumusta man, boy? Huwag pa mga tol yung batikon.
0: Kuhan naman ang batikon, no? Para raman sa mga manok.
1: Oh, manok, langgam, basta. Any creature nga kanang naisungo bitaw, kaya di man sila makausap.
0: Sungo.
1: Sungo.
0: Kita kay, reason.
1: Oh, di man ma fully kanba turn into pieces ang food nila kay ila naman ang wa kay atay, wa kay batikon. Umingon po ko, na kay atay, wa lang sukoy batikon.
0: Now you know.
1: Now you know. Uh-huh. Atong kauban respika lawak, may galak ko atong mga sparring partners.
0: Engineer Gilbert Tolop.
1: Engineer Michael.
0: Guapo Taran.
1: Taran. Si Dudong Michael Rica, duda si engineer dito sa transmitter. Sila si Engineer Goody, si Engineer Mark?
0: Rani. Si Engineer Idol Jerry Cahis
1: Pod. Oh, ang atong Chief Tech.
0: Engineer Phil Abandula.

0: Alang sa dekalidad of nationally awarded na pest control services, maoiduawa ang Go Forward Pest Control nga nahimutang sa Unit 5, Number 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ano na usap sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA. Basta Pest Control. Control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
1: No forward!
2: Need and be.
3: Ato pasalamatan mahigala, Sir Rudy Tutor sa La Union Candiay Bohol. Thank you also sa Rigumba Malalis Optical Clinic. Thank you Dr. Edna, Dr. Humor Surfing, FCB. Thank you. Buhay kuwan. Salamat, gang Go Forward Pest Control.
0: Go Forward Pest Control, nasa Inirio Street, number 5, no? Pwede mo nyo tawagan, kay uso na medyo nang tawag-tawag, o text-text, o tawagan na lang ninyo ako na may landline, 412-3812, or sa inyong mga cellphone number. Siya, sa inyong cellphone number. Sa inyong cellphone.
3: Hindi, sa inyong cellphone number. Tawaga sa iyong cellphone. 0910-936-2289. Go forward, pest control.
0: Mga ilaga, lamok, mga ireng. Ay, ireng, may labot ireng.
3: Iroring.
0: Ok, dugho. O uban pa. O, labi na gining
3: anay. Si Ma'am Cha, wala na ilabot, Nick.
0: labi na gining anay. Kaya muna yung guba sa atong panimalay. Gagmay ra ang anay, apan makabungkag sa atong balay. So, wow. Muna, sa dili pa ulahing tanan, tawagan niyo ang Go Forward Pest Control, ang ilang mga chemicals, mga eco-friendly, multi-awarded ni sila, nga nag-register po na sila sa ISO 9000. Kuha sila, accepted worldwide ang ilang mga produkto. ISO certified, salamat kayo. Go Forward Pest Control, Ma'am Cha, may buntag. Ma'am Charmaine.
3: Ma'am Kuanpod, Arsenic Beauty, kurog-kurog much. And also Alvas for Chicharon, pinagi ni Engineer Patrick o ni Ma'am Helen Binangbang. Okay, thank you Alvas for Chicharon.
0: Alvas for Chicharon, salamat Sir Patrick. Ha, niya. Sige man may tagbo ni Sir Patrick o Ma'am Helen itong mga nangyay gabi. Actually, ato na lang po nangihikuan din eh. Mga pasubo lagi pong paibalo lagi in town sa kamatayon. Hinalang kamatayon ni Sir, ni the late Sir Jaime Villanueva, no? Basta ng mga nito na siya na biktima sa usa ka vehicular accident, no? Nakatulog siya niya mo na nga na kinaroon ang iyang haya gi paygayo na sa ilang balay na sa may dao. So tapad ni sa kuan kuano
3: ana sa dao diamond.
0: Yeah, diamond, no? So ato ta dito atong iampo po ng iyang kalag sa labi na sa mga nagpakailan ni Sir Jaime. Atong i-appeal sa atong mga pag-ampo alang sa Kapolain Dayon sa kalag sa namatay Sir Jaime Villanueva, Ma'am Luce, yung mga kabataan niya, no, may ubuntang doctor.
3: Our condolences.
0: Condolences, Dr. T.S. O sa iyang mga minahal sa kinabuhi, tanan, no, may ubuntang.

0: Manny, good morning.
1: Thank you.
0: Oy, kamo diha ba nga nangitan? Kasimbahan, nga dili kayo, crowded, no? Kana mo rin, kakuan ba ka ng ambience, bro? Nindot kayo, hangin, nga. Nindot sa sound system. Oy, anan lang mo simba diha, kwan? Yes, Our Lady of Lourdes, Paris Church, commonly known as QBC. Yes, Ganyar Street, no? O, natay misa diha, karong alas 12, napay onyong 1:30, napay alas 3, alas 4:30, alas 6, o alas 7:30 sa gabi, eh, no?
1: Oh, daghang kapilian.
0: Daghang kapilian. Unya, dili lagi crowded, no? O dili gid crowded, nindot kayo ang atong ambiance diha. Salamat kayo sa atong mga OLLP priest nila ni Father John Legitimas, ang atong parish priest, o sa iyang coadjutor, o sa iyang kuan assistant parish priest,
1: si Father, James Arranas.
0: Arranas, o sa atong resident, si Father Bugs. Father Fermin
1: Bugtong. Good morning. Welcome to Bohol. Anya, oy, mga kuan diha, lay ministers sa OLLP. Ma'am Judy, Ma'am Asi Joy, si Ma'am Chuchi, si Sir
0: si Sir George.
1: George Ahoy.
0: George
1: si Ma'am Benson. Claire, good morning. Si Hello. Sir Mike. Michael Sepe. Sa tanan si Mario, good morning.
0: Agaw diha, agaw akil. Agaw akil.
1: Amore.
0: Amore.
1: Okay, magluto si Chef Lee og sutanghon gisado. Namian anything about noodles, pancit, spaghetti, whatever. Nanahan ko na spaghetti ang carbonara.
0: Carbonara, kana carbonara, nindot kini
1: para my fail food.
0: Nindot kini para sa kanang black coffee. Carbonara na black coffee mag blend na yan ro cheesy taste bitaw sa black coffee.
1: Sa
0: black cafe, cafe americano.
1: Ay, si Kwan Myrna Jacor. Good morning.
0: Sige
1: na siya kami na. Si Tata Kwan. Sa San Isidro.
0: Oh, Tata Kwan. Tata
1: Alfarero.
0: Alfarero. Tata Batukay Kwan. Oh. Baita.
1: Baita. Si Ma'am Carmen.

0: Laong, happy to name mo palit ang tibok, so bulok.
1: Benny, atuon, Inking. Yes, good morning.
0: Muna tulong. Ay, nadugayan lo. May
1: samtang. Muna tulong. Palitan na po ang buhol. Huma naman ang sibo.
0: Samtang adlawan pa.
1: Gisado, asotanghon gisado. Kinanglan ka, ulo sa kapak nga. Asotanghon noodles. Cut into shorter portions. Okay, aron. Nikaon po ni mo. Mubo, rabal. Di po itong taas na kaayo.
0: Niya. Niya bong kasi mong tinahe. Pikas kumoy. Wapang na lima. Wapang na. Bubod pa sa tsara.
1: Grabe.
0: Isang kilometro.
1: O saka small onion. Slice. Duha ka ahos. I-chop. Niya. O saka cup nga shrimps. Panitan. Niya. Usap 1/4 lang kay wa man tay budget. 1/4 kilo nga chicken, lutuon ni nimo ang chicken niya i himay-himay. Niya 1/4 kilo nga liempo cut into lutuon at the same time cut into smaller pieces. Niya 1/4 cup nga shrimp juice gikan sa
0: praktir ang gambol.
1: Gikan sa inyong tulumanon. katong shrimp bitaw nga imong gi panitan, imong ning pabukalan, butang nimo usa ka tasa ang tubig or butang nga gamay pod kay imo ipaporit pa man.
0: O kana sayo gitaw nga shrimp juts.
1: Oh, shrimp juts. Nya imong saon, nya mo ni 1/4 cup nga shrimp juice. 1/4 cup lang di ay or make it 1/2. Okay.
0: Mas tagal, mas lamig.
1: Duha ka cups nga chicken broth or kung wala kaning kuan shrimp juice daghano na lang ninimo.
0: Speaking of chicken broth, may buntag gani Ma'am Nora Peters.
1: Hi ate.
0: Hello ate Nora.
1: Nya patis to taste, pepper, nya chopped green onions for the garnishing, nya mantika gamay for sa paggisa. Sotiing. Ang buhaton, and here's how. Ang buhaton, ang katong noodles, i-soak nimo, ihumol nimo in 1 cup chicken broth. Para na ay taste na daan ang noodles.
0: Okay sa no?
1: Anya, katong duha man to ka cups na chicken broth na. I-reserve nimo ang another 1 cup kay ato nang gamiton later. And then set aside. Kay kwag kaha, butang ang mantika gamay, butang nimo, ilono nimo ahos. Ang tod mga brown ang sekreto para lami ang kutahi, luto o nagmayo po ang lamas. Okay. Ikaw man na, makuha na ito, mga brown na itong ahos, ilunod ni mong onions. After that, you add shrimps, chicken, o ang pork. Ang uban ani, kanyang, pero much better ning luto o na ni mudaan. Yung pabukalan na good ukuan, yan ang tubig, ang katong chicken, o ang pork. Nya, pwede hugasan ni mo niya, himay-himay yun tong chicken and then ang pork is sliced into cubes. Ilunod this time. Naapoy laing paagi, nga hilaw pa, it's up to you. Okay, hilaw pa daan. Okay, after that, butangan ni mo og shrimp juice. Nga ilunod ang another 1 cup nga shrimp juice, pabukalon or lutuon for 5 minutes. After 5 minutes, pabukalon, i-add ang sotanghon. Nga, gihumol na nimo sa noodles in 1 cup chicken broth. Oh, gihumol sa noodles ko, no? Kamu nalang sabot, balam niya. Gihumol, bita.
0: Chicken broth.
1: Gihumol sa chicken broth ang noodles. Oh. Nga, umingon mo, na pa may sobra tayo. Wala pa niya na-absorb tanan. Ilunod po.
0: Apilay. Para makumbine forces.
1: Okay. Butangag patis. Or ganang kang toyo. Butangan ni mag pepper. Butangan ni mag secret seasoning.
0: Mura ganahan po patis.
1: Liquid seasoning.
0: Lamig yun ng kapatis.
1: Nga, di ko ganahan. Lagyan ng patis. Ay, bye.
0: Nga, mahinam doon magkas. Imo.
1: Imo? Imong swildo. Okay, after that, you add the green, akan gichap nga green onions before serving.
0: Kayo, sa baho pala daan, may galako. Nako, nakagutom. Nakagutom talaga, no? Oh.

0: again sa pasalamatan ng Yalakaw Go Forward Pest Control, nationally awarded na sila sa gobyerno, kung yung ISO certified, eco-friendly ang ilang mga chemicals na gigamit, panipiktibo sa pagsumpo sa mga peste sa atong panimalay, no? Labi na sa mga ilaga, ok, dugho, lamok, langaw, o guban pa. Kontaka sila ninyo sa 412-3812 or sa 0910-936-2289. Go Forward Pest Control, Kasaligan. Mamcha, Ma'am Charmaine, salamat kayo sa pagsuporta.
1: And also, mag-greet ako good morning, Mr. Joseph og ni Ma'am Eva Laseya.
0: Hi, Sir Joe. Hi, Ma'am Ebs.
1: Si EJ, si Nicole, og ang mga kids, no? Si Edsy, si Jose, og si baby nilang sister niya si Maven. Okay, thank you so much. Thank you, Sir Rudy, Tutor. Thank you, Sir Gumba Malalis Optical Clinic. Thank you, Miss June. Mr. June, advertising nta. Arjun Electronics.
0: Arjun Electronics.
1: Si Kuan po, Sir June, og si Ma'am Cynthia Pedralba. Good morning. Anya, thank you po. Buhay Kuan. Thank you, FCB. Salamat, salamat kayo.

0: Lay.
1: El otro.
0: Nick and Lay.
1: Oye.
0: Awa pun mo ato.
1: Mapupusap po na itong katapusang tak na gahin. Huwag na akrons to pag-uban. Mamanailin niya ni anhing Sir Eddie Avellana sa Cebu, no? Napupus na usabang ito na katapusang gutling ang gigahin na ni Hugna Akron sa itong pag-uban sa Turbanon.
0: Nick and Lee.
1: O, oh, niya, sunod Domingo, mag-apot-apot-apot no? Magkita agya punta ito lamang hinumduman kanunay ang itong mga pag-ampo. O niya, ang Diyos mo ay itong gisaligan. Ang Diyos gayon mo ay itong gisaligan. Wag ita kahibaw sa unahan. Wag ita kahibaw, no? Niya, itong iampo ang mga lakaw sa kalibutan, no? Itong namusel dito sa Tacloban, niya katong na matay itong ilang basketball ito, nagandagan sila dito sa baybayon. Huwag kita mahibaw sa uncertainty sa kalibutan, no? Sa itong kinabuhi. Huwag kita mahibaw nga muna-muna para itong katokatawa, niya pagkataon-taon na ay mga hitabo nga mga pangyayari na hindi inahasahan. Hindi inahasahan o sa Tagalog pa kung siyong taglito. God bless us all, more power! Amo na yung atili nga inom kaon si niya. Simba ta ito, ginasik ye first the kingdom of God and His righteousness. Bye! God bless you all.
0: And this has been Auntie Lee saying thank you. Whatever happens, always pray and be thankful. Bisang pag ganang tagproblema, so God hears all our pleas.
1: God will hear.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation. Tayo.

0: Anina Sam, ang ipaambot sa tanan, ang search for Behold Singing Star. Matag Domingo, dini sa inyong paboritong istasyon, DYRD. O karong, ani ang inyong guwapang checkadora, Pops Cronin.
1: Ganon, guwapa pa rin, guwapo pa rin. Ano sa mga imod-mood, ilampurnas, or sa whatsoever din ha. So mayung unto, kananong tanan. Labilig yun sa mga suking tig paminaw, tig lantaw. Sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga EB account din ha, no? Mga, among kahigalaan sa tibuok probinsya sa Bohol, or bisan tibuok kalibutan. Kay syempre, EBA live streaming, mangyuta mga kagsunan. Diyan ang sabta karon kining atong usa ka taknang higayon bahin kini sa Bangga sa Awit sa atuang enter secondary colleges and universities Singing Star 2026. Season 4 na kita medyo saman gyud taud-taud pa man gyud ang atuang matawag nga elimination round level. Kay siyempre sa November pamagyod puhon mahuman ang atong elimination round level. So hinatunta nga dili matingala ang atuang mga katawhan labi na gyud din atong probinsya sa Bohol nga super gyud taas-taas gyud atong elimination round level. Kay siyempre ang atong grand final sa December paman puhon mga kaigsunan. Sa dili pagyud ang kinatibuk-an sa atong programa karon, mapasalamaton kami dakoyamot sa tanang mga kaeskwelahanan sa tibuok probinsya sa Bohol, labi na gyud sa inyuhang mga MAPI teachers, no? Sa voice and music gayud sa tibuok probinsya sa Bohol, mga principal, mga deans and colleges ug mga maestro po sa musika kung sa voice lesson. Salamat gyud kayo kaninyo mga sir ug mga ma'am, kayo wala gyud ninyo kami mabalibari nga mo aghat mi, no, mo adto gyud mi mismo personally speaking sa inyong tagsa-tagsa ka mga eskwelahan. Wala gyud mo action ug balibad kay namo kay lagi kining atong tumong niini bahin yun lamang, no, sa atong i-promote ang atuang mga kabataan sa high school ug sa college level bahin yun kini sa ilang talento sa pag-awit. Kay lagi puhon-puhon ang atuang layunin niini kung atong objective nga aduna na sayb usa ka bulanon Boholana or Boholano singer nga musunod adto dito sa national level sa tawag ng tanghalan. Gayon, gamusunod sa national level winner. No, sila si Sir Jerome Salah, si Hannah Prezelia, ito sa lungsod sa Tubigon, sa lungsod sa Pilar, kay kini usama gyud ni ka prestigyoso gyud nga Bangga sa Awit dilang sa pag-unsa. Kay kita lang diri sa station DYRD nagmugna niini nga hapit gayud kada Domingo atong pagahimuon kining maong Bangga sa Awit mga kaigsuonan gayud. Okay, so karon, Domingo ha, Hunyo 28, hintok ba gayud sa bespera sa lungsod sa Lubok? Nako, happy bespera sa tanang taga-lungsod sa Lubok. Ubapuhon man inyong kapistahan gayud, no, ang inyong katumanan. Makaingon kita og Viva Senyor San Pedro. Ubapuhon gayong adlaw. Okay, so pagkakarong mga panahuna, duha ra gini pagkakaroon gayud, no, mura kita og tawag ng tanghalan, iba. Unya, na malibad manggod kasagaran kay niya pa manggod sa high school level until August or September siguro ni nga na kami giyo nakafocus sa mga high school level. Unya, October, November sa college level napunta mga kaigsuunan sa maong kategory. Okay, ang mga lalaki nga mga batanon kato silang uban nga mga bulilit magito nila kani adto dire sa station DYRD. Karon manggod medyo nagkabinatilyo na sila. Okay, pero bayong-bayong, palung na makulitaw, mamaliban. Kaya dili pa sila maka-adjust taon, no, sa ilang tingog. Kaya murag ni aksyon naglubad gayon. Kaya kilipod ni Amani na malik po ni sila. Usap po kontestant ni ini. Bulilit sa po ni siya kaniadto. No, na galikikan kini sa lungsod sa Corilla. Kanya ang iyang ikatawag nga mo, iyang kaatbang karon sa nindutay, gini, og tingog. Karong untua makaigsunan dire gyud mismo ra sa atong dakbayan sa Tagbilaran. So Mga kaigsunan, di tabaglangan, wang diri ka na ako, why lain gayud, ang atuang buutan, kuwapo, kasaligan, sound technician, engineer, Gilbert Tulop, di sa Pika Salawas, o di usab diri sa akong atubangan, why lain usab, kasa kanuna, all the time, goody, ang atuang videographer, or video orchestrator, engineer, James Bombolero. Magpasalamat ko dahil ako yamot mga kaigsuunan. Gayod, waylain, niya usab ka na to. Ang atuang traffic manager sa station DYRD. Kay maugin siya in charge sa mga premium sa ato mga kabataan or unsa whatsoever. Yuh, sa iyang e-force, gayod, kay medyo taod-taod na pun minini. Muni magpito na may katuig ining maong singing contest nga niya mismo sa station DYRD. Ang atuang traffic manager station DYRD. Atong dasigon sa masipang pakpak gayod, way lain. Di ay gayod, diri ka na to. Oh, all the time. Og nani pa tuod. Aho. Si Ma'am Marefi Mayuno. Yay! Salamat kayo, Ma'am. Kanin tukba po, doy. Happy tree planting sa ato ang mga kauban sa Bohol Tri-Media Association. Tuwa sila karon sa lungsod sa Luway. Inubanan sa kasikas o kaabti gayod sa amuang presidente, waylain si VC Mayor sa lungsod sa Luway, si Sir Tibbs Bolyeser. Wala lang kami mag-attain kay unsao man ni amay atong tulungan noon gayod karong adlawan, hitukma gayod kining maong programa The Search for Bohol Intersecondary Colleges and Universities Sing Star 2022 six mga kaigsuunan. Sa dili pa gyud ang kinatibuk-an, kung wala sila, wala sa punta niini gayon. Ato mapasalamaton kita og dako nga uyamot sa ato mga pinilanggang mga sponsors. Hantud karon ni apa gyud sila nagpaluyo kanato sa Makanila, special thanks to Ma'am Ruby Squidainer, owner of the Ruby Salon and Spa, CPGS Avenue, Tagbilaran City, and from the Pasunangka, what if you try our services, sabi nila, at Ruby Salon and Spa located at CPG East Avenue, Tagbilaran City, in front gayod sa Pasunangka, mga kaigsunan. Sabi nila, be our guest and pleasure to serve you with our designated experts and technicians. Their services, facial waxing, hair rebanding, hair color, nail extension, eyelash extension, body massage, book now, sabi pa rin nila. Call or text them on 0912-354-9653. Salamat po kayo kang Sir Armando Baguio, the owner of the Baguio Funeral Homes. I think this is Baguio also, Funeral Homes, you know. Kang Sir Armando Baguio. Ang ilang mga branches, mga kaigsunan, to sa Carmin. Tawagalan nyo palihog ang 0920-873-1369, 0917-116-0027. Daguhoy branch, 0910-486-2559, 0977-185-9902. Sa ilang Dimeo branch, 0907-909-7746, 0915-096-1817. Salamat po kayo kang Sir Richard and Mrs. Jubilene Ladera sa inyong RZD Upholstery and Tent Fabrication, Maribilis, Dawis, Bohol. Salamat kang Sir Luciano Sunny Lorijo sa inyong Sunny's Ice Cream. Oy, lamiyaman ni Sir. Yes, my Lordis Panglao. For your orders and reservation, kontaka lang ninyo palihog, no, sa ilang kalamian nga Sunny's Ice Cream sa 0947-347-8921 or 0915-429-3728. Salamat po kayo ka Ma'am Nelly Zabaliero sa imuhang Zabaliero Plant Nursery. Malayo sa Cortes, Bohol, the supplier of grafted planting materials. P.4 Malayo Zor Cortes Bohol. Mga kaigsunan, tawagan lang ko siya palihog sa ilang numero 0963-224-2721. O kanunaw sila daw mga grafted fruit trees. Sama ni sila mga kuan, mga saha. Okay, good kayo mga kaigsunan, no? Adunaw sila mga seedless purple, calamansi cacao, or Kikil, how do we pronounce this well? Simpidak! Woo! Adun na po sila like Coconut Dwarf. O kanila, may italoom na ito mga kaigsauna, no? Kaning Coconut Dwarf, mubo lobi, pero mubo kayo, munga na yun siya. Oh, adun na sila mga Coffee Arabica, Robusta, Dorian, Puyat, Musang King, Black Thorn. Oh, kanagang Guabo Apple, Purple Guava, Jackfruit. Oh, Magnolia, Ivyarg Sweet, Lansunis, Kang Lungkong, Lemon Mayor, napun sila mga Mingo, daghan kayo mga klase-klaseng mga manga, mga kaigsunan. Oh, mga buongon, punkan, kiat-kiat, sa Zuma, Valencia. Oy, mga belta na ini, magtanong po tani ini, ha? Nindot po ni kayo. Kuntakan nyo pala yung Kanjunan 63-224-2721. Nursery Operator, John Reese, Sabaliero, and Nelly Sabaliero. Salamat po kayo, kang Max Lian Lumantas, Barangay Ubon District, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Sir Bernie Ranis. Oh, sa ibang Carabali Glass Service. Bill Izan Panglao, contact number 0910-123-6843. Salamat po kayo kang Ma'am Delfa Isulan. Sa imuang 727 George Convenience Store, BP Inting Avenue, Bohol District, Tagbilaran City. Sa ilang hagna kalamay o sa ilang Bohol Delicacies, Bohol T-shirts and souvenir like reef magnet keychain bags asin tibuok og mini other kontakan niyo paliug ang 0938-676-5358. Kang Sir Pidilo Mumar, sir, salamat din kayo all the time. Nagpaluyo ka kanamo sa imuang Venus Lechon Baboy, Highway Tutulan, Dawis, Bohol. Contact number 0998-860-1046. Salamat po kayo kang Ma'am Isabel Aspirin sa Almira Diving Resort, Petron Gasoline Station, Tangnan, Panglao, Bohol. Contact number 0956-819-9844. Salamat po kayo kang Ma'am Big Big One sa EH Shoppers Mart. Oo, sa ilang address, nahibaw na taliini. Ako ihatag address, uli na lang. Bitaw, J.S. Toralba Street, Tagbilaran City. Please contact on 0995-105-0133 o 0951-613-7359. Mga kaigsunan, adun po sila sa Globe, 0917-506-6078. Salamat po kayo kang Engineer Julio Cesar Cadao, Head of the Planning and Design Section, DPWS District First Engineering Office, Tagbilaran City. O salamat po kayo kang Sir Lucino Gimpisa o sa imuang Lucino Glass Service, sir.

0: Uy, ayos kayo, Day. Okay. Okay. Ang sa may buti pa sa buti, di na muli, di na mautro. Ang sa mga klaseng utrohon. Little Day, what does it mean? How do you understand the real message of the song by Janine Tinoza, Di na muli? Ang sa may mong na-interpret, na-subtan ko na, Day.
1: It's all about sa love man ng song, sir.
0: It's a love song. Mm, yes, yeah. Sir. Then?
1: Nag-wait ang isa ka person nga na gi-perspective ana nga song nga kanang di na jud muli.
0: Di na jud muli. Usa man tagam na siya. Usa na ra- love triangle kadi na man si Twilight na pon nga umisina usina. Bitaw lolo. Okay kayo ang dynamics ni Kuan Alpha, no? Oh, sige dai, Alpha. Mula gipakurog ni mo ang tibok punsa-sa siguro. Hi, Kapitan! Kisa mo na. Ay, Pisara pala. Shoutout ko nubi sa talang tingabansansa or kinsa, whosoever yun. Kinsa may nakapadasig ni mo. Uy, di araba yun di ay. Ang imuha mismo. Oh, ang imuhang Trinor, wailaing ang head. Mansansa National High School, wailaing si Sir Glenn. Nako si Sir Glenn. Ano palihido ni Sir Glenn, Day?
1: Bernabe.
0: Oh, Bernabe, correct. Nako si Sir Glenn. Salamat kayo, sir. Diligid ni sir, bubaliban. Pagun sa whosoever, yung ipadila ni Agil mismo si sir. Thank you so much, sir. Onya, sige, Day. Shout out ko nung kinsagay. Nakapadasig ni mo, gawas ni Sir Glenn. Kay di amang yun, Trinor. Stage og di apoy usta diri sister stage og mama stage mother. Oh di ba? Oh si Kulunay palihog shout out kisengan siyang principal. Oy, I do believe dito na Alpha kung wala ko masayop. I think you're a member of the born again Christian. I am,
1: yes,
0: right,
1: sir.
0: Okay, song leader ka
1: lili, sir.
0: Ah, lili,
1: nag practice pa ko og drum.
0: Ah, drummer pulay ka. Sus pa ka naghag mga talent po ni na. Ah, sige. Shout out sa talang mga taas ang mga kainyo. Tagatagbilaran ka?
1: Taga Poblasyon 3.
0: Ay, Poblasyon 3. Ay, nako. Ay, other kapitan. Kapitan Bert Remulador. Lay mong pambato diri. Ah, si Alpha Gomez. Hindi pa ka limo shout out, Day. Ano sa may meaning anang Alpha nga ni mo, Day?
1: It means beginning.
0: At the beginning. The Lord said, I am the Alpha and the Omega. Omega meaning?
1: The last.
0: The end. All right. Sige, shout out ko nabi. Basig na ano pa yung kasamok-samok ni mo, grade 11 na baka. Sige, Day. Palayog, Day. Oh, sige.
1: Shout out ko sa akong pamilya nga nagtanaw sa live. O sa uban nga mga kailan ako.
0: Uban. Wala pa yung nagpahipi, Gyun. Bitaw. So, dito ka ng high school life, Gyun Alpha. Bitaw Alpha, dagang salamat kayo, Day.
1: Thank
0: and
1: you,
0: I do believe you are a first timer here in Station DYRD. We are hoping for the best that you have a bright future as far as your talent and singing is concerned.
1: Yeah! Thank you, sir.
0: Right? Thank you. Salamat kayo, Alpha. Woo, nako. Okay, sa dili po dahil sa kinatibukan ng tanan, mo shout out po ko, wailain, nagpahipi. Kanang nag-birthday din na, oy, diyan sa may barangay Dampas, si Ma'am Lorna Cory Matmat. Ma'am, happy, happy birthday gayon. O kanang nanambong din na, no, tuog yung ko nga review, saan mo karoon diya. O tanan po diya, no, sa may barangay Dampas, si Kapitan Anyana. Good, ox na ox po na, din na. Okay, mga igala, sa dili pag yun ang kinatibukan, dili na sa maglalangan, arisakta diri sa Pikas Lawak para sa importante o bulawanong pahinumdom.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Ikaw ba ay mamagin tong alahas na hindi nasanla dahil nasira o nangingitim? May mga mamanang alahas na hindi tinatanggap sa pawn shops dahil mababa ang karat o luma na? Problem solved! Dahil ang bold scrap gold buyer nang bahala sa iyo! Dahil bumibili kami ng mga sira, putol o luma na mga gintong alahas. Mababang karat man yan, pasok sa amin yan. Mula 8 karat, 10 karat, 14 karat, 18 karat, 21 karat, 22 karat, hanggang 24 karat, pwedeng-pwede yan. And the best part, no more hassle! Dahil kami na mismo ang pupunta sa inyong lugar. We do door-to-door, pick-up, o pwede ding meet-up within your area. Kaya naman siguradong safe ka. Kaya ano pang inintay nyo, i-message na ang aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer, at maaari ding sumali sa aming Facebook group para updated ka sa mga latest transactions namin weekly. Message na sa aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer.

Okay, mga kaigsunan, musta na ang ato mga viewers at mga listeners? Napamudin ha? Oks na oks kagihapon. Tumataginting ang mga tenedor, mga kutsara, kutsarita, plato-platita. Onsa may mga side bit na itong ulam din yan, no? Kagay pinggan, tingpani utog yun din noon, mga kaigsunan. Pero ang ato mga contestants, doon sila kabuok karon. Kay what is, naalanganin tong lucky na po, sir, lubad na kong tingog na ho, sir, oy, ay, bao, badi, ay, tagay na bangga, mong siguro ka. bitaw, no? Ox na ox lang yun, mga kaigsunan, no? Sa ato mga sitwasyon karon, so medyo nisabay ang panahon, dilipod init, dilipod gaulan. Uy, tinood ba itong naaykuan, Engineer James Bombolero, adunay advisory daw, nga naay super typhoon coming. Really? Ah? Ambot lang. Kita po Francisco Ibatsi. O, ito manghigala, no? Ingat-ingat ang itagihapon. Walang amping-amping kita kanunay gayod sa ato mga tagsa-tagsa ka mga kaog galingon gayod din na. So, mga very busy kibaw ko nga naapa mo din hagyod. Naniunto mo din na. Oy, bispira sa lubok. Hala, agkabaw James. Lamia, maroon sa lubok. Ang kabaw nila karon, no? Mahilig ito pala sila ng kabaw. Tanan again, Tagalubok. Happy Vesperas. Sa inyong kapistanong mapungan lawa, Senyor San Pedro. Pwede tagmaligo po nung mapuhon. Kay tambal man po dahin na. Sabi ni Padre, Padre, Padre. Bito, mamanay ko ang yun. Matawag ang backup gina ni Senyor San Juan. Ang dagat na, maligo ta. Kung natin gamayin bati-bati, maayo daw ta kay what is medicinal water gayod ang maong pista sa Senyor San Juan o Senyor San Pedro, mga kaigsunan. Shoutout ta sa tanang mga kabaranggayan diri sa atong probinsya sa Bohol. Oh, nako, kanto mga umaabot sad nga mga contestants ka na mo. Medyo layo-layo pa man siguro yun, no? Tiyaba po yung Nobyembre. Tuloy pa rin ang labanan. Kanang masikan placer, karong buntaga, ayaw idibdib. Ayaw yun idibdib. Kaya na po yung golden chance nga bubalik. Nobyembre pa ang atuang. Elimination round mahuman. December ang atong grand finals. Ayaw yun idibdib. Kaya puli mo makabalik. Pagayon. Okay? Larga! Dilipag yung kumagpa. Undang. Pasalamat. Bitaw. Okay. Kung wala sila, punta ni inip. Bitaw mga kaigsuna, no? So, di pa itong second set of sponsors, mga higala. Atong pasalamatan si Dr. Bobby Bob Batausa, RSU Office to Bigon Bohol. Special thanks to Dr. Chudor Zamora sa imong fleet mayor, boarding house and studio type room, Doki, sa diha sa may CPG Avenue, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Engineer Carl Ryan Lim, the President of DuExam Incorporated, GE Clarin Street, Tagbilaran City. Contact number 0920-895-8808. Salamat po kayo kang Dr. Carmen Lau sa Imuhang Lau Obigaini and Ultrasound Clinic, second floor Metrobank Building, Kugon District, Tagbilaran City. Kontakan niyo pala yung mga higala ang 0922-884-9102. Thanks to Engineer Estela Margati. Yes, Ma'am Stel, mayong udto. The City Planning and Development Head Office, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Ma'am Mayet Hayektin, Dimats Gates House, Tagbilaran City, with branches in Panglao and Luay, Bohol. Kontakan ninyo paliog ang 0919-989-5219. Salamat po kayo kang Sir Gilbert and Ma'am Mimi Sangwinsa sa inyong Mimi's Lechon Baboy Station and Mimi's Convenience Store. Nahimutang din niya sa may Anislag, Baribohok, Bohol. Kontakan ninyo paliyog mga higala ang 0942-249-6415 o 0947-849-2324. Kung gusto kita mo-avail o mo-order silang lamian kaayo nga lechon, sabi nila nga lamian kayo daw. Okay. Special thanks ni Sir Loy and Ma'am Inday Giselle Rolida sa inyong Rolidas o Loy Rolidas Lechon na po. Lourdes Cortez Bohol, contact 0907-493-5466.
Salamat po kayo kang Sir Junior and Missyang Pinky and dinasamay Missyang Cartages, Boat Rental, Pamilakan Island, Baclayon, Bohol. Salamat po kayo kang Ma'am Mary Arian Enriquez Crew sa imuhang agriculture. Naimutang dinasamay San Jose Street, Cogon District, Tagbilaran City. Please contact on 0930-944-0545. Salamat po kayo sa kang Ma'am Liklik Diamante. Apelido na lang daan, Diamante. Bitaw sa Liklik Fast Food and Sotokil Restaurant. Nimutang sa Maymanga District, Tagbilaran City. Contact number 0929-394-6803.

Salamat po kayo kang Sir Mark McCoy Lumain, 3ZA's Hollow Blacks, Poblacion Corilla, Bohol. Salamat po kayo sa FAV Sara Bantugan, the owner of the Papa's Jay's Chicken and Ribs, the Rough Dick Robiren Commercial Complex, Mansasa District, Tagbilaran City. Kontakan niyo pala yung mga higala ang 0970-044-0225. Salamat po kayo kang Ma'am May Dominguez sa imong Dominguez Beach Resort, Dulho, Panglao, Bohol. Salamat sab kayo kang Attorney Roberto Maligmat, ay Torn. Salamat kayo all the time po si Torn yun. Nagpaluyo ka na to sa Bohol, Dar Employees and Community Multipurpose Cooperative, Dau District, Tagbilaran City. Salamat po kayo ka Ma'am Jennifer Ong sa imuhang Tuko Cafe, Lumhong Co Building, Galyala Street, Tagbilaran City. Kontakan ninyo pala yung mga higala ang 0929-819-0081. At troponin si Ma'am Jennifer Ong all the times. Kanunay yun eh, mupaluyo ka na to sa atong tulumanon. Salamat po kayo ka Ma'am Rose Mahinay sa imuang San Jose Motor Parts and Accessories, San Jose Street, Cogon District, Tagbilaran City. Please contact maghigala sa ilang mga numero 0923-090-7968. Salamat to Engineer Fee Manog, the head of the construction section, DPWS, 1st District, Tagbilaran City. Kang Sir Aldi Romy Castañeda, salamat kayo sir. Otro po ni si sir, all the time po ni hantod karon paluyo gihapon, no why ko kaluya gyud sir. PCSO head or the administrative officer, PCSO Bohol, Marapaw Street, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Attorney Vanning Lagunay, Lagunay Law Office, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Kapitan Jamie Langtafi diha sa may barangay Tip-Tip nilong Dapayos Tagbilaran. Tanang taga Tip-Tip, oy, maayong pagpaniuto ninyo din na. Okay lang, umuchat mo na mo diri James. Kaya mo anak din na maniuto. Nag-smiling face na po rin akong partner diri. Og salamat po kayo. Wailain kang Sir Mans and Ma'am Almakahis and Family din sa Buoy District nga nagpaluyo gihapon sa atuang tulumanon, the search for Bohol Intersecondary Colleges and Universities Singing Star 2026 mga kaigsunan. Oo, kinsa pa may atong pasalamatan, aba syempre wailain. Wailain ang atuang guwapo, buutan. Unsa man dili pagana bayas kauntuan na. The program director of our The Search for Bohol Entry Colleges and Universities Singing Star 2026, Wailain. Salamat kayo. Guwapo, buutan usab si Sir Leo Rondina. Yay! Aba siyempre, Wailain. Magpasalamat yuta. Ang matawag gayud nga mo ipangu sa station DYRD kay niya pagyuta gihapon mga kaigsunan gapadayon the general manager of station DYRD atong dasigon sab sa masipang pakpak guwapo sab ni buutan dili pagana wailain the general manager station DYRD Sir Peter P. Diharesco. Okay larga aba siyempre wailain atong lang itong amahan si Lord. Pasalamat kita niya kay di apa kita sa gihapon karong utuwa. Dita maglangan mga kaigsunan, ato nang tawagon kanato. Ang atuang ikaduhang mananalmot karong Dominguha, nagagikan sa lungsod sa Corilla. Woo! Wailain ang iyang awitan or at kantahon Nosy Balasi, popularized by Janine Berdin. Puro Janine magyuni. Why Janine Tugunon? Why Janine Trias? A grade 11 student of the Corilla National High School. Wailain mga kaigsunan. Nasigo na to sa masibang pakpak. Korea Mamusog! Yeah!

0: Kyria. How do we pronounce your name, Kyria?
1: Kyria Masha.
0: Ah, Kyria Masha.
1: Kyria Masha.
0: Ah, Masha, dako. Mura mani ko ano, imo sa mani. Konnichiwa, dun wala ka to. Oh, nako ox na ox kasi Kyria. Oy, dino. Bigay na bigay kaayo gyud sa iyang repertoire karon kining bata karon. Mga higala kini si na Kyria. Bulilit ni siya namo si kabas ni sila nilang Aldo Maldusa sila si Gwyneth Ungam dagan na lang nagadagan naman buday oy grade 11
1: grade 8 po
0: ha
1: grade
0: I'm
1: eight.
0: Sorry grade 8 oh maudod sila silang Aldo dagan ito nga maliban sila ang mga laki kayong luban na kung taon ilang tingog ang mga babae murag as is pamagamay lang diferensya no. Ala, taga Kurilia. Kay ba ka dai ang Kurilia? Unsa man kuno ang Kurilia? Ang istorya sa Kurilia. Bito lang istorya naman tani aoy. Bito ang Kurilia dai abi ni muday. Mao ni sa playa na lungsuda og bayabas diri. Mutuo ka dili. Tuo. Abi sa pagka nagagbayabas sa Kurilia ambot na pabakaron sa inyo sa barangay. Asto niyo dapita dai?
1: Barangay Tanday.
0: Ah, sa may Tanday. Dekan ba kabibesan dito?
1: Daghan.
0: Daghan. O sige, susisko na pag bayabas. O sige, guwaba chili lang na nato. Guwaba juice. Bitaw Kyria, dahil kinsa maging nakapadasig ni mo, nga niya naman po ka ni balik sa station DYRD, pero naana ka sa high school level, kaya kanya ito, elementary man ito, bully kinsa maging nakapadasig ni mo, si ma'am, si sir, si papa ni mo, si mama, or kinsa whatsoever dahil palihog.
1: Shoutout ko sa akong mga family, sa akong friends, and especially sa akong mama at papa nga nasa Hong Kong.
0: Ah, yung papa o mama to sa Hong Kong? Oy, ma'am, yes, sir. Nya, kumusta man? Review sila karon?
1: Yes, sir.
0: Hala, review. Oy, ma'am, hi. Kasi may real name ko na si mong mama.
1: Si Mama Charimi Mamusog at si Papa Alvin Mamusog.
0: Ay, si Mami Dedri. Oo, auntie mo rin mo, no?
1: Lola.
0: Ay, Lula. Hi, Lula. Stage Lola. Kani po si Stage Sister?
1: Dili.
0: Auntie po?
1: Kanang manghod ni Mama.
0: Ay, auntie lagi. Manghod si imong Mama. Kato si Sir, imo tong?
1: Lolo.
0: Lolo, ala. Stage Lolo ni Apo di ay. Naku, taga Kurilia. Honorable Mayor Anjo or Manjo Lim ang imong pagbato gayon. Salamat gayon kay niagi taga Kurilia. Taga kamumang yoy mga kabatch de Bell Mumarno.
1: Yes, sir.
0: Sila ni Ira Mamusog. Paano na lang? Ato na lang i-concerto sila. Oy, maanada na mong mga antaday. Oy, sa ano na rin nato? Oh, bitaw na. We just hope and pray nga naagoy magdalagi hapon. Dito puhun-puhun sa national level. Kanang matawag na ito sa Pilipinas Got Talent no? Sa JB7 man o sa tawag ng tanghalan. Nga aduna na sa mga produkto dito sa DWRD nga maka-appeal po dito puhun-puhun. Again, Day, dagang salamat kayo, Kyria, sa imuhang yung lindot kayo ang imuhang awit by Janine Berdin, Nosy Balasi.
2: Yeah!
0: Oh, narga, taas yun ang kilay, Nosy Balasi, sino ba sila? Alright? Oh, again and again, second time around. Thank you so much sa itong mga pinalanggang mga sponsor. Sila si Ma'am Roby, sa Ski Dinners. Owner of the Ruby Salon and Spa, CPGS Avenue, Tagbilaran City. In front gayon mga kaigsuunan, diyan sa may Pasunangka. Sabi nila, what if you try their services at Ruby Salon and Spa located at CPGS Avenue, Tagbilaran City. Be our guest and pleasure to serve you with our designated experts, technicians with their services further. Adyo na sila, facial waxing, hair rebonding, hair color, nail extension, eyelash extension, and body massage. Book now for their bookings. Text 0912-354-9653. Okay, before anything else, mag-eksyonan ng itong mga hurado, tuwagi hapong sila dito mismo sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga balay kay karong tataod mo announce sila og kinsa gayud ang pasudlon kanila nining duha karon Kurilia versus Tagbilaran o para gayud sa monthly finals burag ma-move ta gamay no kay wala man tay program ni agi ari na ta diri sa first Sunday of July siguro mga kaigsuunan, hopefully God willing. Sa dili pagid ang tanan, ari patas dili sa bigas lawak para sa atong importante ug bulawanong pahinumdom.
2: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
3: Good day mga ka-Goldie! Ikaw ba'y mga gintong alahas na hindi nasanla dahil nasira o nangingitim? May mga mamanang alahas na hindi tinatanggap sa pawn shops dahil mababa ang karat o luma na? Problem solved! Dahil ang bold scrap gold buyer nang bahala sa iyo! Dahil bumibili kami ng mga sira, putol o luma na mga gintong alahas. Mababang karat man yan, pasok sa amin yan! Mula 8 karat, 10 karat, 14 karat, 18 karat, 21 karat, 22 karat, hanggang 24 karat, pwedeng-pwede yan. And the best part, no more hassle! Dahil kami na mismo ang pupunta sa inyong lugar. We do door-to-door, pick-up, o pwede ding meet-up within your area. Kaya naman siguradong safe ka! Kaya ano pang inintay nyo, i-message na ang aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer, at maaari ding sumali sa aming Facebook group para updated ka sa mga latest transactions namin weekly. Message na sa aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer!

0: Okay, mga kaigsunan, no? So, niya pa magitay mga hamubong oras karon mo time check sa ta. Alas 12:51 ning kaituhon mga kaigsunan. Again, mayong pagpaniud to sa mga naminaw din na, no? Ka naglantaw kayon nga mismo. Karong taud-taud, ako laging iproklamar kung kung sa'yo migawa kayong mananaw. Karong dumigawa, Hunyo 28, 2026 mga kaigsunan. Salamat sa gihapon kang Sir Armando Baguio sa inyong Baguio Funeral Homes dinha sa may Carmen. Telephone number 0920873 1369, 0917116 0027. Sa inyong Dagui Brands 0910486 2559. O sa Dimiao Brands, salamat po kayo sa 0907-909-7746. Kontaka yun ninyo palihog mga kaigsunan. Salamat po kayo kang Sir Richard and Mrs. Joveline Ladera sa inyong RGD Upholstery and Tent Fabrication. Naimutang din sa may Maribelis, Bohol. Salamat po kayo kang Sir Luciano Sunny Lurijo sa inyong Sunny's Ice Cream. Oy, lamia. Mas may flavor na to din at sir. Kung ka tumo-order, kontaka lang ninyo paliho kung magpa-reserve sad mo. Ang ilang mga numero, sa ilang lamiang mga ice cream, 0947-347-8921. O sa ilang 0915-429-3728 sa ilang Globe Line, mga kaigsunan. Kang Ma'am Nelly Zabaliero, salamat kayo po ma'am sa imang Zabaliero Plant Nursery. Dina sa may Malayo Cortes Bohol or Malayo Sor Cortes Bohol, ninduta man ni nakalinlain manino nga mga seedlings mani mga saha nga atong ipananom mga kaigsuonan. Sila mo'y supplier sa grafted planting materials mga higala, no? Sama sa gusto mo tanom o mga avocado, evergreen ba, malagkit, seedless o depende malagkit depende avocado, no? O nya cardinal o California mga maong abukado nga klase. At least, pwede sa mananom tanyan ang mga higalan, the native, the seedless, or the purple, calamansi, kikaw, kikayo, sa mga, sempidak, coconut dwarf, kani, lami kani tanom, o takunan, katigan, mga kaigsunan. Sab, salamat, sab, no, sa gihapon, aduna sab sila, kung mananom po tagkapi, aduna po sila mga sagin na siguro. Basi mga lison, maligya na po sila dali siguro, no? Ang Arabica Robusta, Dorian Payat, Musang King, Black Thorn. O ito lulipod kaklase ng Dorian. O niya sa Biabas, Guava Apple, Purple o Guava. Golden Abhu, Yellow Kaimito. Ala na yung yellow nga kaimito. Alam, tanong taan ni James, Yellow Kaimito, James. Jackfruit, uy, lamia. Negondia, Ivyark, Sweet, Lansune, sa Long Kong. Ay, nakatanong tani, oy. Sa mga mangga, medyo nakatagalibawaan na ni mga mangosteen, mga Indian mango, carabao, no? Mga Guimaras mango, dagkan yung klase-klase. Oranges, sapunkan sa Kiat-Kiat, San Suma, ug Valencia. Salamat po tayo gihapon kaya nakahibaw na po tayo dekang klase de punin sa mga prutas, no? Kung gusto tayo mutanom ni ini rambutan sa nasa sila tambis, so tawago na to sa 0963-224-2721. Ang tag-iaway lain si Sir John Ray Zabaliero and Nelly Zabaliero. Salamat kayo kang kagawad May Leon Lumantas dina sa Barangay Ubuhan District tag Bilaran City. Caraballes Glass Service kang Sir Bernie Ranis. Salamat kayo sa Porok Size, Bilisan, Panglao, Bohol. Oh, nako, Sir Ronnie, all the time po si Sir Ronnie. Salamat po kayo ka Ma'am Delfa Isulat sa imuang 727 George Convenience Store diha sa may Binteng Street, Bohol District, Tabalan City. Hagna kalamay, nasa'y dakan display, Bohol Delicacies, Bohol T-shirts and souvenir like, oh, unsa man ni, ay, ref magnet, keychain, bags, asin, tibuok, kana, napikamay na tibuok. Kontakal niyo paliyog ang 0938-676-5358. Sir Fidilo Mumar, nako sir, all the time, daghang, daghang salamat kayo, Sir Dilo, sa inyong mga lamian, nga Bines Lechon Baboy, Dina sa may highway tutulan Dawis Bohol, kontakan ninyo paliyo og mga higalang numero kung gusto kita mo order og labi ang mga lechon 0998-860-1046. Ka Ma'am Esper Aspirin, ang gani ma'am ang apelyido sa imuang Almira Diving Resort, Petron Gasoline Station, Tangnan, Panglao, Bohol. Please contact 0956-819-9844. Salamat po kayo kang Ma'am Big Big One sa imuang H Shoppers Mart Incorporated. Mga kaigsiunan, mag-order kita para kanila. Tawagun na to ang 0995-105-0133. Aduna sila yung Globe 0951-613-7359. Sa Sunday na ang ilang TNT kanila. Asa may tiintid lang nyo ni Ama Murag kanila ay sigurong 0954 613 or 6379 or 0951 613 7359. Sa ilang landline kung taka paliyog ang 411-2352 o sa Globe 0917-506-078. Ma'am Big Big One, all the time, salamat kaayo good ma'am. Engineer Julius Cesar Cadao, salamat engineer. Head Planning and Design Section, DPWH, First District Engineering Office, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Sir Lucino Gimpizao sa imuang Lucino Glass Service, G.E. Clarence Street, Tagbilaran City. Please contact mahigala ang 0935-117-7372 o 0912-594-7331. Salamat po kayo kang Sir Vicente and Mrs. Ributa sa inyong GM Beauty Salon, Rumble Building, CPG Avenue, Tagbilaran City. Please contact on 0928-405-3076. Ug salamat po kayo, no? Kang Ma'am Glyza Boyno sa imuang LG's Delicacies and Souvenir Shop. Dina na imutang sa may Puok Pantalan, Tagbilaran City. Okay, dita maglangan-langan mga kaigsuunan. Palayag ko ng tindog, mga guwapa na itong kontestan karong Lumingkua. Woo! Nako! Nako, nako, nako. Akong silipon. Huwag unsay gibot ipasabot sa itong mga hurado. Nga unsaon, gudi kanila. Woo! Di anay itong mga result na gayon, mga kaigsuunan. Kining atong The Search for Bohol's Sing Star 2026 Enter Secondary Colleges and Universities Singing Star, mga kaigsunan. Nagkulbahinam sila, nagkulbahinam sila. Maokini ang resulta karong Dominguha. Ang simply o kinantahan, but at least the dynamics is very good. Ako sa karipong very artistic kayo. Atar nilang daan. Nako, sino ba sila? Bitaw mga higala, without much ado, this is in accordance to the Board of Judges with their unanimous decision. Dili musugot sila nga silang duha na anay mahabilin. Pasudlon silang duha sa monthly finals. Karong poon-poon, the first Sunday of July, wailain, tabla ang decision. Oh, from Corilla, Kerria Mamusog, from Tagbilaran City, wailain gayod. Oh, si Mayor Alpha Gomez. Congratulations! Five na po mo sa monthly finals. Shake hands, girls. Yay! All right. Oh, bandiri ka na ko wailain. Atong guwapo gihapon. Nga ka. Oh, hi. Kapoy na ba ko? Sound technician, Engineer Gilbert Tulop. Sa akong atubangan, wailain gayon. Si, oh, kinsa mani. Engineer James Bombolero. Uban sa diri ka na mo wailain. Atong traffic manager. Station DYRD, Ma'am Marifu Mayuno. Hoo-hoo! Paps Kroner. Happy Sunday na atong tanan. God bless.
1: Salamat sa inyong pagpaminaw sa Search for Bohol Singing Star. Hangtod sa sunod Domingo, mag-uban-uban na sa ta dini sa nag-unang istasyon sa Bohol, DYRD.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating, na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, diwang, halos dili kalihok. Pero pag take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mong ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Iba sa luya jud. Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol. Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
9: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
14: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ay, nak. Ay, umusta naman ka din, ha?
1: Ay, salamat sa gasya sa Ginoo, ma. Mahayol ko.
0: Nanawag lagi kunin mo para mapahibaw ba nga nakaulit na mingigan sa East Medical Center Bohol.
1: Ay, salamat ka, East Ginoo, ma. Unya, kumusta naman ni mag-ipati karun? Naalibyuhan na ang balas sa ugat sa imong kasing-kasing. Kumusta sa angiogram o angioplasty?
0: Ay, naku, yung kaya kausaban. Nakpertig yun ako, ah. Wa na magsakit akong dunghan, uy. O makaya na ako mula ka layo-layo. Nga, salamat po sa Diyos. Nga, labaw nga, gamhanan. Sa malampuson nga angiogram o angioplasty nga gihin mo sa cath lab sa East Medical Center Bohol. O nagpasalamat po ko kaayo sa mga doktor o nurses sa East Bohol cath lab sa maayong nga pag-atiman yun ako. Uy, nak. Sa kinaunahan yun, gikulpahan yun kumaayo, uy. Pero tungkol sa kamaayo nga pag-explica sa doktor, nawa yun akong kulba. Unya, dili na kinahanglan po ng bulano na mo adto pa sa Subo para sa kinklase nga problema. Kay naa naman tayo kaugalingon nga small cath lab.
1: Mahayon ay ma, maayon ka di ay nga maulag imong nga sinati.
0: Maulag inak, maugyon na. Nga ako sa giingnan imo dito kay nakitaan man sad nga naibara sa iyang ugat sa kasing-kasing nga magpaschedule po siya og angiogram sunod si man na.
1: Catheterization Laboratory ang ACE Bohol.
2: ACE Medical Center Bohol Catheterization Laboratory. Sa dugang detalye, konsultaa ang inyong cardiologist sa ACE Medical Center Bohol o tawag sa 038-412-8888, local 212, or at 0917-718-4143. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Gikan kanamo. Sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Panoorin ang mga nahulikam na tagpo sa pagtutok ni Jamie Santos.
2: Dinig ang sunod-sunod na putok ng baril sa kuhang ito ng isang netizen sa Bukawi Toll Plaza ng North Luzon Expressway mag-aalas 6 ng hapon kahapon. Makikita rin ang mga uniformadong lalaki. Hagip din sa dashcam video ng isang motorista ang pagsulpot ng mga taga-SWAT na nakikipagbarilan sa kanilang target. Matapos ang ilang minutong engkwentro, na-corner ng pulisya ang van ng mga suspek. Tad-tad ito ng mga tama ng bala. Sugatan ang tatlong suspek na nakasagupa ng mga taga-Police Regional Office 3. Dalawa sa mga suspek ang nakapiit na sa Bukawi Police Station habang nasa ospital pa ang isa. Sinusubukan pa namin silang makuna ng pahayag. Ayon sa pulisya, sangkot ang mga suspek sa mga serye ng pagnanakaw sa ilang mini-mart sa Pampanga, Tarlac, Pangasinan at Batangas. Sila ang hinihinalang nanloob sa mini-mart sa Victoria na nahulikam nitong madaling araw ng June 24. Pumarada sa tapat nito ang van lula ng mga magnanakaw na pinilit buksan ng roll-up door. Saka pinunterya ang electric box para mapatay ang CCTV nito. Nitong June 22, nakunan din ng CCTV ang kaparehong van sa Magalang, Pampanga, kung saan isa ring convenience store ang nilooban at natangayan ng 700,000 pesos na kita.
3: Nagkaroon tayo ng follow-up operation at sila po ay na-track natin, no? At sinundan ng ating mga tauhan at nagkaroon na tayo ng dragnet operation na nagresulta po ito sa armed confrontation. Armado to at

0: cover sa mga suspect ang isang caliber 45 pistol at isang 9mm pistol, pati tatlong granada, isang flashbang, pitong sachet ng hinihinalang shabu at anim na pakete ng hinihinalang marijuana. Ayon sa Bulacan Police, mula sa malaking grupo ng robbery hold-up sa Calabarzon at Central Luzon ang mga suspect at naghahasik din sa NCR at ilang bahagi ng Region 1.
1: Mayroon din silang ninakawan sa parte ng Region 1 at dito po sa NCR po. Palipat-lipat po sila.
0: Inaalam pa ng pulisya kung may iba pa silang kasabwat at kung sangkot din sa iba pang pagnanakaw sa ibang bahagi ng bansa. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras.
2: Kritikal ang kondisyon ng isang babaeng 15 anyos matapos pagsasaksakin ng dati umano niyang kinakasama. Ang 26 anyos na suspect na buntis umano ang biktima noong 13 anyos pa lang siya. Nakatutok, si Gabriel Gonzalez.
3: Pasado alas 8 ng gabi noong Huwebes, naglalakad ang 15 anyos na babaeng ito kasama ang isang lalaki sa AFP Road, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Nang biglang sumulpot ang isang lalaking may hawak na kutsilyo at inatake ang babae. Nakatakbo pa ang babae palayo pero sinundan siya ng lalaki. Narinig ang mga sigaw sa di kalayuan. Sakto namang dumaan ang mobil ng Barangay Holy Spirit at agad nirespondehan ng kaguluhan. Maya-maya pa, inaakay na ang babae papunta sa barangay mobil. Ang menor de edad na babae, inundayan ng saksak ng lalaking dati niya palang ka-live-in. Sa imbestigasyon ng pulisya, pinaghiwalay ng magulang ng biktima ang dalawa dahil menor de edad pa ang babae. Minasama umano ito ng sospek na 26 anyos, kaya humantong sa pananaksak.
4: Dahil hindi na sila nagsasama, parang gusto makipagbilikan ng lalaki sa kanya, ayaw na rin ng babae. Pinuntahan siya ng lalaki na ex-living partner niya nga. Nagkaroon sila ng di pagkakaunawa hanggang sa nasaksak siya ng suspect.
3: Nasa ICU pa ang biktima dahil sa mga saksak sa muka at balikat. Sa follow-up operation, natunto ng suspect na natutulog sa labas ng bahay sa matandang balara. Ayon sa suspect, matinding selos ang mitsa ng krimen pero hindi ang kanyang ex-living partner ang kanyang target, kundi ang lalaking kasama nito noong gabing mangyari ang insidente.
5: Siguro di ko na na-control sarili ko, sir. Doon, di ko na alam na pinagsaksak ko na pala siya. Sorry siya nga ang nagawa ko kasi dala lang talaga ng selos, paghihimutok.
3: Desidido ang nanay ng biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect.
6: Critical pa po yung anak ko. Kailangan po makulong siya talaga.
3: Galit rin siya sa suspect dahil nabuntis niya ito noong 13 anyos pa lang ang biktima.
6: Yung anak ko po, 13 years old pa lang po yan. Tinangay niya po yan, dinala po ng summer. Tatlong beses po yan nangyari.
5: Nung nabuntis, napasubo na po ako. Kumbaga pinanindigan ko na po, pero ayaw po na magulang eh.
3: Nakakulong na sa QCPD Station 14 ang suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004, statutory rape at frustrated homicide. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.
7: Matapos ang big time rollback nitong Martes, taas presyo na naman ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Ayon sa isang source sa oil industry, papalo ng 2 piso kada litro ang taas presyo sa gasolina. Piso naman sa kada litro ng diesel. Naon na lang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na hindi consistent o pabago-bago rin ang presyuhan ng krudo sa world market ngayong linggo. Tila hindi napahinga sa malalakas sa pagyanig ang Mindanao ngayong buwan. Kagabi po, magnitude 6.5 na lindol ang gumimbal sa mga residenteng hindi pa rin nakakabangon sa matinding lindol noong June 8. Mula sa Davao City, Nakatutok Live, si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy.
8: Ivan, hindi pa man lubusang nakakabangon ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang lugar sa Mindanao. Muli na naman silang niyanig ng magnitude 6.5 na lindol kagabi. Nang yumanig ang magnitude 6.5 na lindol kagabi.
0: Nabalot ng takot ang pamilyang ito na lumabas na sa kanilang bahay sa Fatima Uhaw, General Santos City. Nagyakapan sila sa labas ng bahay habang inuuga ng lindol. Wala namang nasaktan sa kanila. Ang bata namang ito, mabilis na binuhat ang nakababatang kapatid sa kalumabas ng bahay kasama ng dalawa pa niyang kapatid. Sa Glan, Sarangani Province, mabilis na napabalikwas mula sa pagkakahiga ang babaeng yan at napatakbo palabas ng bahay. Alas 7:34 kagabi, tumama ang magnitude 6.5 na lindol na ang epicenter ay sa 70 kilometers southwest ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Bukod sa General Santos City, naramdaman ang pagyanig sa ibang bahagi ng Sarangani Province, maging sa Davao City, pati sa South Cotabato at Davao Occidental.
9: Relax lang! Alam mo, Karatol! Binakwit tayo na po!
0: Apektado rin ang Sultan Kudarat, Davao del Sur, Zamboanga City, Basilan, Davao de Oro, Maguindanao del Norte, Lanao del Norte, Sulu at Bukidnon. Ayon sa Sarangani MDRRMO, walang naiulat na sugatan. Gayunman, may isinugod sa ospital dahil sa panic attack.
8: Marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers sa Sarangani Province, Davao Occidental at General Santos City. Ang ilan ay nakikituloy muna sa mga kamag-anak. Andyan pa rin yung takot dahil sa nararamdamang aftershocks. Yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik sa inyo.
7: Ingat, daghang salamat. John D. Esteban ng GMA Regional TV.
2: Nailibing na po sa Nigeria ang Ateneo student athlete na si Divine Adili. Inilagak po ang mga labi ni Adili sa kanyang hometown. Si Adili at ang kanyang teammate na si Rene Baterbonya ay parehong nalunod sa gitna ng kanilang training sa Dipakulao Aurora noong June 8. Nitong Miyerkules ay nailibing na rin si Baterbonya sa Agusan del Sur. Inirekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na kasuan ng paglabag sa Anti-Hazing Act ang coaching staff ng Ateneo Blue Eagles kabila si resigned head coach Tab Baldwin. Kagulay naman sa trahedyang sinapit ni Baterbonya at Adili pati na sa school shooting sa Tacloban, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ahensya sa mga sektor ng edukasyon at kalusugan pati na ng mga LGU at pulisya na palakasin ang mahakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral lalo na sa eskwelahan.
10: Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila.
2: Pauwi na ng trabaho ang isang rider na mapansin na nasa linya niya ang isang may counterflow na motorsiklo sa Nagcarlan, Laguna. Sumenyas siya sa kasalubong na rider pero nagpang-abot pa rin sila at nagsalpukan.
7: Sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang dalawang rider. Dinala ang dalawa sa ospital at nagkausap na tungkol sa gastusin sa pagpapagamot. Bagong lindol noong June 8 sa Mindanao, may na-detect na kumpol.

0: Maayong adlaw kaninyong tanan. Kining usa ka espesyal nga programa karon gipasiugda sa Lihok Bulanon for Truth and Accountability sa tema nga ang pagkamay tulubagon. Gisibya kini sa estasyon DYRD 1161 sa inyong mga radyo ug live sadta sa Facebook DYRD Bohol ang kasaligan. Kining programaha usa ka paagi sa pagsuporta nga gihatag sa Lihok Bulanon para sa White Ribbon Movement sa kaahuluhan nga karong higayuna naghimo og faith-based, faith-generated march rally sa People Power Monument sa Manila para pagsulong sa makatarunganon nga baruganan batok korupsyon o pagpanlupig o violence sa atong nasod. Sa atong nga programa karon, ato sad nga i-monitor ang live nga panghitabo dito sa Manila sa march rally sa kauluhan para ipadangat sa diha ninyo kung unsa nay latest development. Kini ang inyong ubos nga higala sa kahanginan nga si General Edgar Inking, co-convener sa Lihok Bulanon og at the same time sa Bohol Initiative for Good Governance nga makigduyog ninyo sa musunod nga usa ka oras. So before nato ipailaila ang akong partner o ang atong guest karong programa ha, ato sa taga-agamay yung background lang no, ang kadtong unsa ning Lihok Bulanon for Truth and Accountability. Usa ni siya kakalihukan nga gi-establish bago lang no, May 2026 pero sumpay ni ni-evolve ni gikan ngadto sa Lihok Bulanon gihapon ang tawag pero batok korupsyon. Mao ni siya ang kalihukan sa una nga nagpasiugda sa march rally sa Plaza Rizal no, suporta sad ni katong miagi sad nga trillion peso march sa Manila mahitungod sa flood control scandal last September 21 2025 last year. So kining Lihok karon og katong niagi gisuportaan ni sa atong diocese sa Tagbilaran sa Envote Buying Movement sa Bohol Civil Society, Kaadyo Bohol, Holy Name University, Holy Spirit School o anim no alyansa na nagkaisang mamamayan nga naa dito sa kauluhan. So kani pong kaning white ribbon movement by the way no, white ni gingan lang ni white kay para ma-emphasize good nga non-partisan siya no, coalition ni sa mga faith-based organizations, mga civil society organizations, mga professional, mga kabatanunan, babay, even katong mga retired military and uniform personnel o katong mga concerned citizens no, nga nagkahiusa. Doon na sila'y common commitment para sa maayong pagdumala or good governance, accountability, integrity o kaning mga democratic reforms. Giorganisa ni sa Interreligious Leaders Council for National Transformation ang nag-convene ini ang ato yung Catholic Bishops Conference of the Philippines sa simbahan. Maong kalihukan gyapon giorganisa maoy ni organisa og nahinumdo mo sa trillion peso march ni adtong 2025. So ang battle cry ni ini karon ang sangkot ay dapat managot. So mo ni ilang battle cry karon sa kaning nahitabo sa Manila. So ako sang i-introduce ninyo akong i introduce ninyo ang akong partner diri sa studio no, usa sa din siya ka staunch advocate of good governance no, former provincial administrator during the time of the late Erico Mentado as governor, a private law practitioner o co-convener sa Lihok Bulanon for Truth and Accountability o Bohol Initiative for Good Governance. Ni adire si Attorney June Amora. Pagtimbaya lang, Attorney.
1: Mayong hapon sa nagsunod ni atong programa. Mayong hapon kanimo, General Edgar Inking. O sa tanang mga nagsunod usab sa gipahigayon karon nga White Ribbon Movement March Rally sa kauluhan o sa nagkalilaing mga dakbayan sa atong kapupudan.
0: Yeah, okay. So, doon na sa tayo pinasidunggan nga dinapit, no? Nga, unfortunately, wa lang gid siya makaabot karon pero pwede nato siyang makinginabi pinaagi sa phone patch no, Kini siya usa sa siya kabanggitan nga abogado ug advocate sad sa good governance. Si atong introduce si Attorney Julius Gregorio Delgado, Gregory Delgado, no? Usa siya mo immediate past president sa atong Integrated Bar of the Philippines Bohol chapter. Niya at the same time deputy director siya sa IBP Bar Discipline Committee and member sad siya sa atong BIG, kaning Bohol Initiative for Good Governance. Kung ma-contact nato si Attorney Julius Delgado karon, pwede ba ang imong pagtimbaya, Attorney?
2: Hello, good afternoon.
0: Yeah, good afternoon. Thank you. Okay. So, sa atong programa, before nato paghisgutan ang kaning atong tema nga ang pagkamay tulubagon, ato sang i-monitor karon ug unsanay update. Ug duna naman gani update, no? Sa atong March rally sa White Ribbon Movement. Duna na bata nini? Oh, samtang gitanaw sa atong technical, kaninang alas 12 nagsugod ang ilang holy mass, no? Pina officiated by Bishop
2: Madunggan.
0: Is it Bishop Lagdameo?
1: Wala ko ka
0: usa sa mga organizer sa White Ribbon Movement. So nahuman na ang mass karon, nag-andam na sila, wa pa man mahatag karon sa atong monitoring sa Manila, nag-standby pa man sila. So balikan lang nato ni unya para ato sang i-CBN ninyo kung sa'y mga update dito unya sa kalihukan sa March rally. Okay? So karon na samtang gapaabot na nga update, ato nang hisgutan karon ang unsa ni atong mga angay hisgutan mahitungod aning pagkamay tulubagon o sa English ang tawag ani accountability. So di aman dire ang atong partner nga usa ka abogado. So do na gini siya'y maayong background, no? Kahibalo sa balaod ug sa konstitusyon. Ingon man ang atong dinapit nga tuwa karon na nasa phone patch naga naminaw karon si Attorney Delgado. Okay? So do na tay pangutana dini nya ato ning pangutanon si ang akong primero siguro ang akong partner, you know, nga unsa bang ka importante o good sa may kanang value ba kaning gitawag og accountability para sa mga katawhan, yanong katawhan, no, a Pilipino nganong gibutang mangyud ni special nga provision sa atong batikang balaod or constitution. Unsa man po'y significance ani, kining umaabot karon nga July 6 sa impeachment trial sa atong Vice Presidente. So atong tagagi gayon, akong partner si Attorney June Amora.
1: Maayong hapon kanimo, General Ed, no? Nagiskot man kita og pagkamay tulubagon o pagpanubag or accountability. Kini naaman ni sa atong konstitusyon, sa atong batakang balaod. Kini nakabase kini sa ginatawag og public office is a public trust, o ang katungdanan sa publiko usa ka pagsalig nga gihatag sa publiko. Sa ato patanang nagahupot og katungdanan sa atong panggobyerno, na angko nila kining maong katungdanan, nahuptan kini nilang maong katungdanan tungod sa pagsaling gigihatag sa publiko kanila. Mao nga, doon na sila itulubagon kung mauhon. Kay gihatagan man sila og pagsalig sa publiko, mao nga ang publiko mahimo nga pangapangayo nila og tubag kung iunsa nila pagtuman ang ilang mga obligasyon, ang ilang mga katungdanan. Mao na nga, mao kanay batakan kita nga rason ngano nga dunay gitawag nato public accountability sa atong mga officials sa gobyerno. Unya, labi na karong panahon na, General Ed, o sa mga naminaw ka nato, dako kayo kini og kahulugan o kalambigitan ka nato. Kaya nga no, ang atong nasod gibana-bana nga maot-ot og sa gi-estimate nga 700 billion hangtod 1.3 1.2 trillion nga pundo sa gobyerno matag tuig tungod sa korupsyon. Grabe no, murag malurong gano, maghuna-huna anang kantidad nga 700 billion hangtod sa 1.2 trillion nga mawala kada tuig. Ang atong budget sa atong national nga pamunuan mukabat karon og mga 6 trillion pesos. Sa ato pa, kini naglangkob sa 20% sa atong nasudnong budget. Kung atong una-una unti, abay 20% sa atong budget na wa natungod sa korupsyon, pila naman ka haunta ka mga classrooms ang natukod kung wa pa na mawa ng kwarta. Pila naman unta ang nakapahimulos sa pagpatambal sa mga atong mga public hospitals kung naapa ng kwarta ha. Pila nakaunta pa ka mga kalsada ang napahigayon o uban pa nga mga public services na angay unta madawat sa atong katawhang Pilipinon. Mao nga doon agad akong tulubagon ngayon ato nang gihatag nga background unsa ang nanghitabo sa atong sa atong pangagamhanan. Dako gyuday ang tulubagon, mauna nga dunay dako nga kahulugan ang atong panaghisgot bahay ning gitawag natog pagka may tulubagon o pagpanubag sa mga opisyalis sa atong gobyerno nining gihatag nga pagsalig ngadto kanila.
0: Yeah, maayong pagka-discuss nimo attorney no nga unsa ka importante gyud kining unsa ka mahinungdanon gyud kining tulubagon sa mga opisyal nga nanlingkod sa atong gobyerno. So, ato lang i-emphasize, attorney, siguro. Baso lang, kanunay magod o madiscuss ni, labi na sa social media, ang mugawas yung kanunay, dunay mga pinpointed nga grupo na gusto na itong patubagon. Ang ato untang panglangtaw ani, no, sa katauhan, nga dili, why pili ni siya? Dapat, kung kinsay naghimo sa paghilabot o kaw-kaw sa maong kwarta sa katawhan, manubag silang tanan. Regardless kung unsay political affiliation nila, unsay political color nila, dili na mo ilang tawon. Pero ang makita nimo sa ingay karon sa social media, naana ng color-color. Dili na mao. Ang atong emphasis, attorney, is para gyud nga pantay-patay ang lahat ng sangkot ay dapat managot.
1: Agree ko ni mo na General Edgar, kay nga no lagi, kana bang murag nawala na kita sa angay natong puntingon nga mao ang corruption. Nga pananglit no ka kita tigbasa man ta, makalabay man ta sa Facebook nga kung pananglit ang atong linya nga politika sa politika, ang apektado o nabutang sa issue ang kalinya sab nato muhilom ta, pero kung sa pikas tagawtaw ta. Yes. Grabe natong tagawtaw, grabe natong saway, mao na nga makapangutan na ta unsa ba atong tumong. Ang atong tumong ba hiniusang tumong batok sa korupsyon nga bisag kinsa ang hingtundan ni ana, kinsa maligsa ni ana, padayon ta. Mao na nga karon bitaw no doon na naman tayo gipahigayon nga nagdaga naman kinikining impeachment. Para nako, kining impeachment, wala ni magpasabot nga ato nang gihusgahan nga guilty or dili guilty ang vice presidente kinsa mao ang ipasakaan or mao yung subject nining impeachment. Para nato, usa kini kakahigayunan nga kung ang atong vice presidente wala siya isala, dili tinuod kining gipasangil kaniya, usa kini golden opportunity aron pag malimpyo ang iyang ngalan og reputasyon. Unya ato sad nga kining impeachment kay mao na may nasalang, ato kining tutukan, ato kining sundon, ato kining i-monitor, apan wala kana magpasabot nga dili na sab kita mangkukod sa mga uban pa mga issue, labi na tong mga ninggawas na sa nangagi nga mga investigasyon nga gihimo sa Kongreso o sa Senado sa kadtong labi na sa flood control scams. O gani, dili lang kay Basin magtuota nga ang corruption issue na alang kinta diha sa gipasangil karon sa impeachment o dili gani sa flood control scandals, kundi doon na pay daghan sa issue sa PhilHealth, ang corruption sa ubang mga ahensya sa gobyerno, sama sa customs o sa BIR o unsa pang mga
0: sa DepEd,
1: sa DepEd daghan pa. Una nga grabe gyud hinoon, grabe ang tawag, grabe ang singgit sa katawhan alang sa pagpanubag nining atong mga opisyales sa pangagamhanan. Apan maulagi ka na, kinahanglan mag-iusa kita dili kay ang atong paggukod o pagsunod o gani pag pagsaway nga itong atong ipaagi o anha lang magmuhunong sa atong political lines.
0: Yes, attorney, no? Kanibang balik-baliko na to, kung muingon ta nga tanang nakahimo sa korupsyon, dapat manubag. So therefore, unsaon man nato pagkahibaw ug sila naghimo, di ba? So kinahanglan ipatigbabaw nato ang kamatuoran. So ang atong focus karon, agik suporta sa mga katawhan, kita kinahanglan maglantaw sa ta nga makit-an nato ang kamatuoran. So karon ani naman na isgutan kaganina nga July 6 schedule na sa impeachment trial. Usa ni siya ka proseso para mapagawas ang kamatuoran. Di ba mao na atong gipangita, di man ta basta-basta mo pasangil nga kini siya, mao ni siya, mao ni ang gibuhat, dili man na naman tay proseso karon nga gitawag og due process, no? So atong paabuton and mao na ni ang higayon nga mogawas ang kamatuoran.
1: Insakto, I both agree ways. With you.
3: Yeah, both ways, di ba, attorney? Both ways ni siya. Kung dili mapanmatuuran ang pasangil or allegation, then exonerated siya, okay. O kung, on the other hand, napamatuuran, then dapat manubag siya. Muna ni atong gihisgutang karon nga accountability. So, wapatakaybaw, ana. Kitang tanan karon wapa masayod, ana. Kaya wapa man mo agi sa saktong proseso. So, ang atong hangyo sa katawhan karon na unta, kitang tanan, musuporta ni ini arong mapatigbabaw ang kamatuoran.
1: Tingali, General Ed, ang akong kauban sa akong sa legal profession, si Attorney Greg Delgado. Tingali po doon na sa siya ikatampo nining ato ng gisugdan sa pag-isugot karon.
0: Oh. So, naminaw karon aniya sa phone patch na to, no? Si Attorney Julius Delgado ato sa siyang pangayoon sa iyang insights may tungod sa ato nga gidiscuss nga topic karon. Attorney Julius,
2: good afternoon, General Ed. Good afternoon, Attorney Jun. So daghang salamat sa pag-imbitar ka nako aron makapaambit sa akong nahuna-huna kabahin sa atong gituki karong hapuna, no, mao ang accountability, no. So una sa tanan, niuyon gyud ko sa dingon ni Attorney June, no, na napatik kina sa atong batakang balaod, no, sa Section 1 Article 11 of the Constitution, the 1987 Constitution, nagaingon nga every public office is a public trust and every public officer is accountable to the people, no. So ang gigikanan ana, no, kay gatuon na buta og philosophy of law, ang gigikanan ana mao na ang political theory ni Jean-Jacques Rousseau, no, na itawag og social contract. Kay nagpapili man ning mga lideres nato atong mga officials, so nagmugna kana og social contract between the people and the leaders or the public officials. Kay the people surrendered some of their rights and of course the how the government is run to these people. Therefore kaning mga atong gi-elect nga atong mga lideres og mga officials should be accountable or manubag or be transparent to the people how they run the government and how they spend the public funds, no. So sakto ka na nga pamaagi po ng naapo na sa Article 11 kaning proseso sa impeachment, particularly sa mga impeachable officers, ang president, vice president o members of the Constitutional Commission and the Supreme Court, no. So again, dili ka na pag-abot nga guilty na si vice president, but diha na to masuta kung nabaybasihan ang mga reklamo na gisangat against niya. And in fact, very stringent ang constitution na to ana, although subject to final determination pa na o unsa yung interpretation sa constitutional provision na ng 2/3 of the members of the Senate, no, o kuan magyot katubag yun ng entire membership or katubag yung available lang to participate and vote, no. So but again, maabot pa tana, no, kay mag-trial pa man, no, but sa gyud ni ka pamaagi aron na ma-hold na to accountable ng atong public yeah. officials. And ang lastly na kung ipapambit is magpakabana gyud ang katauhan, no, sa pag ibalo naman ta anay mga problema, no, or na yung corruption, but kinahanglan yung magpakabana kita kay sama sa nahitabo karon nga ang mga tao nagpakabana ni naay ni question sa pamaagi sa budgeting like and program funds kay diha man maka discretionary discretion or wide latitude of discretion nga maka butang og mga pundo na di man kinahanglan, no, or makaingon ta nga usik-usik lang sa kwarta sa katawhan, no. So mao ko na atong encourage atong mga katawhan nga be involved, no, and mag-participate kita sa mga sama ning grupo sa nga gipangulohan nila o gipangunahan ni General Ed or ni Attorney John og mga kaubanan. So daghang salamat.
0: Yes, Attorney, magpabilin lang unta ta Attorney Julius para ato ning padayonon ang atong discussion nagkanindot na gusamot, no, nga ato nang napakita sa atong o napadungong sa atong katauhan ang background gyud aning giingon og accountability. Naghisgot man ka og social contract, dugay na po na ang aghisgutan din, he, unya kanang social contract mubalik ta adtong panahon sa eleksyon.
3: Mm.
0: Di ba? Kay molagi na kontrata between the candidate applying for the position og katong katauhan nga maoy mo pili niya. So kita gyud kitahay employer, sila moy nang-apply sa ilang position. So ana ma-establish supposedly ang social contract. Balikan lang ako ang social contract, attorney, akong ipasa nimo. Kanang social contract manggod, maguba na siya kung doon na nay pinalitay, di ba? Kanang once nga gibaligya nimo ang imong boto, goodbye na nang contract. Kay wana gibaligya naman nimo, wana na null and void na nang social contract. Kay imo namang gibaligya ang imong boto, so mubalik ta dito sa vote buying. So unsay ikasulti ni attorney June Amora?
1: Sumpay, no, marag nindot sa to nga na mention ni attorney Julius katong bahin sa social contract o kontrata kinta sa katawhan o sa mga nagpapili. Kay maulagi na kining ang anay manggod anang manikutkot anang kontrataha unta kining anay sa vote buying. Kay kung ikaw pananglit ka kontrata, imong gipalit na siya, imo nang gibayran, sa ato pa makapaningil na sab kaniya na kung unsaon kung pananglit ka opisyal o ako kagigastuhan, ako naningga napalit ning mong lingkuranan ako, so ako na sad ang dunay gahom unsaon ni nako paggamit nya ikaw nga the other party sa contract nya kay nagpapalit na naman ka. So wala na kay katungod. Mao na nay tabo karon nga atong mga usa sa mga evils sa vote buying nga atong mga opisyalis labi na tong mga nidaog sa vote buying, mura na og himuon na nini ning rason pagpamawi o gani pagpaburot sa ilang bulsa.
0: Tinuod na Attorney June, no? So sumpayan po nato tong sulti ni Attorney Julius Delgado. Katubang giingon nato nga ang katauhan karon dapat dili na mag hilom-hilom. Dapat ang mga katauhan karon mulihok na magpakabana na. Kay gani kung nahinumdom ko sa gisulti ni Pope Francis nga ingon siya nga in fact iyang gi-urge ang Catholics to get involved in politics. When we involve in politics, it doesn't mean na mamili ta og personalidad. Ang iya is highest form of charity man kuno ning politics. So naa diri tanan, no? Kay ang mga decision nga gihimo sa mga decision makers makaapekto man gyud sa kadaghanan sa katawhan labi na ang kabus. So busa ang tawag galinana ang magilom-ilom karon mura og mahitungod na mahimo na kang complicit. So mura na ta og ni tolerate nakita nato sa left and right
3: nga naigihimo nga dautan anyat magpakahilom ta. Mura na tag ni appeal kay ni tolerate naman ta, ni tugot naman ta. Kinahanglan magpakabana ta mo speak up ta. Mo speak out ta unya muliho pagyud ta. So mo na ni atong gipanghimo karon nang ningog ta, nang lihok ta sa Manila karon ang mga kadaghanang nga naan na rin sila, oh, nag-marcha na, dire, attorney, da naman ang update, oh, nagsugod na ang ilang marcha, no? Paingon ni sila sa People Power Monument sa Quezon City. So, kana, baga kayo nga tao, di lang ta maka-audio ani, kaya ma-interrupt ta sa atong program, pero makita na to sa video karon sa live, nga ongoing ang march karon. So, apa magsugod ang ilang program, dito sa People Power Monument.
1: Na tumbok man nimo General Ed ang unsa ka importante ang pag-apil-apil kanato og katong gi-awhag sab ni Attorney Julius Greg nga magpakabana. Kay lagi dunay panahom o opinion si Professor Randy David nga ang delikado sa atong nasod unsa gyud pinakadelikado nga mahitabo kumaabot ng tipping point nga buot ni ipasabot ang mga tao di na gyud mosalig sa panggobyerno kay wa ang mga tao bisan pag nagbagutbot sila og labi na og dili na gyud magpakabana murag mawad-an nag total nga pagsalig tibuok ka pagsalig sa atong pagamhanan sa atong democratic institution asa naman tapadong civil war ang lagmit mahitabo simbako ipalayo kay kana dako kay kadaot sa atong nasod dili we cannot allow that scenario to happen yeah. Una nga kita nga karon nakakita ni ining mga panghitabo ang kamahinungdanon mauna nga atong obligasyon atong kaakuhan nga atong pukawon ang daghang mga Pilipinhon nga natuog o mga Pilipinhon nga tingali nagmata sila pero naglibog sila unsa pa ginyong panghitabo. So ato sang kaakuhan nga ato sad silang hatagan og giya aron nato makabot nga kun do naman kita suliran ining grand theft of our public funds nga kitang katawhan mismo makahimo sa atong obligasyon kay lagi ato man ang katungod pagpanubag sa atong mga yes. Opisyales nga manubag sila ang natubo manggod karon no kay panahon sa eleksyon ang mga kandidato mura og mga dili lang kay mura og nang-apply position mura gyud nagpakiluoy di ba mura nagpakiluoy muluhod na hapit nga ako ang butare pero paghuman sa eleksyon kung mudaog na tanawa mabali na ang sitwasyon. Sila na'y amo. Pagka taliwas kay kayo ba nga, kita man tay amo, pero anong sila na may amo? Mm-hmm. Di ba? Sila na'y honorable. Kita magukod-gukod ta nila, maghangyo-hangyo ta nila. Which is very ironic. Kay kita man ganoon ta ang amo. Kay gitawag bitaw na sila nato. Gani, they are proud. They're proud. Servant. Yeah, moingon sila sa ilang mga kasanang na ibutang sa ilang lamesa, kanang ilang kwan, maon si honorable, so-and-so, public servant. Unya yes. Servant, di man ni mo masugo.
0: Maho.
1: O di ba, kita maho, atong yeah. Mga katabang na to sa yes. Panimalay. O, asar mang sukli sa akong ipakumpra ni mo, sobra man to.
0: Yeah.
1: Nang karon dili ta makahimo ana ngadto kanila.
0: Mm-hmm. Yeah, that's right. So attorney, nindot kay ito imong giingon nga maabot unya ang panahon. No doomsday ba? Maabot ang panahon unya nga ang mga tao di na ginmutuo sa gobyerno. With the trend sa atong panggobyerno karon, bad governance or worse governance. Dili na imposibleng mahitabo in the near future, no? So many states nga gitawag karon nga lain mga states karon sa kalibutan nga gitawag og failed state. Kanang failed state ang buot pasabot ana ang gobyerno dili na maka-manage sa nasod. Meaning wa nay kwarta nga ika-support, ika-pundo sa mga serbisyo, wala nay kwarta nga mo pa mo hatag sa peace and order sa maong lugar. So anarchy mo prevail na, bisag kinsa na lang, wala na sense of order, no? Wala na law and order. So ang usa sa mga sinyalis ani kay naghisgot naman ta atong mga gihisgutan pud nga 20%. And by the way, even our deputy ombudsman, no? Naghisgot sa office of the ombudsman mismo, dili sa sa gawas, no, sa Pilipinas.
1: Dili mismo sa
0: naghisgot siya nga 20% gyud according to their study. Nawagtang, and that was I think 4-6 years ago pa. So no, kanang 20% siguro karon mura og isaka pa na, no, sa nakuha. Imagine 6 trillion 1 point kapin nga trillion nawagtang sa kuan. Look at that. Na ako lang isa-isa dire day asa akong notes, no, atong paminahon si Julius ani, si Attorney Julius, no, 2019 to 2028 nagsugod ang atong utang 7.7 trillion. And today, as we speak, 18 trillion na. Nya, so makita ni mo ang trend, climbing siya, murasag ni saka og stair ba. Climbing ta, og naapa na dili sa atong lawak karon, paingon na ni sa atong alkuba. Ang failed state, katong moabot ka sa tipping point, nga giingon ni Attorney June, nga dili na maka-afford ang gobyerno. Wala na. Mickey Mouse na ang atong kwarta. We cannot support government. We cannot maintain law and order. Anarchy will prevail. Wala na. So, ang earning sa nasod, dili na ika-support sa iyang mga required expenditures. Muna ay failed state. So, ato pa ngayon, ano og comment si Attorney Julius?
2: Mag-agree ko, Ana, no, na sa ligang katauhan sa gobyerno, kay ang mahitabo, Ana, mahimot ang anarchy, no? Or kanang gitawag og failed state sama sa
0: Venezuela,
2: estado sa Africa, no?
0: Afghanistan.
2: So, ang observation, no, sakto po na ni dako ang atong nibalo ng atong utang, siguro because of massive spending sa atong infrastructure, pero sadly wala siya mo translate to economic growth and development.
0: Yes.
2: Siguro 30-40% sa atong spending sa infra na to sa corruption, no? So diligya po nato mahimuslan o tagamtaman ang development nga mahintay makaservice sa atong debt, no? Siguro ako lang i-bring up sa atong discussion is kanang takto nga fiscal management unta o again stringent monitoring aron di mahitabo ang corruption, no? So ang akong pero panahon ni remember the late President Noynoy Aquino katong bottoms up budgeting.
0: Yes.
2: Ngayon magutom nimo nga wise use of resources kay gikan man sa ubos ang
0: correct
2: pagplano kinahanglan pa gyud, no, kay kaysa na mga nahitabo karon nga bisag way dugay na wala na madagay-dagay og tubig na imong nauga na nga sapa butangan o flood control. So sayang ang atong pundo, no, og
0: Yes.
2: Reform or structural, constitutional reform is, kana magung atong problema ron is naamagod sa ang power of the court na sa atong mga congressman. In fact, ang appropriation diha yung magtugod sa House of Representatives na nasa Article 6 of the 1987 Constitution. So one way or the other, bisag na nato yung Supreme Court decision na gi-abolish ang pork barrel, lagi way of the Congress people to dictate nga maoni budget.
0: Mm-hmm. To go around the law, mura liputo nila ang laot para makalusot gyud.
2: So mao lang siguro kinahanglan tag na reforms and even constitutional amendments, no, to really monitor or go against corruption.
1: Bitaw mo, sumpay ko sa panahon ni Attorney Julius Gregory nga katong sa panahon bitaw ni Presidente Pinoy sa itong mga naminaw karon, ang pamaagi mang yun ato sa budgeting, magikan gid sa katawhan. So, gitawag itong bottoms up, from the bottom up, nga ang mga tao mo identify o unsa ang mga kinahanglan ng mga proyekto ga pagapunduhan sa itong national funds. O niya, usa kini ipasa nga dito sa taas, labi na magsugod man dito sa Kongreso, o dito, sila na mo ay mo allocate ang nahitabo karon kay sila na may magbuot ang mga

0: karon tanawa madunggan nato karon diha sa mga testimonya sa niagi nga mga investigasyon nga different agencies of the government, Department of Budget and Management, Department of Public Works and Highways, in cahoots with our own public servants, we call congressmen or senators, sila na nag-identify. Sila na yung, oh, di ako'y 10 billion. Kamo na'y pangitag asa ni. Di, klaro kaayo, ngawa mo tubag na sa panginahanglaw nun, plus it exposes these schemes to corruption. Maugin na, so maugin na nga, tanawa, daghan ng mga ghost project. Kung dili manggaling ghost project, substandard project. O dili manggaling ghost or substandard project, unnecessary project.
1: Yes, yes.
0: So muna, that will equal to 1.2 trillion a year nga yes. Mabuslot, mahawas, makutkot gikan sa atong panudlanan.
1: So pwede na dahil di mo utang?
0: Unta.
1: Arong dili na magsaka ng atong international debt or national debt. Jesus. No? Imagine, 1.2 trillion. Maupo na ang trend sa patong. Sa atong trend karon sa pag-increase sa atong debt. No?
0: Sa atong utang.
1: Oh, 1.2. Oh, so therefore, kung wala na mabulsa, dili na lang na utangon. So maintain na ang atong, at least ang atong debt, no? Level. So anyway, ato lang balikan gamay. Para ni mga itag-comment ni Attorney Julius Pod, no? Balikan lang na ito gamay. Kanibang sa Transparency International, di among ko'y notes dire, doon naman na sila'y survey, no? Sa Transparency. Ang tawag nila is Corruption Perception Index, no? Out of the 182 countries, ika-128 ang Pilipinas, unya bagsak ang atong score. Ang pinaka-least corrupt, number one, ang pinaka-ubos mo'y so 120th bottom quarter ta, no, out of 182, 120th ta. Ang sakit ni ini gawas nga below ta sa international average score. Ato score is 32 over 100. Nganlan ako ni mga nasod nga labaw pa na to. Paminaw mo ha. Sierra Leone. Mas least corrupt pa na to. Imagine. Nakaabot ko aning lugar sa Africa kay nag-serve mi sa UN. Ani dapit ka itong mag-election sila, pamutlag kamot itong mga teenager para di ka boto. And yet, labaw pa sila, least corrupt na ito. Sierra Leone, Ecuador, Panama, Serbia, Angola, El Salvador.
0: Susunod, ang El Salvador ni Agina og bloody civil war.
1: And even Nepal,
0: in the 1980s.
1: Labaw pa na ito. So imagine, og kinsay competitor na ito sa least corrupt level, kaninang mga nasod nga, kung tanaw ni mo, luoy na unta sila kayo, and yet labaw pa sila na to. So, ingani ang picture of corruption. Maubitaw nga, kinahanglan gyud nga ato pangusgan ang accountability para dunay deterrence. Sa karon, wala ko'y makita nga deterrence sa atong panggobyerno. Walay kukahadlok. Mao nang culture of impunity. Kaya nga naman, why kukahadlok? Mura ba, maubitaw karon na nasakpan ng uban, tungod sa bisag bright man unta na sila, tungod lagi kay tungod sa way ko kakadlok nga wa na sila feeling nga manubag sila, and then they realize now nga sila rede po inihimo sa mga lakang para sila makonvict. So unsay ikasulti ni Attorney Julius Gregory sumpay sa atong na sulti karon
2: makasubog yun no nga sa corruption rating no wa na gyud ta na apil na ta sa mga naingon nga taas yun ang incident of corruption. No? So, makapahinay din sa kumpiyansa sa mga and of course, again, kinahanglan yun nga naagyut serious drive ang government sa against corruption and dili lang about partisan politics. No? For example, kanang nahitabo ron sa Senado, diha na mo ito gihugong-hugong nga kasuhan na unta or musunod nga kasuhan pero diha may ship of alliances. Hopefully, dili tinuod nga because lang okay, ni Balhin na. I hope, sama sa giingon ninyo ganiha Jen Ed o ni Attorney June nga dapat colorless ang pagbukod na to sa mga kurang.

0: atong corruption against effort against corruption or anti-corruption drive, no, dapat dili magtanaw ganang political color. So mao lang daw kung isa ambit.
1: Attorney June?
2: Yes, General Edgar and Attorney Julius. Kay bud ngan ba nga kung atong subayon, daghang mga balaod na ang napasar sa atong nasod aron pag-address nining issue sa corruption aron mapugngan, no? Naay gitawag nato og Republic Act 6713, a Code of Conduct and Ethical Standards of for Public Officials and Employees, do natay Republic Act number 1319 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act, do na patay Revised Penal Code, do natay Local Government Code, do natay Ombudsman, na atay COA, daghan pa natong mga balaod nga unta aron mapugngan kini pan ngano man nga ingon ani man ang sitwasyon. Mo na nga grabe gyud ang nga mikuyanap kining maong corruption tungod kay do na sa daghang mga kakulangan. Una nga dako gyud kayong hagit nato, pero mao lagi nga kining ari gyud nato nga katawhan magsugod kay ning palpak man nato mga public officials wa Manila tinod ang ila untang tulubagon, kita gyud ang angay nga mangutana nila, musukot kanila kabahin sa ilang dako nga obligasyon o katungdanan. Wala nga kining umaabot nga impeachment, no, ato lang yun nga gihangyo, ato lang yun nga gilauman nga unta ang kamatuoran maoy mo patigbabaw nga unta sa side sa prosecution nga ang ilang isalang dito nga ebidensya, tinuod nga ebidensya dili ginama gama nga kanayon unsa bagid ang angay nga mahibaw-an. Og sa side sa defense sa Vice Presidente nga dili pugngan ang mga ebidensya nga mulutaw, kay anha man nato makita kita gani kung akong tan-aw attorney Julius, no, General Ed, ang tinuod gyud ani nga judges, tinuod nga mga huwes nini pagahimuon nga impeachment, kitang katawhan. Kay kita-kita naman nato na may mga senador ug asa pikas-pikas nga murag para nila dili na sila maminaw ug unsay ebidensya nga ipagawas diha, basta mao na ilang linya, either ila nang i-convict or i-acquit, no? Mao nga nakita nato nga this senator judges are also politicians, so they can be persuaded one way or another tungod sa ilang political lines and alliances. Pero kitang katawhan unta, no, ato untang ipatigbabaw nga unsa ba'y kamatuoran. Mao na atong hangyo, mao na atong gilauman nga sa umaabot nga impeachment trial nga kining kamatuoran mao gayod ang mapatigbabaw o kita nga katawhan kinahanglan sab nga atong ugmaron ang atong kaugalingon nato nga magsunod kita ni ini nga kita dili masubject sa fake news, sa false narratives. Kay mao ra bagay nay nakalawgaw pod sa atong nasod karon kining pag proliferation of fake news or false narratives nga mga tao general public wa na makahibaw ug unsa bay tinuod unya og linyado pod basta kay pabor sa akong linya amo ni tinuod, kung dili, kung kontra, bakak ka na. Mao na nga, again, kining atong gipahigayon nga kalihukan, nga lihok bulanon for truth and accountability, unta ma-actualize kini, labi na sa atong ipangbuhat karon.
1: Yeah, Attorney June, no? Sakto kayo na, no? Nga, kaning atong gitagaan focus karon katong impeachment trial court. No, nagiskuta sa mga court judges nga at the same time senators. Ako lang ipahinumdum, no, sa ato pong ipahinumdum sa mga senador o sa atong tagpaminaw karon, dunay gisulti nila dire pagpanumpa nila isip kanang kuan court judge sa impeachment, no. Ang portion lang nga akong ibutang dire ang pinakaimportante, no. I will administer impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines, so help me God. Imagine, impartial. So, karon pa lang, matod pa ni Attorney June, no? Nadungog na to nga, I mean, kita na to nga, daghan na kayo ang mga court judges karon nga naghisgot na sila sa ilang impartiality. Wa pa magsugod ang trial.
2: Mao, katawanan, dili na lang kumuhisgot kinsa nga.
1: Oh, naana sila, himaw na ta. Nga bahala na magkinaon sa
2: mauni
1: among desisyon. How can you do that? Wa pagali mag-trial? And you made an oath. This is addressed to the senators. Kamong tanan, nag-oath mo to administer impartial justice according to the Constitution and the laws of the country. So, pahinumdum na ninyo tanan. June, by the way, muhatag tagamay nga update.
2: Yes,
1: no?
2: Yes.
1: Og nakuha na nato ang size sa crowd. Naana ba tayo size sa crowd sa atong rally? Kay sa pagkakaroon, ang rally ongoing, onya naanay program dito sa People Power Monument, nag-istorya na dito niya, bagga kayo ang crowd, I just want to get the estimate sa atong authorities. So, ila pang kuha, no? Wapay nihatag og estimate. Pero makita nato sa video karon, makita na ninyo, bagga yung kayo, no? Bagga kayo ang atong crowd sa White Ribbon Movement March Rally. So, balikan na po nato na unya, karon tataod, Attorney June.
2: Yes.
1: Nya, mo shift tagamay, Attorney Julius, no? Doon na tayo sa ikaduhang topic diri, related gyapon sa accountability o sa binisaya pa, pagkamay tulubagon, no? Ato ning hisgutan kay duol na ni sa atong
2: kasing-kasing
1: sa kasing-kasing nato ni ato hisgutan karon. Kay maghisgot na ta diri sa probinsya sa Bohol, no, dili na ni sa nationwide kun dili mo-localized ta sa Bohol, no. Nasayod man ta nga daghan na kaayong mga news reports nga gihatag sa atong local, no, to be specific sa atong Bohol Chronicle, no, DYRD radio, ug sa national media, no, apil na tong Bilyonaryo Channel, and even sa social media, di gawas na no, there are consistent and persistent reports of possible red flags. Red flags ba kana bang suspicious nga mga nakita nila nga flood control project sa Bohol. Gisulti gina gihinganlan o kinsay mga kontraktor, gihinganlan o gasang dapita, o kinsay suspicion, naa, even ang mga kantidad, naisgutan na. So later, akong ihatag ang katong sabat. In the meantime, ako lang i-mention diri nga doon na suspicion sa Bohol. Ang pangutana, nga nung, since last year ni, sa zona ni President Marcos, nga mahiya naman kayo, ni butoning flood control anomaly, hantod karon wa man tingali ta ka, ambot lang og nakadungog mo, wala may formal investigation may tungod sa mga flood control projects sa Bohol nga nigawas naman gyud ni sa pamantalaan og sa media, no. So wala formal investigation. Gani akong hisgutan din eh, no, nga dunay duha kay gayon nga naghimo pa ta og sulat, no, nangutana ta kay nadungga nato from a very reliable source, ako mismo personally, nga ang National Bureau of Investigation local team sa Bohol nag-investigate ko, no, based atong labi na tong giingon nga unsa tong giingon sa Bohol, DPWH leaks, no, sa Bilyonaryo News Channel. Ngayon nisuwat mi sa Lihok Bulanon, nisuwat mi kung tinuod ba nga nag-imbestiga mo nya tagaay mi update para mahibaw ang katawhan. Kaya dapat ang katawhan mo ay mahibaw kay ang biktima ni ini, dili man ang gobyerno. Ang biktima, ang mga yanong katawhan nga Bulanon o Pilipino. And yet, wa mi tubaga. So, after a while, early this year, nag-follow up mi og reiteration. No? Longer letter na. unya sadly sa NBI walay nitubag. Unya amo panggi copy furnish ang provincial governor, local government. So, of course, pwede mo ingon ang provincial government, copy furnish naman, may di, may mo comment. It's okay. Pero if I am the local government, and this is something very, very important, bisan og dili ko direct addressi, I need to make a comment. Or I mean to communicate probably with NBI, tell NBI why. Oh, you answer this letter. And then furnish us so that you'll be notified. Nothing happened. I'm sorry. Mm. I'm sorry. I'm so sorry. Ngano man? That's the big question. So, kisa yung unang mo-comment ane, si Attorney June ba o si Attorney Julius?
2: Ako kay numduman na General Ed, nga ato bitatong follow up formally, wala man tayo nadawat, so, nimo ta og back channel nga pangutana unsa gyud ang nibalik nga report nga doon na kunoy memorandum of agreement ang NBI o ang Department of Justice o ang Department of Public Works and Highways nga adto idiretso sa DOJ ang unsay resulta sa ilang investigasyon. No, pero maulagi, hangtod karon blind gihapon ta. Unsa na bagay na hitabo? So, wata kay bawo og kaybaw naman ta sa mga ahensya sa gobyerno nga posible nga lutoon o tuison, wala nga frustrated ta, kita-kinta nga gamartsa-martsa, nagsingit-singit, nagsuwat formally, we are trying to use whatever is afforded to us by law and through our democratic institutions. Awa mang gihapon mo na itong kadlukan lagi og tipping point, maabot nag tipping point ba kay bisan kita o kita nga atong gigamit ang unsa ang gihatag nga mga pamaagi to address this democratically, apan wa man lagi kitay na wa mo ra man og way nahitabo mo na nga ato siguro ning panghingusgan ato ning atong i-revive, and we will tell the public what is happening really in Bohol. Mga kaigsuunan, dinuod atong gitanaw ang national situation. Nakita nato dito unsa ka dako ang problema, pero nakita sa nato nga kini mga panghitabo lagmit sa naadinhi sa atong gaugalingong probinsya. We start from where we are. Dinhi ta magsugod. Yes. Nanay mga issues na atong nakon, may mga flood control projects nga karon o gipahunong kini na sa lubok, no? Doon na po ibag-o nga ning tumaw, pero ato pa nang investigate nga kanang dili unta kinahanglan na flood, nga flood project dinood, dili ghost project, pero nakadaot hinoon instead of protecting, nakadaot hinoon sa kalikupan. Ug gani lately tunog kini sa social media katong substandard nga irrigation project. So, naani nang buto karon nga naa mismo sa atong kaugalingong tugkaran. Mao kini kini atong hatagan og focus.
1: Yes, Attorney June. So, before nako ihatag ni Attorney Julius, day dugang ako na. Ako manggugi note ni sa Bohol Chronicle ni September 21, 2025 issue. Agisgot dito, duha ka flood control project sa Lobok. Worth 356 million pesos ay suspected to be ghost. Mm-hmm. Walay, wa makit eh. So, nowhere to be found. No? Ang naghimo ani ang atong Bohol Chronicle team, kining kang proyektiwa ko no, awarded sa Elite General Contractors and Development. Nya kahibaw mo kisay tagiya. Katong na magtiayon nga nakasuhan na karon.
2: Ang mga
1: Diskaya Kopol. Okay. Reported ni, na i-team nga nagtrabaho ani sa atong media, no, sa Bohol Chronicle team. Unya, tulo ka project sa Lobok, part po ni sa 2 billion flood control projects covering 8 barangays.
2: Mm-hmm.
1: Unya, ang implementer dili ang district dini, kundili gikan sa Region 7 DPWH, 2023-2024. Kaning suspicion of ghost project, dili ni tiyaw-tiyaw. Kung ako ang naa sa gobyerno karon, dili na ako ni palabyon.
2: Mao na gitingon General Ed, dili tiaw-tiaw ning maong tiaw.
1: Mao. Kaning paniaw aning mga proyekto, dili ni tiaw tiaw. Dili na ni kina, moto propio na ni. Moto propio. If you are really true to your sworn duty as a public servant, this is it. Dili na ni mo palapason. Suspected to be ghost, matod pa sa team na nagtrabaho ani. Team. Kung ano siya. Dili ni basta-basta nga team, no? Team ni mismo sa mainstream nato nga media. So, diskaya. Ako na lang po isumpay, Atty. Julius, para inighatag ni mo sa imong comment na naapo kay input gamay, no? Lain na po, no? Ball Chronicle, January 11, 2026. Kani, ang nag-istorya ni ang district engineer na yun, si Magiting Cruz, ang gi-coach siya, no? Kani ko nung DPWH, District 3 Construction Worker Solidarity, CWS, nakakuha ni kontrata. Ang tagiyaan ni si Tirso Guardiola. Sikat kayo ni sa national. Na-appeal ni siya sa kanang giingon og DPWH leaks. Oh, appeal ni siya dito.
2: Sa mga big
1: sa
2: three.
1: Sa issue. Oh,
2: big three contractor.
1: Big three. Big three nga mga contractors involved aning anomalous contractor scandal. The fact nga na-mention na ilangan, dili na rin angay palab yun, di ba? CWS. Ni may uso karon. Musood sila sa party list. Ang mga contractor nagsood na sa party list para sila, ilan na tanan? Sila na supplier, sila na contractor. Ilan na tanan? So, tanang cut from level sa unang atong i-discuss, going down, ilan na. Now, 15 projects in 2025. Newington Builders. No? 3 flood control projects in Sierra Bulyones, joint venture, JB Pahara Construction and SANG and General Trading. No? And by the way, kani siya nga kuan is mauni ang katong gihisgutan po nga related kay Tiskaya, di ba? So, Attorney Julius. Attorney Julius, ang atong comment.
0: Siguro, kabahin na itong mga existing letters nga itong gisulat dito sa kauluhan, siguro can invoke the Freedom of Information Executive Order sa Executive Department. Don, wala pa mag yun ay legislation, pero I believe outstanding pa man ang Executive Order. And of course, right to information of the people, no, atong Bill of Rights. No? So siguro ito nang ma-invoke. And again, we continue to be involved and investigate labi na ng mga ghost projects, no, o labi na o maka-request pa tao confirmation na agay project niya, makita man o wala gyud, mao gyud may pinaka-best nga aron mas siguro mas pansinon gyud or mas dali ra gyud prosecute kay wa may makita ang kato mga substandard. Of course, tulod man gyud na nila kagaan na sa ilang national expenditure program. Of course, it's another thing. It's not an excuse nga dili ghost project kay og substandard ay kaayo. So ato gyud pong ipa-investigate. Pero ang pinaka mas maayo yung tutukan o pinuod man is og naabag yung mga ghost project sa atong lawigan. So mao lang daw kung ipa-update.
1: Okay, Attorney Julius, ang ato na lang brief kaayo nga panamilit kay nahutdan ta og panahon. So atong panimilit sa atong mga listeners o sa atong viewers.
0: So we continue to be vigilant and be involved in our anti-corruption crusade and padayon kitang magpakabana kay ang para ni sa kaugmaon sa atong mga anak ug mga kaapuapuhan ug para sa atong nasod nga Pilipino. Okay. Salamat General Ed ug Sir June ug mga ating paminaw.
1: Thank you Attorney Julius.
2: Salamat ug amping diha sa imong mga biyahe Attorney Julius Gregory Delgado.
1: Yes, thank you, thank you. Attorney, panamilit nimo June, Attorney June.
2: Og sa General Ed, og sa tong mga katawhang bulanon, og sa bisan dili bulanon nga na abtan nining atong broadcast, kita gyud katawhan ang kinahanglan magmata og mo lihok nining atong dakong suliran nga gisagubang sa atong nasod.
1: Salamat. So og diri natapos ang atong programa, ang pagkamay tulubagon. Daghang salamat Attorney Julius Gregory Delgado o Attorney June Amora sa inyong pagtambong. Daghang salamat sad sa DYRD o nga atong kauban sa studio nga si Maiko Taray at si Boom Bolero. Sa ngalan sa Lihok Bulanon for Truth and Accountability, kini ang inyong higala nga si General Edgar Inking, nga manamit kaninyong tanan ug maayong hapon ug daghang salamat sa pagsubay ug pagpaminaw. God bless our country.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

No, na inumlom lang ko stakluban, gani stakluban kanunay man ta diha. Og bisan gani karong first week sa kano, second week. Sa July puhon ato ta na may mga schedule litos liti. Ano na seminar sa Albuera og sa Matalom. Iksuon, no, ano na yung mga arti kayo, kada hilok, no, kada kuan, alcohol, tadi manadautan. Why problema? Kinahanglan alcohol itong bata, kay kuan, no, kinahanglan ang yaya nga mugunit, mukugos sa bata, kuan yun mag-alcohol. Maayo kayong paagiha. Nami kailan niya na naminibawaan ng listakluban. Naresulta hinoon, namatay ng bata. Namatay. Iksuon, nga itong Bernes sa gabi, nakauli may gikag Negros. Nga niya itong Martes, nakuigiad to sa Bacolod City. Nga ito sa katedral, nga ito sa chancery, no? Ni aging Martes. Dito ta. Repeat sa ito, 23, no? Inya, nadaman tagsakyanan, hindi balik na po dayong ko, pero na po ko igiagi sa Kabangkalan. Kapanigsuon sa dihang, kaya naman ko sbais, no? Naman sa sbais magtulugan. Sa Baes City. Iksuon, sa nagdagdagan ko sa sakyanan, nag-wiper pag yun na kay nag-ulan, nagtaligsik, kanang patuwak na siya ang mga ulan. Nga, des dapling kalsada, no? Na ibalay nga gamay. Ado na ko'y nalabyan nga, naghinahina na tagdagan, no? Kay uwan lagi. Ang kanya akong gisunda, naghinahina yung padagan, kay dangog-dangog ang mga kalsada. Labi na kanin mas na Negros na yung mga tubo. Kanin magkarga, maghako tubo, mga hug ng tubo. Nga tungkol sa kadaghan sa karga, ang uban mga hug, mana, na, maligsan mo kay dangog, mana. Labi nag motor, makaligis niya na. No? Hinay-hinay. Iksuon, nakita na ko ning, bisag taligsik. Nakita na ko ning duha kabata, nagduwa-duwag bula di kalsada. No, nga ilang balay na si Daplin niya, nigawas po ning, idaran na siya nga babay. Nagkugo siya bata. No? Karga-karga niyang bata di siyang kilid. Inaang bata, nagsige pag tudlo at tong bula. Nag-dribble-dribble at tong bata. Anong duha kabata, nag-inilugay sila yung bula. Dribble-dribble. Iksuon. Na kaning gulanguna nga bat nga babae di ko kay balog iya anak bakwan bakato. Anak iya batong anak tong yang ikugos. Og dili maguwang bakato, kamagwangan bakato. Pero namalandong ko igsuon no kada bang yun anak nga mga tao. Nagpasinguan dito. Duwa-duwa kuan mara pa na mga bata nga dugay masakit. Ligon hinuna sila ng resistensya. Pero katong arte-arte kayo, ha? Dili, halos tama ka ng yuta. Mahinoy masakitun. Ganuman, ang Biblia nagingon, ang nag-amping siyang kaugalingong kinabuhi. Kawad-an. Daghan ka ko'y kaila ka ng lahat. Kuag mga kuan, anti-cancer, likay-likay, nga di makanser. Namatay hinog sayo ang uban gi-cancer gyud no nahinumdum ko sa kuang principal nang nagmaestro pa ko no si Sir Romeo Aton nagbuhol tog kaliwat no nag Alicia ni daghang Aton diha. Inya, nahimo to siyang deep-end supervisor. Nakatawa ko niya. Niya ingon siya sa kuha.

na, di na kunon siya ang kuan. So ning di ay takto ning sa Biblia, liminister man to siya. Liminister pod, no? Nga naman, siya kada kuan siya dito sa Davao Duk, magpa-check up sa heart. Balik-balik siya dito sa check up. Pero nasa schedule ba kada buwan, magpa-check up siyang heart. Eh, siyempre sa Agusan, mata nagdako, no? Sa Agusan, may. Na Agusan, Davao na may sunodana. Na? Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, dayon. Balik-balik siya sa Davao Duk pa check up. Pero kadugayan niyang balik, espesyalista sa heart na doktor. Kadugayan niyang balik na tinga siya kay pagbalik niya tinga siya kay lahi naman ang sarum na kabutang na doktor. Lahi na. Dili man tong doktor niya. Manang nang im siya nga nasaag siguro siya room o nasaag baka siya floor. Kuha siya palayan sa unahan. Tanaw niya. Matay pila na karoom ang iyang nagtimanan magina niya. Nga diha gitong doktor niya. Nibalik siya. Kay parang nalipat na siya asan tong doktor niya. Ngayon na may doktor ka ng room sa doktor na may butang dito nga muna yan. Kisa ni nga MD, kisa ni nga espesyalista. Butang na siya gawa sa pultahan. Iksuon hanto na siya kagwantan, siya siya kakita, nangutanang siya, asa mo si doktor kuan? Di ba mo na iyang room? Siya, oh, gipulihan na siya diha. Asa mo si doktor? Patay na. Kung siya sakit, heart, no? Ang espesyalista sa heart, namatay sa heart. Na to ay among maestro, among principal. Maestro, kaya ako man ang maestro sa una. Sa high school pa ko, no? Si Sir Aton, ako ang maestro na, pag maestro na ako, na principal po siya. Ito ah, balik-balik siya pa-check up. Kay para magkuan sa heart, namatay na mahinoon. Isuon man na karun si Sir, grabe yung pangalagad sa simbahan. Diya sa kuan, kani kay Synoptic Gospel man ina puni sa Lucas no kapitulo 9 24 no kay sa katong pasan kay sa katong magampi sang galing kawad-an hinun ini apan ang kawad-an siyang kaugalingon tungod og alang kanako makabatong dugang paniini man sumpay niini ngadto sa Ebanghelyo sa Lucas iksuon ani akita. Bisag unsaon pa nang tuglikay-likay kining kamatayon naghulat kini kanato. Kining kamatayon nagpaabot kanato. Way gipili ni mabata man, matiguang, maayog panglawas man ka, masakiton, na yung mga tawong maayog lawas, ha, kalitrag kamatay, to ay masakiton, ha, masakiton, wa pa hinu mamatay nganuman kay misteryo man kining kamatayon way makasulti kanus ata gawas anang uban nga gusto magpakamatay bisan pagani kanang gusto magpakamatay maghikog ang uban gani kay natabang pa ang uban kay nadali pa ang uban wa giday mamatay iksuon. No? Sa ikaduhang magbasa karon nga Domingo no sa sulat ni San Pablo ngadto sa Roma. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato na iusa kita kang Kristo Jesus. Busa na iusa kita siyang kamatayon. Ang kahiusahan may nang nahimo natang adapted niya nga nahimo kitang adapted ni anak sa Dios. Nahiusa ka ni Kristo. Para bang naminyo, nahiusa ka na sa imong bana, nahiusa ka na sa imong asawa. Makatawag ka na sa imuhang ginikanan, sa imuhang bana, o mama, papa, daddy, mami, tatay, nanay. Ang lalaki po, ingon ana po, nahiusa siyang asawa, ngatos ginikanan, kaya nahiusa man siya, makatawag na po siya, o siya tawag niya. Daddy ba, mami ba, no? Tatay, papa,
kay nahiusa na kita, mabitaw nang sa Roma kapitulo 8 so nag-ingon siya, tungod kay nahiusa man kita ni Kristo tungod sa bunyag, makatawag na kita, makasangpit na kita sa iyang amahan o amahan namo. Kay nahiusa man kita o makasangpit na po kita nga to siyang inahan. Muna mo ingon kitang Katoliko, Mama Mary. Nganuman kay nahiusa ka man. Ina ka ng uban, nga pa mahiusa. Ang usap man, maghiusa ning kaminyoon. Kining sakramento sa kaminyoon. May maghiusa. Ang problema, kung imuhang anak niya, ipon-ipon na ka ng lalaki, ni puyo ra diha, ni uban ra diha, ni dog ra diha. Ang babae, ni kuyog na po niyong lalaki, way kasal, nag-ipon na siyong balay, na mutawag pag yung mama, papa, pagka-uaw or yun na. Isuon, huwag gani ka mahiusa, pinaagi sa sakramento, huwag kay katungod nga mutawag. Mama, papa. Isuon, akong balikon, ningon siya nasayod ka mo sa pagbunyag ka na to, nahiusa kita kang Kristo Jesus. Busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Unsa man iyang kamatayon? Muuban ba kita sa iyang paglansang sa krus? Sa iyang gilansang sa krus? Ang iyang pagtinga? Ang iyang pag... Sa iyang ginagmalan siya? Sa iyang giduhang siya sa bangkaw? Ikso ng kahiusan sa kamatayon, mo kining pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Ngayon siya, amahan, natapos na. Nagpasabot na tapos na iyang misyon. Sa itong kamatayon, igsuon, siguraduha, nga nakabuhat ka sa kabubuton sa Diyos. Amahan, sa imong mga kamot, no, katunang pito kapulong, pito kakatapusang pulong, itugyan ko ang akong espiritu sa pasabot ni Ana. Ngang imong mga panghuna-huna, ang imong kabubuton, imo nang gitugyan ngadto sa Dios. Kanang inig kamatay nimo kung nagtinga ka na, kung hatagan ka nag biatikom, kanang biatikom, manay katapusang sakramento, na kanang sakramento, gitawag nagsakramento sa pagkalawat. Gitawag nagpabaon nimo, pabaon. Kay himatyon ka na, gidihugan ka na, inya, diputanan gidihugan na matay, no? Kasagaran ang gidihugan na buhi. Ang mamatay ka ng dihugan, no? Inya, mamatay, kay gidana pa man, itawag og pari, ngawa na, katinga na. Iksuon, aniya, nasayod ka mo, no? Mani siyang, nahiusa kita sa iyang kamatayon. Des kamatayon sa Ginoo ang tanan, iyan ang gitugyan. Ang tanan, iyang gidawat. Ikso niya, muna sa simbahan. Adunay laom mga pagtulunan sa simbahan. No, kung mga tanata, nga diya sa kamatayon ni Kristo sa krus, kung maingon ta karon, nabanhaw man siya. Kibuntog niya ang kamatayon. Nga luyudis kamatayon, adunay laing kinabuhi, adunay kinabuhi. Mga kaniyang tahan ka na to, mga kaniyang saad ka na to. Apan giunsa man ni Kristo, nga midaog siya sa kamatayon. Gawas niya nang nagtuman sa kabubuton sa Diyos, nga amahan. Diha sa tiilan na sa krus, ato ang iyang inahan nga nagtindog o nagbarog, no? Ebanghelyo San Juan, Kapitulo 19, 25 at 27. Ato ay iyang inahan nga nagbarog o diha midaog siya batok sa kamatayon. Mauna ang simbahan, pinagi sa Espiritu Santo, gitudluan kita, no? Sa pagampo, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala karon og sa oras
sa among kamatayon. Nga naman kay maukini nga Maria nga magampo kanato. Mao kato si Maria nga nagampo siya nga tos amahan nga mabanhaw ang iyang anak. Maukini nga Maria ang inahan sa kaluoy. Igsuon ania. Huwag niingon din si San Pablo, tungod niini sa pagbunyag kanato, gilubong kita uban kaniya, umiambit siyang kamatayon. Aro ingon nga si Kristo gibanhaw sa mamayaong gahom samahan, kita usab magpuyo diha sa bagong kinabuhi. Igsuon, kining kamatayon niyang giingon, maning kamatayon sa tong sala, kaning kamatayon sa tong garbo, nga ilubong pod, kani atong pagkamapahitason, kiting atong pagkaluuran, kining ato ang kamatayon sa imuhang ego, kay gusto ka nga imo ra yun, ikaw ray kurik, ikaw ray sakto, ikaw ray, no? Gusto ka nga, ikaw ray kurik kanunay. Inya, kung tudluan, kung nay musaway ni mo, nay mubadlong ni mo, masuko. Igsuon, pasalamat na ko no, sa mga igsuon na to, mga debutos sa Divine Mercy, diya sa shrine, sa Our Lady of Lourdes. No, there is a shrine ni Our Lady of Lourdes Paris sa Poblacion Tres, na Istagbilaran, no? Sa gitawag kay Opsi Church. Ano, ato ang Padre Cura diha, nga Paris, basta Paris gani, Paris priest na. Ina kay Paris man siya, parokya, ina shrine pod, manang rector pod. No, si Father John Legitimas, ako nang igagaw, no? Parinti mi sa Milihor, sa side, sa mili, mga Milihor, na kong lula. Inya, no, na-invite man tog seminar, nag-seminar na tayo kagahapon, nida sa simbahan, no, sa Lourdes. Inya, pasalamat ta sa mga nitambong. Inya, naapay uban tagalaing parokya nga ni adto dito. Siya, wala ba ito na ko gi-announce sa ning radio? No? Wala ko na po. Baluwa po kung mag-post sa Facebook. Nga doon ako'y seminar dito. Kaya nagduha-duha mga seminar adto ang schedule adto. Nagikan kong Negros. No? Inya, karong sunod Sabado, doon ako'y seminar sa lungsod sa parokya sa Santo Rosario, no, sa Buena Vista. Naman dito ni Father John Cristal, no, ilang Padre Cura, no. Doon ako, no, ingon pa sa nag-chat na ako, doon ako, no, daghan nga mutambong na kasi gusto mo mo sinati, no, ang ilang tema ni anak kay Sinodality and Divine Mercy Spirituality, no. Divine Mercy is priority in synodality. Isuon, morning atong ihalad kanunay, na makabuhat kita sa kabuton sa Diyos, no? Kining iyahang kamatayon, may usa kita. Mapasabot, aduna na kabag-uhan sa kinabuhi, diyan sa itong kasing-kasing. Mawala ng mga kaligot-got, mapagdumot, kay maukini ang mga sala nga naguba sa balaod sa Diyos. Sa sugo sa Diyos nga mao ang gugma. Kumingon siya, higugma ang Diyos labaw sa tanan, higugma yung si katao sa paghigugma sa mong kaugalingon. So, kung gitudlo ka na sa kabataan, away mo at itong eskwilahan o mamusiloy. Ha? Kung kining kabataan, gitudloan siya nga mao ni ang gugma. Mao kini ang kaluoy, nga kinahanglan kita maluluyon, no? Lucas 6:36. Naingon siya, pag maluluyon ka mo kayong Diyos, maluluyon man. Kuna ata sa gugma na kas kaluoy kahuna-huna kag mupatay, ha, kahuna-huna kag kuan, ha, ang problema diag magkagrabe ba, magkagrabe. So sama sa Amerika, no, sa Amerika kay kasagaran mo ato eskwelahan mamusil, ang unahog pusil katumang mga principal, ha, katumang mga maestra, ha, na
atong iampo, no, atong mga kabataan, mabitaw dito, dito ko gikas ba, East City, gusto magpa-seminar dahil itong eskulahan dito, National High School, nako, dili ko kay na ako schedule, matong schedule na ko kagahapon, dili ko, kay muulit na kong buhol, ilain, i-schedule naglain, no, isuon, oras naman, mag-ampo kita, sangal samahan sa anak ko sa Espiritu Santo, amen. Paghalad sa panimalay ngadto sa mahal nga Birhen Maria, mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria, Birhen Santissima, ikaw ang gitudlo sa Dios, ang mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili kang inahan og tigpanalipod sa mong panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Amping ang among panimalay aron makalikay sa tanang katalagman. Sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan og tulisan, mga tao nga mapasipadon sa tanang mga peligro, panalangini kami, panalipdi, labani kami, bantayi ingog imong kaugalingon ang tanang nagpuyo ning balaya, ilikay kami sa tanang disgrasya og dautang kapalaran, apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya, ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyong balaya nga gihalad nga na kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Pag-ampo alang sa kayuhan, O Jesus, hinaot nga imong lunsay ug himsog nga dugo. Muagi sa nagmasakiton nga bahin sa kong lawas. Hinaot nga imong lunsay ug himsog nga lawas. Muayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. Ginaot nga usa ka himsog o maabting nga kinabuhi. Mudagayday din hikanako. Kung kinimaw ang tinuod mo nga balaang kabubuton. Amen. May suon, no? Salamat yung pag-uban ng programa. Nga, gatong mga makadungog ani, no? Nga, indapit sa mga Inabanga, Hitapi, o bang mga lugar nga tos binabista, ay ingon ani ni sa uban, no? Bisan gani dito sa unang seminar, Miss Dimyaw, na doon ay nangabot nga taga Talibon, kay mutambong lag seminar. No? Nga na iduol diha pohon sa Binabista karong Sabado pohon, whole day seminar. Isoon, kini si Brother Rico, Felicil Lagabika, uban ni Brad Miko nga tos pikas lawa, kung mga kaubanan diri sa DYRD, kanoy pahinrom ka nato kita anak sa Dios, kita templo sa Dios, kita hulagway sa Dios. Og ang Ginoo na kanunay sa tong mga kasing-kasing. Sana samahan, sana ako sa Espiritu Santo. Amen. Balit.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kanindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At tuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
16: Revicon,
17: tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
21: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagmuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
11: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
22: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
23: 3 times faster.
22: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, Kabalo na mo og unsay inyong buhato na
0: New Alaksan Extra.
22: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
0: New Alaksan Extra.
22: Extra paspas, extra galing.

0: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
6: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kala kung gusto mo nga hapon kanyang taraan, araw Domingo karon may gala pizza 28 na yun yung buwan sa Hulyo, o Hunyo, no? O gato yung 2026 may gala. Kung gusto mo, malipay nga hapon, may nito na ito pagtibaya ala kanyang taraan. So sa ito nga mga sukintig paminaw karong nga takna. May pagpaminaw, ala kanyang taraan, no? Kumusta? Ang itong mga sukintig paminaw sa nakadaing dapit. Lusun Bisaya sa Mindanao ang mga sa Corinto City ka mga lungsod dinhi sa atong lalawig ang bulano. Atong nga kauban karon si Engineer Michael Polaris Taray uban sa ni Engineer Jerry Kais ug ni Gilbert Atulop. Ug nga to sab ni Bumbuliro. Kaway nga hapon alay sa tanan. Father don't si Rini Daling mo dapit o sab kaninyo gikan sa alas 4 hangtod sa alas 5 sa kapunon.

na may kalatag na 13 minutos na haman magkalabay ng alas 4 sa kahaponon. No? Init to kay panahon, alas 4 na may gala. Pero nagdagiting gyapong kainit karon din sa atong dakbayas ng Bilaran.

nga po sa mga tulad ni Engineer Goni Pilicia, ang ito sa ni Engineer Romy Mulat, no? Kumusta may nga hapon aking tanan ito sa itong Chief Engineer Apil Bandula. May nga hapon, may pagpaminaw sa bang ito ni Dr. Ronald Inting Pumatong.

0: theme song sa mga white lady.
1: Bueno, mga higala itong oras. Ano na kita ay 21 minutos na human magkalabay ang alas 4 sa kahaponon. No, dito magbarang umarit itong tulungan nun. No, may nga hapon alagay yung tanan. No, itong mga beautiful lady. Yeah.

Baiti 5 minutos na human makalabay, alas 4 sa kapunod, may pagkapamilya sa mga ito ni Andy Dalagan, no? Okay, og may pagpaminaw sa niya karon da. May pagpaminaw sa tanan at tumasok itig paminaw karon. Dito magpalabig painit og music lingaw may galang init kay panahon. Magkuanta magumput-umput og dali-dali pastilan. Pag nga na niyo, ay, gasamo po init pang panahon.

tag na, doon na kita ay 30 minutos na ginuman magkalabaing alas 4 sa kapuno, no? Doon sa itong pag-uban karumatak na, my God. Ito ni Dennis Yang, Desert Moon.

matag na doon kita 35 minutos na humang makalabay na 4 sa kapunon. No, this itong pag-paraguban may gala. Ito sa aning pabinaon, dugang dalit alay ganyong tanan, labi na sa mga nasilang bahay karong panahon. Don't have to see the world.

Bueno, Miguel, at nagnaroon na kita 44 minutos na human makalabay ang alas 4 sa kahaponon. Okay lang, alang ganin yung tanan niya itong pagparangguban. May hapon sa tanan.

Pwede mo ikala mga sangga, mga mahal, mga suki, mga suwaking, ting paminawaan pa tayo ura, suwa tayo yung panahon sa pagpagiguban kanyo na itong tulungan ng sanghanan, itong nga kaoban na rin si Engineer Michael Purlaris Taray, kininyong alalay. Suki sa ganun ay rinidaling magpasalamat itong mingon, mayong hapon, mayong pagpaminaw. Adios, bayakong Diyos, sayonara, hasta la vista. Bali!

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan. Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah?
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. At tudad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatron.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubo! Plema! Igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
3: Ho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat.
5: Rexino Forte.
3: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo ug hilanat.
5: Rexino Forte.
4: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
5: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
12: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
13: 3 times faster.
12: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
13: New Alaksan Extra.
12: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
13: New Alaksan Extra,
12: extra paspas, extra galing.

0: tungod kay kita ulipon sa kangitngit. Ulipon ta. Giluwas ta Colossians 1:13. Dili na kamo ulipon sa kangitngit. Karon kay giluwas naman ta ni Kristo, dili na ta ulipon sa kangitngit. Ngun sa man ta, magpuyo ra ta? Kaya human naman ta. Sa pagluwas ni Kristo na to, dili na ta ulipon si Yawa. Gawas no na ta, ang langit abierto na alang na to. Ang pangota na, magunsa man ta, nga na, mo manay objective salvation, diha mo sod ang subjective sa Ephesians 2:10. Kay kita gibuhat ni Kristo, nga mo iyang tuyo, nga magbuhat ta og maayo. Kaya huwag di ka magbuhat og maayo, bisan pag nahumanan ni Kristo ang objective salvation, niya dili ka mo follow sa iyang mga kabubuton, nan wala. Okay, ang atong namatay free will, pwede mata mo supak sa kabuto sa Ginoo. O niya, huwag dili ta mo follow sa iyang kabuton, bisan og naabre na ang langit alang na to. No? Dili na tauli po sa kangit-ngit, pero gusto gihapon tang naa sa kangit-ngit, mahinok man ta kay ang basihan na basukom, unsa ang inyong nabuhat, maayo o dautan din sa kalibutan. No? 2 Corinthians 5:10. Mo nga, dili ta makabalibad, dili ta makareklamo sa Ginoo kung hukman ta niya pinasikat sa itong mga binuhatan. Kay gipili man nato ang kangit-ngit, imbis kay hawas na ta sa kangit-ngit, naa gihapon ka sa kangit-ngit. Pabilin gihapon ka. Di wala. No, so mana siya nga to ang salvation. Okay?
1: Puno ko itong gingon sama ra dai ni katong gingon ni mo bro og ni brad niyo nga objective og subjective. So ang objective mo ra ni katong tambal nga giandam ni Jesus alang ka nato. Subjective atong imnon kung gyon mo na ininom nato aron kita mamaayo. So atong matod pabitaw diha no sa kanang atong makonnect de sa Lucas ba katong tawo nga nangutana nga Jesus daghan ba ang maluwas ni katong gingon ni mo ganiya bro ninyo nga ningon ang Dios paning kamot mo nga makasulod kamo sa higpit nga dalan. So sa meaning pa di ay ang kaluwasan dili sa yon kanay lang giingon nga tuo lang luwas na sayon ra kayo bro. No?
2: Sayon
1: ra kayo. Sayon ra kayo. Kina sayon na kayo pero pero kung imong basahon ang Biblia pagpaning kamot mo nga makasulod mo sa sigpit nga kay daghan ang musulod apan wala nang dili malampuson ba so on the way sa process sa kaluwasan unsa man day angan buhaton magtanga lambat ta kay abi kay wa na luwas na ta to kay gidawat na ko si Kristo o nituo na ko ni Kristo luwas na ta so ing ana ba lang kasayon ang kaluwasan so wala gid na mao no so mao gid na nga ang kaluwasan proseso gyud nya kay naagi na ang buhat tungod kay matod pa diha sa Biblia nga hukman man ta sumala sa tong binuhatan sama sa giingon ni Brad Desiderio. So mura po to akong ikapuno.
2: Are ta bro sa mga pangutana? Di pangutana dire bro. No? So mga igsuon no atong giklaro karon nga ang kaluwasan dili automatic. No ato mo nitong hisgutan. Ang ilaha mang God sa uban mayuman og Jesus or accept Jesus, believe in him as your personal Lord and Savior, and you will be saved. Mo nang ilaha, konsepto sa kaluwasan. Pero sorry, dili ni mao ang konsepto sa ato ang simbahan. Dugang pa, ang ilang kaluwasan pod, period na, og wala na'y apil ang atong mayong buhat. Sorry, another sayop na pod. Kon luwas na ka, kanunay ka ng luwas, ano? Kanilang ang osas, once saved, always saved. Sorry, lain na pod nga sayop. Hindi, pangutana. Ato ning ginguan ganina no nga katong paboritong mao gyud ni ang ilang mao gyud ni ang ilang pangutana bro atong mabasa daw sa episode 2 oh mao na gini 2:8-9 pinaagi sa pagtuo naluwas kamo og dili kini inyong buhat og mabasa kuno diha sa Juan 3:16 aron ang tanan nga mutuo sa anak dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon busa dili na ng mga buhat-buhat, kung dili tuo lang ni Jesus, aron maluwas. O, sa may itong tubag, ani?
1: Brother Rio. Brother Rio.
2: Sige, bro.
1: Isa. Mike.
3: So, katong pangutana, bro. Diya sa, kung mabasa na nato ang episode 8, natos 9 o John 2:16, luwas na ba? Kudayon, ana? So, inigbasa na ko, pagkadili dako o kahayahay sa mga tao nga dako o bugat kayo ang nga sala, kay mubasa ka lang, ana, luwas ka na. Dili na mo ipasabot sa sulat ni San Pablo o ni San Juan. Ang pangutana, unsa may tuuhan na to? Si Jesucristo ba? Aron ta maluwas? O diya sa episode 2:1-5, naluwas kita sa grasya kay mituo man kita sa sugo ni Hesukristo. Ang bunyag nga nagahugas kanato kay kaniadto patay kita tungod sa sala. Mo na gipasabot sa episodes 8 ngadto sa 9. Bunyag kana. Gihatagan kita sa grasya sa kaluwasan. Ug sa episodes 10 magbuhat kita isip iya nang binuhat ni Kristo.
1: Yes.
3: Oo. Kaya mo na iyang kabubuton. O sa John 3:16, tungod sa iyang gugma, aron matubos kita, malukat sa kaulipnan sa sala. So, mo to bro ang akong tubag ato nga pangutana.
0: Imundugang bro. Okay. Kana bang, maulagi ato naman itubag ganina. Pero kanan John 3:16, klaro magay na. Ang tanan nga motuo kaniya, motuo ba? Ang tanan nga motuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ang pangutana ana, unsay atong tuuhan? Ana maguna. Kay motuo makatang Kristo, unsay atong tuuhan?
2: Yes.
0: No? Ana ba? Unya sa 1 Pedro 2:21-22, mianhi si Kristo aron paghatag kanato panig-ingnan. So naay panig-ingnan nga gihimo ni Kristo. So mao toy atong tumanon. Ninyo si Kristo kadtong nahigugma kanako magatuman sa akong mga sugo.
1: Yes.
0: No. So, mao nay motuo. So tuuhan nimo si Kristo kun motuman ta sa iyang mga sugo. Bubuhat na gyapoy buhat. Ang kanang poor diha nga ang motuo kaniya makabaton, bubuhat ta suma sa iyang kabubuton. Dili kay tuo lang nato sa unahon, tuo igo na litok pulong wala.
1: Sayo
0: so, na mislead sila anang mga pagbasa nila sa John 3:16. Okay.
2: Okay. Okay, di ay lang pangutana bro. Mabasa na to sa Roma 4, dire, before ta mo proceed sa itong pangutana, di ay, atong i-greet ning mga ni-comment na to sa tuang Facebook Live, no? Atong i-greet si, okay, atong i-greet si Sis Mary Rose Montajes, no? Ato ning kauban sa Bible Study, usap po ni siya sa mga facilitator sa Diocesan Biblical Apostolate. Hello sis, ug sa imong pamilya. Ato pong i-shout out diri si Sis MB Amila, no? Hello sis, mayong Domingo, no? Ato pong ioy, atong kauban si Brad Doming Sinon. Shout out Brad. Dawata Ginoo. Jesus ang personal savior, luwas na Brad, mura ka. Di jud, no? Ato pong i-shout out diri si Charlie Bakyal. Ningon sa shout out Bakyal family from Bilar, Bohol, no? So maigsoon nga to na minaw, ug namoy mga pangutana, pwede ninyo i-type din hi sa ato ang comment section kaya tong mabasa karon. Okay. Dili lang pangutana bro. Dili man sa comment section pero pangutana ni Brad. Mabasa ko no sa Roma 4:3-6, no? O Roma 5:1-2. Si Abraham mituo sa Dios, giisip siya nga matarong. Ang tawo nagtrabaho suhulan. Suhulan ang suhol, dili gasa. Ang tawo, wala nga magsalig sa binuhatan, nagsalig hinoon sa Dios. Siya, giisip sa Dios nga walay sala, giisip siya nga matarong o bulahan. Bulahan o gimatarong na siya sa Dios, dili siyang binuhatan. Busa, tuo lang.
0: Gimatarong siya, dili siyang binuhatan.
2: Oo. Moy, sa katas-taas na pangutana. Mora to ang Jesus. Mora to yung ano? Gimatarong kuno siya sa Dios pareha kuno ni Abraham Brad pinaa dili pinaagi sa iyang binuhatan kana mura ra siya og gipili sa Dios ba nya gimatarong sa Dios unya busa wala na kunoy binuhatan kay dili man kuno makanguan sa Dios ang binuhatan. Sige sa itubag bro.
0: Okay, si Santiago atong patubagon sa kini ni ang unsang nganong gimatarong si Abraham sa kini ni ang Dios. Balik og basa ses
1: Santiago
0: 2:21. Ana, bako ana. No, mo ni tubag ana kay gimatarong kuno. Tanaw na to si Abraham. Sa unsang pagiha nga si Abraham gimatarong sa Dios. No? Di ba pinaagi man sa maayong buhat nga mao ang paghalad sa iyang anak? So pero tong basahon lang ero maklaro gyud.
1: Wala ko
0: diri. Sige, basa bro.
3: Santiago 2:21. Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong. Dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac dito sa halaran?
0: Buhat lagi gihapon. Sa unsa ba? Dili ba mao man ang paghalad sa iyang anak na si Akta, nga si Isaac. Ipadayon, bro.
3: Oh, 72. Oh, busa, klaro kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat. Giubanan sa mga buhat, bro.
1: O
3: ang iyang pagtuo na hingpit pinaagi sa iyang mga buhat.
1: Biblia na gina, bro.
0: Litra po litra.
1: Litra po litra.
0: Mga kanapang ingon nga si Abraham, waman. Si Abraham, wa pa siya tawga sa Ginoo, no? Daghan na sa mga maayong buhat, no? Unya dayon, nahimo sig amahan sa pagtuo tungod na sa maayong buhat. Unya ang mikumpirmar ana gyud nga nahingpit ang iyang pagtuo tungod sa iyang mga buhat, no? Litra di gyud siya mag-igya sa na Santiago.
1: Wala gi makabitira na, bro, kay bersikulo jud na dayon, litra for litra.
4: Ito gingon ba dinyo nga nasa plano
0: nga
4: naksiun
0: po ni Apil ni Santiago. Kay ngano man nasumpake na sila hang
1: doktrina. Sila na, bro.
0: So kanang iyon diha nga pagtuma dili pagtumas balaod. Namo gyud balaod nga gisgutan ana. Pero dili na good works kundi li, mga balaod sa kining gitawag nito mga ceremonial law sa mga Judaism. Mao na nga dili na makaluwas sa panahon sa Kristiyanismo. Iklaro na sa buhat 13:39.
1: Kato, litra for litra gito, ha?
0: Ang gidirect lang.
1: Way kulang, way sobra. Gibasa gito des Biblia. Nga namatarong pinagi sa iyang buhat.
4: Niya, nagingon, bro, nga ang balaod ni Moises, dili makahingpit.
5: 13:39 sa buhat.
4: Buhat 13:39.
2: Mabasa po sa Hebreo City 19.
4: City 19 po.
5: Ang ceremonial law, mga balaod sa mga Hudiyo, giilisan na na sa sakripisyo ni Kristo. Mo'y unod sa City 19 sa Hebreo. Mo'y nga gisalikway sa Dios ang mga balaod
0: sa mga Hudiyo o giilisan sa sakripisyo ni Kristo. Kay ang balaod sa mga ni Moses, dili hingpit o dili makaluwas. No? So, mo na siya, no? Ang atong pagpaambit sa mga pangutana.
2: Okay. Diya pa hilaing pangutana, Brad. Sis, Roma 11:6. Gipasikad sa kaluoy, Brad, ang iyang pagpili dili sa buhat. Busa okay ra lagi nga dili na magbuhat pag maayo.
1: Kamaga pa.
0: So, okay.
1: Nay libro diya ako
0: gilabahan diha. Kanang mao lagi ta ato nang gibasa ganina nga ang iyang pagluwas nato, no? Gipasikad lagi na sa iyang kaluoy agape, no? Unsa man ang butwa sa buhat? Objective salvation lagi. Giluwas ta niya gikan sa gahom sa kangitngit. Karon kay dili naman ta ulipon sa gahom sa kangitngit. Abli na usab ang langit alang sa matag-usa nato. Ang pangutana na unsa may atong buhaton? Wala na ba tay buhaton? No, sayop na. Naa tay buhaton kay ang disenyo lagi sa tao nga magbuhat tag maayo kay maoy tuyo sa Dios alang nato. Hukman ta pinasikan sa tong mga buhat 2 Corinthians 5:10. Unya og di ta mo buhat og maayo. Ang pangutana gyud ani nga kanang krusyal ba? Kinsa man ang nalangit? Katumang nagbuhat og maayo o katumang magbuhat og maayo? Iklaro na sa San Mateo 25:31-46 nga sa dito pokos kalibutan giuhaw ako inyo kung gipainom. Gigutom ko inyo kung gipakaon. Nagbuhat, no? Karon ari mo sa tuo, no? Kamo magkaambit mo sa akong himaya, no? Hubo ko inyo kung gisininaan. Giuhaw inyo kung gipainom. Di ba buhat ang mga nalangit? Oh, mano man yung guwani, kinahanglan na ang buhat aron malangit. Ang gispasod sa langit sa Dios, katong nagbuhat o maayo.
1: So ang kaluoy, bro, mao na to, pagpalansang ni Jesus, aron kita maluwas tong gasa sa guwan. O sa gawang sa kanit-ngit.
2: Okay na. Napayos sa kapangutana, bro. Dali lang ni. Kami nga mituo si Jesus na hiusa na kaniya, o wala na may maapil sa silot, Brad. O sa Roma 8:12, dili na apil sa hukom ang nahiusa ni Kristo. Juan 10:28-29, ang akong karnero, naghatag ako kanilang kinabuhin dayon o wala na makaagaw kanilang ngari kanako. So, kay naluwas naman, so why makaagaw ko no? Always save. O sa may tubag ni Mara, bro.
0: Ang always save, kanang naana sa langit, dili na tamaagaw ni bisan kinsa kung nalangit na. Roma 8:1, kung naata kang Kristo, dili ta mahukman sa silot. Kung naalagi ka, ang pangutan na, huwag magpirmi, bapog ka. No? Karon nagpirmi ka, sunod tuig, uruigwa. No? Kinakabuhat kag sala. Sakto man ang iingon ni San Pablo, ang kung anaata kang Kristo, dili na ta mahukman sa silot. Kung naana, niya uroy og muhawa ta tungod sa pagpagkasala.
1: Roma 3:10, bro, may taong
0: kanang gisgutan ni San Pablo, naa kung sana, ikaw malangit na, wala na'y makaagaw na to sa Ginoo. Okay. Oh. Pero karon nga naa pa ta, nga ang sala kanunay nag-agne na to.
4: No?
0: Sa itong panan-aura. So ang ipasabot ni San Pablo, dili na ulwisib. Ipasabot lang diha, kun naa ka kanunay, kun manguna. No? Na, kanang itawag na to, og, ang kaluwasan is process. No? Kun naa ka, sakto na. Kung always ka nga naa kang Kristo, pero og dili. No? Yeah, okay, mga, makasala man ta. Makasala so, manang naa. Okay, bro, Renyo. So, nakabasan ta sa oras, bro.
2: Sige, bro.
0: Okay, so magsuon, salamat kayo sa inyong pagtubay niya itong programa, no? Day Verbum, mabati na to. Alas 5 nga to sa Lasay, sa matag-adlaw nga Domingo. So, salamat magsuon sa inyong pagtubay niya nakabasan man ta sa oras. So, kami, maingon lang kaninyo. Nga sa sunod Domingo, na yung magahuntak na o nimaong oras ang Day Verbum. Aron kita, nga mga Katoliko, maumul o maugdang sa itong
2: pagto. Ato dahil silang invite bro sa itong Bible study, matag-Birnes, diha sa tagbilaran, loyo sa tagbilaran Cathedral sa conference room. Matag-Birnes, magsugunig alas 6 imidya sa gabi, hangtod alas 10 sa gabi. Okay. Ato lang mo agian ng kandilaan, sood mo anang Diocesan Curia. Okay. Dagang salamat.
0: Dagang salamat. Inya tapuso na to ni sa timaan sa pagpanguros. Sa ngalan sa Mahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen.
2: Amen.
6: Ligunang imong pagtuo. Dugangan imong kahibalo. Pinaagi sa imong makanayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maog hapong istasyon. Day Verbum. Ang punong sa Diyos. Nga dalit kaninyo uban sa mamayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolic. Pinaagi ni atong sibihan DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ug ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
7: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the Holy Spirit.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Behold, the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: And the Word was made flesh,
8: and dwelt among us.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Pray for us, the Holy Mother of God,
8: that we may be made worthy of the promises of Christ.
7: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
9: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: alang sa tanan atong mga gisagubang kinabuhi, si Ginoong Hesus lamang ang bugtong dalan kamaturan ug ang kinabuhi, makaigsoonan. Diatawag langan, ato natos pag-ambit sa pulong sa Diyos, makaigsoonan, ighatod siya ang alagad, Pastor Alexander Sakay.
1: No? So, usahay nga na ang pamaagi sa Ginoo. Di na ito masabtan. Matingalan ta ba? Ay, maglantaw ta. Ama o di ay. Kay naa di ay plano ang Ginoo. Ay apat ang makasabot kung naa na diha, nata na sa tungod ba. No? Kay ang atong kita nga tao, ang atong nilantawan, mubo ra, nara diha sa tungod. No? Pero ang Ginoo di ay naglantaw na dito sa unahan. So naa na siya plano sa matag-usa na ito ka kinabuhi. Amen! God is good! And all the time, God is good. So before naman ito, sa itong mensahe, magampo sa ta. Amahan ang mga langit noon, salamat Ginoo sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Ikaw ang tinubdan sa grasya o sa mga panalangin Ginoo. Lord, dili kami ang ngayon, apansalamat ngayon mo kaming gikaloyan. Salamat sa imong gugma kanamo na nakasustain pa kami hangtod ini mga panahon na bisan sa malisod nga dagan sa kalibutan, malisod nga dagan sa panahon Ginoo. Nagkamahalang palaliton ang among security sa among nasod daw ay dili na kami makasiguro Ginoo. Apan salamat nga nahimo kang matinud-anon sa mga pulong. Ingon kasi mga pulong adili minimo pasagdan. Huwag dili minimo piyaan. So, salamat Ginoo sa iyong pagkamaayo sa among kinabuhi. Isang pa sa among pagtuon sa iyong pulong karong kabuntagon. Lord, we pray na ikaw mag-aabri sa among hunahuna, sa among mga salabutan, aron masabta namo Ginoo imong mensahe kanamo karong adlawa. Amo kang ginaday, ginapasalamatan Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so ang atong pagahisgutan karon sumpay ni sa Father's Day. So supposed to be last week ni nga mensahe. Pero tungod bitaw sa mga panghitabo ron sa kalibutan, nakaingong yung kong, ano mang yung inganin naman ang kalibutan ron? Inig-scroll mo sa social media, grabe. Grabe yung kadautan na ang kalibutan. No? So ang atong pagahisgutan karon is standing the gap, the cry for fatherhood and the heart of God. So dunay sugdan ako sa isa ka istorya. So dunay isa ka mag-uuma. Unya dunay nilabay nga kusog kaayo nga bagyo sa ilang lugar. Unya pagkaugma, pagkalurang na sa bagyo, ang iya ilahang nataran wala na porma. No, grabe ang porma na silang tara, murag na dili na mao ang dagway ba. So ang lapok, perting daghana, no? So nya kay sa bakilid man sila nagpuyo. Ingon siya nga ako sang subayon tong akong tanom dito sa ubos kung naunsa ra to. Subayon sa nako. Pero ang agianan, perting lisoda tungod kay baga kayo lapok. Nya gamay ni mong sipyat ma hagbong ka sa bakilid. No? So siya, ang katong laki, naghinahinay siya o pangita o katumban nga dili siya mabwasot o katubong matumban niya nga di siya ma-slide o bantok. No? So hinahinay siya. So sawa pa siya moabot sa iyang atuan, natinga siya kay naay nagkasika sa likod. Di ay kag iyang anak nga si Tianyos nagsunod sa iyaha, nagsuot og butas kag iyang butas sa amahan nga taas moy gisuot unya nagsunod-sunod pagka matgon sa amahan siya nga anak ayog lihok kay basig ma-slide ka diha. Unsay ingon sa amahan? Next slide, Ate Julie. Ingon ang anak, "Don't worry, Dad. Ayaw ka bala ka pa. I'm stepping right on your footprint so I won't sleep." Ayaw ka bala ka pa. Kay kung asa ka nitunob, dito ko nitunob. Kay kaibaw ko, ba man ka na-slide, di po ko ma-slide. No? So, this is a picture of the reality. Nga kita, mga amahan or mga father figure, no, na amay, mga tawag nila og inatay, inahan og tatay kay kuan, no? Mga father figure nga kanang dili nimo tuyoon pero ang imuhang anak or kanang naglantaw nimo ang ikaw ang iyang amahan, magsunod yun na kung unsay imong gibuhat. And they need our guidance. So kung atong susihon ang atong kuan, magmihimo tang magpakabanata sa atong palibot, kung makascroll mo sa social media, grabe ang atong makita, no? Grabe atong makita sa atong mga news feed. Gatuo ko sa una nga ang pagpamusil sa eskwelahan sa Amerika ra, no? Kay nakadungog na taaron, dugay na kaayo na nang kakahitabo sa Amerika. Well, ingon ko siguro kay sa Amerika legal man nga naa kay pusil, no? So dili imposible nga dito naay mamamusil kay legal man pwede makamadag pusil. Pero na siya ko pag katuni aging mga semana. Wow, grabe, gakahitabo na sa Pilipinas. Grabe, gahuot yun ang akong dughan pagka kita na ko sa mga balita. Daghan kaayong bata nga namatay. Tulo, I think tulo to kabuok. Tulo ka bata, o niya, napay lima ka, samdan to sa ospital. Grabe naman eh, ang nangitabo. O niya, pagkasunod po na yung scroll, tuwa na mo'y giputlan o ulo kay nag-away o yuta. Grabe, naunsa naman niya itong kalibutan ron. Ang managsuon, nanggiunay. So kung atong lantawo ng atong kalibutan, hilabihan na gayod ka dautan. So usahay, makaingon ta, ingon bito itong ubang mga komentarista, aw nahitabo man to kay kanang katong mga bata, sige magduwa og video game. Sige kung nagduwa og video game, babad kaayo. Or ang uban pod, tungod manggog kay nabarkada, nakabarkada og mga dili mao, maotong nahibuhato nila. Pero ang wali nila nakita is ang hidden nga hinungdan nganong nahisalaag ang mga kabataan. Ug mao ni, ako musultian. Nahitabo ang mga ingana nga mga butang tungod kay walay nagiya nila nga amahan. So the world needs the guidance of a father. Nanginahanglan ang kalibutan o giya sa amahan. Ug usahay dali kayo na maniglek. Gahatag man ko ang amahan maingon nga gahatag man ko sa akong anak, ga-provide man ko. Pero dili na mao moy gi ingon sa Ginoo. No? So the world is in crisis, no? Tungod kay absent ang pagkaamahan. So gusto mong tanaw ang statistics? Makita ba nato diha, Ate Julie? Next. Oh, so based on the US research niya, dili ni ako ang hinimo-himo. Based on the US research, no? National Fatherhood Initiative and US Census Bureau. So, the impact of father's absence. So, ingon diha, 85% sa mga kabataan nga wala kakuan sa nga walay amahan is muadto sa prisuhan. 85% sa mga kabataan nga walay amahan makaadto og prisuhan. Sunod, 85% also has a behavioral disorder. Dunay problema sa ilang pamatasan. 85%. So tungod kay dunay problema sa pamatasan, makahimo pod og dili maayo, mao nang 85% pod ang nangapriso, no, nga mga youth. Sunod, 71% will drop to high school. Dili mo padayon og eskwela. So kabalo na ta kung muundang og eskwela ang atong mga kabataan. Dako og chance nga muadto gyud sa kalisod. Or baka ha, ni undang tungod kay dunay nahitabo. No, dili nakapadayon kuy dunay nahitabo. No? Dunay anak, imbes kay batan-on pa supposed to be na sa eskwelahan, nahimo nang inahan. So dili nakapadayon sa eskwela. And then 63% commits suicide. So no wonder taas kayo ang suicidal rate karon sa kalibutan. Mangindi ha o? 63% sa mga tao, so sa mga batan-on nga walay giya sa ilang amahan. So unsa may mandate sa Ginoo sa atoa? Isa ka common nga verse diha sa Proverbs chapter 22 verse 6. Ingon diha. This is the divine instruction. Train up a child in the way he should go. Train, ang gibutang diha ang word, train. Itong i-take note na. Even when he is old, he will not depart from it. So train up a child. Wala gingon diha nga teach a child. No, wala gingon diha nga teach. Ingon diha is train. No, so i-dig up na to na later karong orasa. So point number one, ang doon na tayo tulo kapunto nga pag-aisigutan karon. So ang atong point number one is the call for earthly fathers to make a stand. The call for earthly father to make a stand. So unsa may tawag sa ato mga amahan or sa mga father figure, no? The tragedy of youth violence and social decay often begins an empty seat at the head of the table. No? So kahitabo kun na dili diha sa tungod jud mismo kun dili before to nang hitabo, no? Either physically or emotionally. Children don't just need providers. They need protectors, guides, and spiritual anchor. So kung to, kinahanglan, wala lang na kinahanglan ang atong mga kabataan o tig-provide, kanang ihatag na nimo unsa ilang gusto, unsa ilang panginahanglan. Kundili, nanginahanglan sila o protector. Protector asa man, no? Sa mga daotan, ng mga ideolohiya, okay ka na, mag-tanang, especially karon sa digital age, ang tanang makita sa atong mga bata, abi nilag sakto. No, mao nang ilang sundugon dahil nila. So mao na kung walay ginikanan or walay amahan na mulantaw o mususi, unsay gipanghimo sa atong mga kabataan diha sa social media or sa digital nga mga platforms. No? Dali ra ta ma kuan, dali ra ma-brainwash ang ilang mga huna-huna. So it is our job to protect our children. They need guidance and spiritual anchors. So ang mahitabo, when fathers step back, the world steps in to discipline, mentor, and shape the mind of our young ones. Saan ko ito giingon? Kung dili kita mo step in or mo palayo ta sa atong obligasyon sa paggiya sa atong mga kabataan, ang kalibutan maoy mo disiplina or mo influence sa atong mga kabataan. Unya, kabalo na ta kung unsay trend sa kalibutan. Kabalo na ta kung ang kalibutan mo ay imong paminawon, paingon jud ka sa kalaglagan. Nga naman, seek validation sa kalibutan. You're not enough. Sumoto, buhat kag bisag unsa. Buhati pagdugang, but you feel it's not enough. No, mo nang buhaton ang tanan. Buhaton ang tanan aron malipay ang isig kaingon. To the point nga gihimo na niyang gi-sacrifice na niyang iyang ang templo sa Ginoo. No, mubuhat na siya dili maayo para ma-feel siya nga belong sa usa ka grupo. Para ma-validate siya sa iyang kagrupo. No, so kinahanglan ang atong mga kabataan og guidance. So duha ka point atong isgutan aning under sa the call for earthly fathers to make a stand. Una is be a guide. No, sa giingon sa Proverbs chapter 22, train up a child. Wala diingon dito nga tudlo era. Ang isa ka athlete, no, ako makarelate ko gamay kay I've been to athletics man pud gamay. Ang coach or ang imong trainer, dili lang na siya mo sulti nimo. Okay. Sige, mao ni imong buhaton ha. Mao ni imong buhaton. Oh, mudagan ka og kani, mao ni gilay-on. Nya mao ni ang gikusgon. Buhata na, buhata. Dili nga na. When you say train, you go alongside. So usahay ang trainer sa isa ka runner either magbike or magmotor. No? Mukuyugan gyud niya ng iyahang athlete. No? So iya gyud ng kuyugan para masubay niya kung unsa, kung sakto ba ang gihimo sa maong athlete. So the same for us parents. Mga amahan, napabata, amen. We are called to guide our children. Itawag ta para atong giyahan ang atong mga kabataan. Dili lang muhatag ta sa ilang panginahanglan. Dili lang sultian sila kung unsay maayo. Atong ipakita kung unsa ang maayo. No? So matod pa, kung unsa kunoy makita sa mga bata, sa mga nakakatanda sayo, na mahimo ng sakto sa mata sa mga bata. No? So kita as mga parents, mga ginikanan, mga amahan, dapat kita mismo ang mubuhat kung unsay maayo nga buhaton. No? Kailain po ng ang imong istorya, nindot, o niya imong binuhatan, kanang dili uyon sa imong istorya. Unsa may tawag na to, ana? Hipokrito. Mga hypocrites, matod pa. No? Gasulti ka uglain, mga maayong butang, pero ang binuhatan, maot or sukwahi. No? So, kinahanglan nga mahimo tang doers, no? Mahimo tang doers kay maonay sundon sa atong mga kabataan. So, ikaduha is the power of presence. Kanang makita nila ang naa ang ilang amahan. Sometimes ang spelling sa love, especially sa mga kabataan, sa mga gatubo ang mga bata, ang spelling sa love is dili L-O-V-E. Most of the time, they spell love as T-I-M-E. Time. Kaya makita nila nga nakigduwa ka sa ilaha, makita nila nga nakigligo kag dagat, gahapon naligo mig dagat, aw sila rade ay kay tan aura mig tugnaw man mami kadag sinina. No? So makita, ma-feel sa mga kabataan nga naa sila'y amahan nga gakuyog sa ilahang journey. No, every day is a journey. No, bisag unsay atong buhaton, journey na siya. So kung ma-feel na sa mga kabataan, maka-feel sila og security nga naa koy amahan nga mo-protektar nako. Naa koy amahan nga willing mubuhat or mo sakripisyo para nako. Kay kung dili na nila ma-feel nga secure sila sa ilang amahan, asa nila na pangitaon? Adto sa gawas. No? Sumuha na, daghan ta kayo ng istorya na dunggan na ang mga walay mga father figure sa'yo nag-uyab-uyab. Tungod kay, gusto makafeel nga naa siya'y nailaki nga nag-atiman sa iya. Tinood na, ano? Mostly sa mga wala kafeel o naiginikanan, especially sa mga wala sila'y amahan. Muna, sa'yo mga minyo. Kay mangita sa kakulang sa amahan. So, mga amahan, willing ba ta nga mupakita sa mga activities sa atong mga anak? Willing ba ta nga mu-absent sa atong trabaho kung naay meeting sa eskwelahan? Naay duwa ang imong bata dito, championship game. Pa, adto lagi pa, kay tanawa ko, maayo kayo kung muduwa. Kana, simple ra na siya nga mga gesture, pero mutatak na sa huna-huna sa atong mga kabataan o dili na nila malimtan. Malakias, Kapitulo 4, Versikulo 6. Ingon dire, maoning heart sa Ginoo. He will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children of their children to their fathers. Or else, I will come and strike the land with total destruction. So, godly fatherhood is a shield for the society. When fathers turn their hearts towards their children, the cycle of generational brokenness stops. No, so kung ipakita ko no sa ama, ilang mga sa mga amahan ang ilang paghigugma sa ilang mga kabataan, maputol ang generational brokenness. No, so there is a saying, hurt people. Ang mga tao nga nasakitan or gakasakitan pa, ang iyang tendency is mupasakit pod. So hurt people. No, so mao na kita nga mga amahan para ma-break na nga course, ma-break na nga generational brokenness, kinahanglan ipakita nato og mahimutang maayong ehemplo o giya sa atong mga kabataan. Okay, Rita, point number 2. Dali Rita. God is the perfect model of fatherhood. No, so kung mangutana ta, unsa day porma sa maayong amahan? No? Sa kay dagway sa maayong amahan. For many, the word father brings up painful memories of absence, abuse, or strict perfectionism. No, pero sa ubang mga tong mga kaigsuonan, basta makadungog sila amahan, imbis nga malipay sila, doon na no'y sakit nga ilang mabati. No? Di habitay salida nga na tanawa na mo sa akong misis sa Netflix, The Lottery Winner, masiguro ang title ato. No? So, ang story is, doon ang isa ka babae nga bata, no? Sa dihang nagtubo siya, sigihan ra siya og sa aran sa iyang amahan. O mao to, naa siya'y performance sa gymnastics, ingon ng iyang papa nga mo. Iyang gihangyo iyang papa nga, tambong sa akong kuan pa kay nindot kayo ang akong performance, no? Kuan eh, muduwa ko, unya. Nisaad rang amahan, sige dai, muadto ko dai. Namuti na lang ang mata sa iyang bata. Wa jud mo tong ha. Pagkasunod, graduation ako pa. Please, tambungi akong graduation. O sige na, matambong ko. Same story. Nahuman na lang ang graduation. Wa pa nito nga iyang amahan. So, tungod ato, nakabaton siya o pagdumot sa iyang amahan. Mauna kung makadungog siya o amahan, father, masakitan siya. Masakitan siya kay akong amahan, wala may kuan. Imbis nga, iya kong higugmaon, siya may nahimuoy nag cause og sakit sa kuha. No, kay ang katong iyang amahan pod na

a good father. So unsa may mga karakteristik sa atong langitnong amahan? Number one, He hears us. Siya naminaw kanato. So ingon diha sa Isaiah chapter 65 verse 24. Isaiah 65 verse 24. Ingon dere, a father, a good father listens. No? Before they call, I will answer. While they are still speaking, I will hear. So, isa ko no sa karakteristik sa maayong amahan is kamao maminaw. Mga fathers, maminaw ba ta sa atong mga bata? Or, mayingon ta dayon, samok ra ka, makairita ka. Willing ba ta maminaw sa atong mga kabataan kung nauna sila'y gusto isulti sa ato ah? Or inigsulti sa atong amahan, ratatatan po na to. Makabantay mo kaning atong naong, mayo diyo kayong pagkapurma sa Ginoo. Duha atong dalunggan, isare atong baba. Now imagine ninyo na kung nabali na, isare dunggan, duhay baba. Usa ka, no? Sa kay purma. No? Gituyo na nga duhay atong dunggan para magsigi taog paminaw. Isaray atong baba para dili ta magpalabig istorya. Ha? Dili na ito nabalihon. Ha? Duhay atong dunggan para magsigi taog paminaw. Isaray atong baba para dili ta masigig istorya. Ingon bitaw sa Proverbs nga, kung daghag istorya, daghan og sayop. Daghampog sa'yo. No? So, gituyo na sa Ginoong diha atong dunggan kay para maminaw ta. Especially sa atong mga kabataan. Although usahay, ma-feel na to nga, kamabaw ba aning iyang pangutahan na, oy? Pwede raman tani ko, ano niya? No? Pero, sometimes, it is the way of the children para makig-fellowship sa mga ginikanan. No? So, hindi naman ni mo tagdon, God. Mauna, sige na, no, pangutana. O, tagda pagod na. O, para. So, mo to. Number one is, ang atong amahan, ang mga amahan is kamao maminaw. Ikaduha, ang mga amahan is iyang disiplinahon ang iyang mga hinigugma. So, Proverbs chapter 3, verse 12. Ingon diha, He doesn't discipline to punish. No? Wala siya ni disiplina aron silutan. He disciplines to protect. Disiplinahan ko no para protektahan. So, Proverbs chapter 3 verse 12 ingon diha, because the Lord disciplines those he loves as a father the son he delights in. So ang amahan ko no disiplinahon ang Ginoo, disiplinahon niya ang iyang hinigugma. Susama sa amahan nga mo disiplina sa iyang anak nga iyang pinangga. Proverbs 13:24, wala na ako nabutang diha. Ingon dito nga take away the rod. Tangtanga kuno ang atong basahon sa Binisaya para mas maklaro. Proverbs 13 verse 24. Kung dili mo disiplinahon ang imong anak, wala ka mahigugma kaniya. Busa kung gihigugma mo ang imong anak, tulira ang iyang pamatasan. Kung sa in English, nindot po gaya ni sa in English atong basahon sa ESV. Kay Kuandre. Ingon dire sa ESV nga version. Whoever spares the rod hates his son. Kailan mo grad? Kanang stick ba? Bunal, no? So kani mas klaro ni kung unsay kuan sa discipline ani. Although naay mga debate about corporate punishment and positive discipline, no? Pero ang Bible naa siya specific pod nga gipakita niya

0: kung unsay pamaagi sa pagdisiplina. Pero atong hinuduman ha, iyang gidisiplina dili tungod kay iyang gipanish. Iyang gidisiplina tungod kay iyang gihigugma. So kung modisiplina ta sa atong mga kabataan, atong himuon tungod kay nahigugma ta sa atong mga bata. Dili kay atong mura na lang pud og gabunal og kanang has, no? Grabe. Musa kuan pa mata na layway labod. No, tandamanan nga wala gi kuan ang pagdisiplina. Wala na gi kuan sa Bible ng disiplinahon. Pero disiplinahon uban sa gugma. Amen? Sige, at arita. So mga ito, ang ikaduha, no? He disciplined those he loved. Ikatulo, he welcomes the prodigal. Iyahang i-welcome pagbalik ang mga nakasala. So siguro, doon ay mga experiences na ito dire, or doon na ba mo'y nahibawaan. Nga bisang pag-unsa ka maayo ang ginikanan, naadyo'y musukwahi nga anak. No, matod pa sa isa ka pungpong alubi, doon na joy buang, kanang laya ba nga? Naatuod sa bulig, pero why sod? No? Ito pa, naadyo'y kung sa kaan pa, na'y black sheep sa family. No? Saan pag-unsa ka maayo sa ginikanan? Eh, atong imanaan nga, kita ang mga ginikanan, igo ratamugiya. Pero ang atong mga kabataan, doon na sila'y kaugalingong intellect na gihatag sa Ginoo. Doon na sila'y kaugalingong hunahuna, free will para mubuhat sa unsay ilang gustong buhaton. No? So, ayaw ninyo, kung anapod ang inyong kagalingon, atong kagalingon nga, pakyas man siguro kung aginikanan. No? Pero doon na yung mga instances, usahay, nga musukwahi yun. No? Sama sa story sa prodigal son, maayo kayong amahan, ihatag niyang iyang tanan niyang nag-provide siya sa mga kabataan, pero unsay nahitabo sa isa? Ang isa nagmatinarong, no? Nagtinarong, nagsunod sa business sa iyang ginikanan. Ang isa gikuhang iyang bahin og nilangyaw sa layo. Og in short, giwaldas ang iyang katigayunan. No, pero sa dihang nakaamgo ang maong batan-on, namurag, nasayop dyan ko sa akong desisyon. Kaysa amua, baboy man ang akong ginakaon. Baka, kanding. Dire, pagkaon naman lang sa baboy akong ginakaon. Murag, nasayop dyan ko ane. No? So pagka-realize sa mga batan-on, yun siya nga, mubalik ko sa akong amahan. Huwag makita nato ang kasing-kasing sa amahan. Nga bisan unsa kadako sa sayob sa iyang anak. Gani gi-describe sa Bible, no, sa kato nga mao nga parable. Layo pa ang iyang anak, nagdagan ang amahan. Tiguwang na to, no, sa custom sa mga Jews, dili ito angay buhaton. O bisag sa ato agad, kay mga tiguwang na, di na unta mo dagan. Pero ang gidescribe dito nga, he ran. Nidagan siya with open arms. So there might be a time, na makasala ang atong mga kabataan. Usahay, tungod kay gusto ta, protektahan ang atong pamilya, may ano, atong pangalan di ay, dili ang atong pamilya, atong pangalan, aga kuga huga-huga lamang ka sa atong maayo nga pamilya. Nakadaot ka sa atong bad record. Ayaw nag-wonder, di na ka na ko ilohon nga akong anak. No? Pero dili di ay. Gipakita sa Ginoo kung unsay atong attitude towards sa atong mga anak nga nangawala. So dili ta muundang. Dili ta muundang kung doon naman ganin na mo, abot man ganin sa toa, nga doon ay atong anak nga mo sukwahi og dalan. Wako'y nakita. So the Bible is telling us, Psalms chapter 68, verse 5. Ingon diha. He is a father to the fatherless, a defender of widow, and He is God in His holy dwellings. So ang Ginoo kuno maoy amahan sa mga walay amahan o defender sa mga balo. So if there are times nga ma-feel na to nga wala man koy father figure nga makita, there is God. Tutok lang ta sa Ginoo. Make relationship with our Heavenly Father. Ako, personally, sayo gikuha sa Ginoo kong papa. So, I was 13 or 14 years old. Sa dihang namatay akong papa. No, unya, anang 14 years old, doon na pa d'yo'y tulo katuig ana, nga wala may nagkuyog, tungod kay nilayas ang akong mama, kay nag-away sila sa akong amahan. So, gikan mi sa Bulacan, actually Bulakenyo ko, Tagalog ko sa una, Tagaliig ko sa una. Unya, when I was grade 2, nag-away lagi ito akong mga ginikanan, so, ni uli, mi dire. Ang akong mama mo ay taga dire sa Bohol, taga Panglao. So, grade 2, grade 3, naa mi dire na muyo. So, nakwaan pagyod ang 14 years nga akong pakikuyog unta sa akong amahan. So, medyo wala ko'y idea kaayo kung unsa magyoy maayong amahan. Kaya ako itong amahan po, although provider to siya, bisyoso man po. Naa sila gitawag nga samahang Sabado. So every Saturday, alam na, no? Lunes, hangtod Merkules, magtigom na sila og kinahon-kahon nga mga beer. Ding Merkules, naa man ay bale, no? Mukha nang manarbaho ka, naa may mo bale, mo kuha, mo CA ba? Oh. So ginagmay ra na ilahang inom. Oh, ginagmay. So Lunes hangtod Biyernes, la tigom na sila sa ilang mga kahon ng mga beer. So ini ka Sabado, ka pile up na nang ilang beer, tagas habog na kayo. Tag na pulo ka kahon, walo ka kahon ng ana. So maotoy na mat-an ako sa akong amahan. No? O nya, well, di pa mahurot ang sigarilyo to ana, dagkot na pod. No? Pero matingala ko, malagi na. Kung ang atong istorya sukway sa atong binuhatan, maglisod tagtuo. Kay dehikas a nga nakitaan ko niya nga kana laging curious ta mga bata, maglikit-likit og kanang papel, gibutangan og dahon sa talisay. Suway-suway pud og buhat kay mo kita god. Kitaan bitaw ko sa akong papa, grabe gyud nung latosan ako. No, sumkin ko. Mani siya nga, mao man niya binuhatan. Ano, iya man kong paggangon. No? Medyo himalikas po. Medyo himalikas. Nadunggang ko niyang namalikas, gipadugo gyud ang akong baba. No, so murag dili maayo ang nakita na ko sa akong amahan. Pero the good thing is, nagdako ko sa Sunday school. Dito ko sa akong mama na kunakuyog. So murag ko mama's boy ba. So dito ko sa Sunday school ni dako. Although wala ko'y nakita nga father figure nga maayo, nakita nako nga ang Ginoo siya ang maayo nga amahan. O kung ikaw karon na feel nimo nga wala man ko'y nakita nga father figure nga maayo lantawon. Lantaw sa Ginoo. Dili matod ba, you cannot give what you don't have. Kung wala kay nakita, wala imuha, dili ka makahatag. Kung wala kay nakita nga maayo sa imong ginikanan, sa imong amahan, saan nimo pag-guide sa imong mga bata? No? But the Bible says, He is the father to the fatherless. Siya ang amahan sa mga walay amahan. Amen? So kung nangita ka o maayong example, tutok sa Ginoo. Ang lisod lang kung wala kay relasyon sa Ginoo, unsaon man nimo. No? So mo nang we need to receive our Lord and Savior Jesus Christ para makabaton tag connection sa atong langit nung amahan. Amen. For conclusion, no? Sa atong conclusion karong buntaga. Para sa kanatong mga amahan, we need to step up. No, kung pabanjing-banjing rataron, murag kumpiyansa rata kaayo, kung wala pa ta na alarma sa mga nanghitabo sa atong kalibutan, no, I don't know kung unsa pa'y makapaalarma na to. So sa mga amahan, we need to step up. We need to make a stand. Your children do not need a perfect father. Ang atong mga anak, wala sila nangita og perfectong amahan. But they need a present father who will point them to our perfect God. Amen? So mga amahan, we need to step up. Para sa mga kalalakinaan sa simbahan, no? Siguro wala mo matagay sa Ginoo og biological nga mga anak. But dunay mga tao, dunay mga bata nga naglantaw nimo as a father figure. Look around, no? Tan-aw sa imong palibot. There are fatherless children in our neighborhoods. And this is very important. Be a mentor and a spiritual father. Amen? And to the brokenhearted, sa mga nasakitan, sa mga wala pili apil ba na? Sa mga dunay hinanakit sa ilang mga ginikanan, rest in the arms of our Abba Father. Nakita kaniya, nakita niya ang imong mga kalisod. And He loves you. He cares for you. And as He promised, He will never leave you nor forsake you. Amen? Amen? So, we need to make a stand. And B, let us stand in the gap.
1: Okay, mga kagsunan, dito na pupos ang ato ang oras. Inaog, nakahatag to na ito pagpahinumdom, no, sa matag-usa, labaw na sa mga amahan, ingon nga pundasyon sa matag-pamilya. Doon na tayo Diyos nga amahan to sa langit, alang sa mga pamilyang wala na yung mga amahan, apan doon na tayo amahan nga to sa langit, mga kagsunan, nga siya nag-aatiman o nagmahal ka na itong tanan. Wala na tayo igong oras na doon na ito sa pag-ampos, pagtapos.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab kwalitiyan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Agoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabughat.
5: Rexino Forte.
3: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo o gilanat.
5: Rexino Forte.
4: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
5: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Kahit itanong mo sa doktor.
10: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguan na ko. Maunang ang nakong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Uy! What ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan!

0: For Myra E, step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
10: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
11: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
12: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
13: 3 times faster.
12: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
13: New Alaksan Extra.
12: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
13: New Alaksan Extra,
12: extra paspas, extra galing.
14: Gikan kanamo sa DYRD.
15: DYRD.
14: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mao kadto ang tulumanon direct. Direct line. Kini ang tulumanon nga way lipod-lipod nga motuki sa bisan unsang hilisgutanan nga may labot ang katawhan. Direct line. Magpakabana kanunay ug muayag sa bisan unsang isyu nga kasaw-an sa tanan. Direct line. Mudasig ug muhagit sa katawhan nga magtinabangay aron ang katilingban kanunayng hapsay ug husay. Direct line. Inyong kasumbungan, inyong kadaygan. Mabati matag Domingo. Gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi dinhi sa DYRD. Ug karon, ania ang tagdumala niining tulumanon. Batid ug bitiranong magsisibya, Andy Manatag.
2: DYRD. Inyong mabati matag Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Pinagi sa itong frequency band ang 1161 ug sa itong website ug sa DYRD kasaligan sa Facebook sa Tibuok Kalibutan. So mura nga di lang kay madunggan ta rin sa Pilipinas kundi madunggan sa Tibuok Kalibutan Megala. Ito niya maulagin na nga sa di pa din na ito ipadayon natin at itong kuan atong mga pasubo nga paibaw magana. Pasubo kini sa kamatayon ni Mayor Violeta Gianco Reyes, Municipal Mayor sa Ubay, Bohol. Asawa niya sa akong kumpare, pare Constantino Reyes. O, condolence, pre. Condolence. Yeah. Rest in peace ni Mari. Mari Violeta Gianco Reyes. Wala na ko mapangutanag ka no sa ang lubong nene. Pero mutanag na ako niya. So, muna nga, ato sang pangutanoon ang gobernador sa Sugbo, Governor Pam Barikwatro, kay ang mga tao nagpaabot sa pag-release sa 6.6 billion na rehab funds na ito karon o pa ma-release para niya sa katong biktima sa bagyo nga Tino o ang sa kwan ining sa linog may gala. Una nga, although pamagi ko nung maabot pa ito pa si Governor Barikwatro, tulad na yung palwapon sa busab ang mga gobernador. O mo abot man ni Karo Sumanaha. Kaya loo sa itong mga iksunta, mga kaiksunan, kay nga daot lang balay, nga dugmok ay ng mga kuan, kaptangan, sa mga tanom nila, balik-balik sa bagyo. Doon muna nga, ilan ay paabot. Na doon nga. Maroon nga kuan. Ma-gamit po din nila yung town. Nya. Mga itong allergies nito nan. Museo. Siaw. Umpan. So, manibigala nga. Ipabot ni Miguel sa kaigsuna na to sa Cebu. Kining kwarta nga dako-dako ra ba ni? 6.6 billion para ni sa mga gamiton may gala sa kwan sa pag-siminto, pag-repair sa mga balay nga nga dukmok o labaw sa tanan. Ang pag-uang good. Ang pag-atiman sa ilang mga umanga nanto karon wa pa ni ma-atiman taon. Kalabay mo ko dito sa Bugo, Miguel, ha? Grabing dako ang damage, no? Sa northern part of Cebu. So muna nga ato na ng pag-auto nga ma-release ng tana. Kaya dili mo na para unsa, para na sa kuan mga gamitunon sa ato mga eksunan na nabiktima sa bagyo o nabiktima po sa linog. So muna ay importante kayo kay dagko na yung dami sini. Ang mga taytayan na dito, nag-dugmok, di kaagyan sa kinan. Nag-agyan na tao sila dapit sa, kuan, dapit sa, mutuyok sila. Kaya ang taytayan mismo, nag-guba man. Nga, ito sa mga naigo sa bagyo. Ubay-ubay sa muna dubli ni Miguel. Kining maong kwarta nga kinanglan yun sa rehab sa mga balay ng mga kaigsuna na ito nga na biktima in town. Unya, Miguel, ha? Ang atong national ato na sa nisbutan kay Bulaman o Pirmila ni Malimtan kay problema sa flood control funding flood control nga asam ni padong asam ni natong pangitaan nga atong naibawan nga Juan ni dako kaning anomalya nga gihi nahimo magala sa ato mga kontraktor dagkong kontraktor magala nga gawas nga dagkong kontraktor ini binilyon sad ang kwarta ana involved ni magala. Appeal mo gani ang mga congressmen ini. Yan mo lagi ni nga atong sa paningnan si Presidente Marcos. Namatol pa niya atong Disyembre. Una tuwag pa man eh. Mga, nabi ko ng mga preso. Yan sige, tagpaabot kisa na preso. Huwag may na preso. Kaya huwag may nagkikiha. Kaya sama ni mga appeal masad ang mga guwan. Mga kadakuan sa tugupit ng Miguel. Alima gani, kadako ni kwarta. Muro mag-ilaw na dua-dua ang kwarta sa gobyerno. Ya, na mga gagmay problema na ito diha mga sa itong mga kadanan problema sa itong agriculture. Huwag mong ilang maatiman. Sabi niya, ato lang ning paminaw niya, ato lang ning tanaw ng makita na to. So, muna migala ang dako kayong buwan. Problema sa atong kahimtang. Muna nga, atong gobyerno migala, di kayo makahatag o dakong asiso. Umikan na ning kadaghang binuang, labi na ning flood control. Niya, kinilbang flood control, Miguel, ha? Ako nakita si Presidente Marcos atong niaging adlaw, nga niatog siya sa itong mga kanal nga nagaguba na lang, wagin matiman. Murag, kuhang yun, nanakla agin si Kuan. Si Presidente Marcos Miguel, Bongbong Marcos. Kumika na niya, may tabo nga. Dako kayo nga, tragic. Kawa, mahibaw yung asapadong ang kwarta. Yang ato sang nasa gupit, no? Maminaw na lang po. Doon na ikiha. Maminaw na po. Basta nakiha ni Megala si Diskaya pa, kining magsayong Diskaya. Mupay nakiha. Papagin ka pa sa kaya kasong upan. Yan, gumikan lagi nga. Madlok masang mga na-involve nga mga congressman o senador. Amo na wala sila maninguhasan nga tabang sila nga makihan eh. Kaya apin mo sila. So, muna may gala nga kuhan. Muna nga kuhan. Diligin na ito makuhan. Mapugos ang gobyerno may gala. Pinigumikan sa mga tao nga na-involve. Contractor o ang mga taga-DPWH. Tumulbong wala na sila kaya apil mas bahin. Liman buka na pila ni ka bilyon na kwarta na-involve na ini. Kaya di lata mo kuha na. Di lata mo mangita og naunsa na ni. Kay imo makita magala nga sa tibok Asia ang mga na-involve magala nga mga nasod tinira mga Pilipinas. Tinira Pilipinas magala. Muna nga kanakuan ang netabo wa gyud masulbad ni problema ha magala di pidbuloy sa labaw pa tugtog na ni mga animal ang kontraktor labaw na nga nakasapi na kay gitan-aw lagi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang naitabo. Nga, naikanal dito nga nagabungkag. Nga kay tinginit pa ron, murag, ning maunta pero nagabungkag itong kuhan. Itong mga masa nila. Nga inaunta to, i-masa ang tarong. Usama nga i-masa ni Miguel Pinar maka sakong siminto daghang kay bas usumay mo tindog og mo gana nini nga kay tanga nga pulos man gipay muslan sa mga kontraktor sa mga DPWH mo ni nga ingon na ang kay tanga way gala murag di gyud maayo ang natapo may gala ini flood control na to. Muna nga, bot sa usap ni flood control pa ni, flood anomaly, ha? Flood scam. Di lagi sa minaw niya, usap man ang malakan niya, di mapagmusgot. Kay matod pa apil man ang Malacañang. Lima kay ning mga institusyon nga gipadangas Congress, na congressman apil ning mga institusyon nga kining insertion magigala. Mahimo magdi ni mo ning gamiton, mahimo mag imo ning imo ning kwan, imo ning tapigan unya, imo gasto personal imo. Mo ning magala ka tuyo tay ni para sa kwan, para sa development sa matag congress. Kining mga lugar nga dagkaguba. A congressman na ilaban sa po nagitaguan, huwag lang siya linaw-linaw na. Una na po nila tagi o dako nga dako pagtagad. Pero mula gini nga, daghan masangwa makaapil ni mga congressman, munang hadlok po sila nga ilan nilang gamitong kwanta. Ba't yung nakuha nila, lima karatang insertion lang ni Martin Romualdez. Huwag ka na nga 6 na to. Dako kayo. Basta billions ang kwarta ni Romualdez ato. Ang uban, gamay-gamay ra kay iya matong uban, iya matong kayon. So netabo, ang mga uban ng congressman anatagan, wana po mo, yaw-yaw. So muna may gala ang nagadaod na itong gobyerno. Kaya wana mo kayo mapangutana. Malacañang na imingon lang, ambot lang. Ha? Ambot lang. Nya, ang kuansad, ang mga traktor, may ingon lang, ambot lang. Tamo tang DPWH. Hasta grabiha. Muna may gala nga. Muna nga. Digo masinso niya itong nasod. Digo masinso ang nasod ng Pilipinas. Pagbot na itong matarong itong gobyerno. Nga. Matulpa itong. Foreigner ng Ulis Pilipinas. Naglaom siya ngayon nag-aninis Pilipinas, dako na kausaban. Kaya nawa pa siya din ng mga napugtuwik. So magkausaban na nga nawa nagaguba naman nun eh. So muna may gala ang atong gipangandoy nga wadi ay. So muna nga maglisod na tayo may gala o kwan. Lisod na tao paningkamot ni nga matagal o dako nga serbisyo ng pong nasod. Kaya usaw man pagserbisyo ang kwarta na wa man. Gapon lagi panakla si Bongbong Marcos Jr. Nagtanaw sa mga kanal nga wa mamayo pagtrabaho nga nga lukti lang kay nainit man nangabuak ra pod ang mga nipis kayo nga mga masa una nga kay ingon sa disaster kuay wa pa December 15 mapriso nga mapriso wa pa December 15 so man ta bo sa no buwana hapit ang Hulyo nga December mga sobrang na tungas tuig. Di lagi good ma-adlock na sila. Nga, mag-file ka sa Ubusman. Ang Ubusman, dahil na pong masapian. Muna niya, na magbutang ka niya tao sa Ubusman, bayra na nagapunan na nila magkurakot. Yan, kadungog ba mong akuan? Kadungog ba mong na file ano kaso ning ning kinituig ka? Huwag yun. Nausan naman lang eh. Muna may gala nga kining flat control duga-duga ng mga inyong isyu, ha? Muta na, tas mula kanyang, kanos aman eh, ninyo hatagig pagtagad. Ngunit akong pangutan na may gala. Kay, mula o, una nga, ako gipulan sa kong itagot ninyo. Kay, lisod kayong mga kuano mga opisyal na sa gobyerno. Di umaminaw kuan isyo. Ay napaminaw ang napaminaw ka ng mag-bisat ko sa isyo. Basta na di na sila ganang maminaw kung sa isyo ka pa. Una nga ang uban minaw ng music. Tama, bitaw, kitakag mga radio announcer, tindaga na. Buntag sa iyo, na, tagaw-taw. Yan naman. Klaro mo na sila silang gibuhat, o man. Una nga, si Juan, si Vince Dixon, na mo ay cabinet member karoon sa Public Soda Highways o DPWH. Matupad niya murag di na kuno siya mulan sa sunod at di na siya mo ang empleo gobyerno sunod kay mauwa o latang muna nga siya panikamot. Sige siya panikamot. Ugun sa isukod sa bus, graba o kabilya. Yan tumanon. Pero sa mga uban mo magtuman. Nga, sa uban nga, yung gipangiharon. Wa may balita ka, wa may ihimo sa ang kuan, ang umbusman sa amin ni Megala. So, yun na na ang kapait sa itong kapta. Una nga, atong pangutan o na po din na si Dude Marcos, no, sana ni? Murang natakda naman sila sa natakda naman sila magala sa kuan. Kaya bag sa mga kadaguas gobyerno. Basta si Presidente Marcos sa hapit mo ko di kumutuo. Naituuhan ako kung nanggagag may isyo ngayon sulbahon. Pero kini mga takuang isyo magala. Grabe kini kayo. Di nila lim ng mga isyo amigala. O di nila tubangon. Kaya o may lahi mo, solba din eh. Malakan yan mo. Kaya hila mo din. Hila mo yung dagko kayo mga isyo. Nga. Sama pag-solba din eh nga. Huwag mo sila kuan, huwag masangpit o asa sila adong nene na investigasyon ipahunong puti kusuka si isyo na pero pagka sabos ni kanan. Muna, wala ay mahimo. Muna nga, nga itong busman, wala sa mulihok. Ang hilihok sa busman, umigal ang gagmay kaso. Numdum mo itong barangay captain nga, Yukiha, si Tipiso sa short sa iya pag-audit sa barangay. Si Tipiso. Saman nga, wala may isang backup. Uto na kaso itaw niya, itiha siya. Nabikonbikto, napriso. Tungod lang sa City Pisos po yan. Muna nga, pahit kay Palandungon nga, hanggang mayroon na priso, samtang dagko dili. Muna migala nga, ingon ini ang kahimtang nato sa itong nasun. Kaya, ang senador, labaw na. Wagi. Hello. Okay, muna ko kako. So, muna may gala nga. Ingon na na. Ang natabo may gala sa atong nasod. Why kung why kausapan niya si Diskaya ba nag-asawa na preso na kunumbot at preso ba tinood niya ang gipang uli nila nga pinalit nga pila to na patoy 30 million 40 million na sakinan. Ang natabo may gala. Wa na po tayo ba ako sa ipaday ba siya malinga? Kaya sama ni mo na nga wa na may nagpaluab. Sumuna na nga kinanglan nyo nga nagi magpaluab pa na sa amsag niya at mga congressmen, mga senador, sila sige mag-relax sa usuroy at to scopy siya tabi-tabi doon ay bahinon, bahinon na yun muna may gala ang atong nasod muna nga atong hangyoon si nagpadakog suwat ni Presidente Marcos Malacanang na kumusta namang investigasyon sa kuan sa pinangsangan nini sa flood control. Awag yun. So muna Miguel lang, katong anomali abitaw sa numdo mo nga First Lady pa si Madam Imelda Marcos, panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr. 86 million to. Pero ato may buwan Miguel na priso. Ang mga na-involve ba to? Niya, pagka-priso, wala nating pilaka buwan di pambuhian kaya sama ni mo nga kunuhay na kapiansa man na piansa nga wanay ingon na maghiring-hiring pa kagisabot na tos mga tagbuwang so ingon na may gala ang kalidad sa atong mga opisyal may gala. Una nga, inauto na to nga si Ferdinand Marcos muhimog yung lakang nini. Di ka magtila sa ngisi-ngisi na isang diskurso. So nang ipag-diskurso niya. Tinalan at timanong gini nila. Yung mga tao, gipulaan na. Labaw na kong gipulaan. So muna may gala ang kwan. Ang naitabo may gala sa atong nasod. Atong nasod nga napuno sa kasakit, puno sa kapubrihon, napuno sa mga problema sa ekonomiya gumikan kay ang atong ekonomi to agi pa musla na sa mga salbahes kayo unya ato tumanon mo gidala gitsugdahan sa gitsugdahan megala sa Anda di Boracay, ang nindot nga, nindot kayo may gala nga beach resort sa Anda Bohol. Matumog Anda ay kalimot, Anda di Boracay. Kaya hayay, kaya dito, bugnaw ang ilang mga rooms, kunya ang tubig sa dagat, pinaw sa kayo. Pwede ka maglungulangoy dito nga makita ang imong tiil kapay-kapay. Nga usap ang Iron Builders Incorporated. Usa ka AAA ang lisensya din eh.

nakinimamutang sa Bantimore, sa atong siyudad sa Subo. Unya ang aluminum furniture migala na kini sa Panglao. Ang nag-supervise ni Migala mo si paring engineer engineer kumpare kabusas. Ugusab ang tigpaminaw nato diya sa kuan sa kuan sa nga nini sila si Bukbo o si Bibi Bibi Chavez diya sa Torero Private Road Sudas Taglaran. Ugusab si kumari na to Migala. Limot na kusnan. Sige lang itong maliko no, taw-taw. Ugusab Migala ang lain na itong sigutan. Kini na sa ang kuhan. Kining kuan kining anomalia Migala anomalia sa atong mga kadagkuan Migala kadagkuan sa Manila may tungod nining wa ginila tagi og pagtagad nining usa ka isyu nga din hapit la ni ma og umuputo na nawa na naupos na ni kining anomalya ni Gaza sa tagkong karsada dito sa dito sa Central Luzon. Usa sinis problema Migala nga daghan kay mga kasada ni nga dugmok sab imbis ng simento nga gupok kinaon kini gumikan sab sa atong mga kasada nga petiloya una nga under gapos DPWH. Oh. May nang inyong tanawon sa dito, taga DPWH. Una may galang matawag na ito, ginagmay, pero din ako, minilyon. Minilyon ang may gala. So, muna nga atong atagang gini o pagtagad. Kaya, o, may mahimo may gala. Nga matagan o pagtagan. At kisa may mutagan. Oo. Oh. Kisa may atong patagdo nini. Muna nga, kamusang mga opisyal kunuhay, sa tawag ni opisyal pop ni sila, inyo sa tumagon mga isyo. Di kayo magpabungol-bungol lang mo. Na ito yung mga kisuna na ito, matos yung opsina, dili yung tagdon. Muuli na lang kay buhay ni tagad nila. Kung naman ganyan tagad, hindi lang dito sa kay kanang likod sa mo dito, kay napubibisita. Ang ito, ma-uto na lang, o mahapunan, di yun mo, sus marusin. So muna may gala ang dakong dako nga problema sa atong nasod. Muna nga, ang uban, wa may problema kay si Gimnal Suroy. Suroy nga to sa Switzerland, Suroy nga to sa Denmark, sa

0: their lungs, sa dahig, apa sila dito ni Presidente, former President Duterte, ha? Nga, tekasa sila. At was London, ha? Hasta nindo tas lugar. So, na may gala nga, kaya nga lang nga, kuha na kita pag-asa ng kalibutan na. Kaya na puno sa problema na di na murag maglisod na pagsulba ng Pilipinas. Nya, nundo mo si Presidente Marcos nga ito sa Japan, nagkikita ni Kuan, Donald Trump. O, nangita, nagkukutukwarta dito. Nga while atong usang adlaw, dito Rusya, nag-meeting ni Kuan ni Vladimir Putin, ang Presidente Rusya Migala. Pag-meeting nila, isara sa siya, gamay naman itong gisaan ni Vladimir Putin sa Rusya, Miguel. Plato, 150 million. Oh, guwang na bahino nila. Kaya karoon, Miguel, abi yung pila na utang sa Pilipinas. 18, paminawa, 18 million dollar ang utang sa Pilipinas, Miguel. Putin na kuha na. Ilam ng 18 million times 1? Times 60 plus? Ha? Ilam na? 18 times 6. Computer ko nun yun, yan yung tiksi ko. So, muna Miguel lang, ang utang na sa NATO Pilipinas. Wag yun. Di yun mahimo. Kung kita bisitahan din, magkita mong mangutang. Kung kita sa'yo mong bisita dito, Pilam, itagya po yung utang. Asa naman ni Padong? Nga, sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. Miguel, ang utang sa Pilipinas was only 560 million pesos. So, pinarano, di na maroon, million, billion man, kay dollar na kiutang. So muna nga, di na yun ma, klaro o inig-add na may gala na pamunay mga porsyento nga, kuan, i-add na. Plus, inyong hataga ng taga, kuan, taga World Bank, dagang hataga na lagi. So, muna may gala, muna na, ngayon po. Kay ugo may hatagan o pagtagad ang may tabo mapubre kita pagayo maot-ot kita pagayo na masugot lang po ng Amerika o ang World Bank na maot-otan total sige mo silang pautang abi ninyo katunggi utang karon igor na ito ibayad sa kwansa kanang utang kanang i-advance ba igor lang murakag nangutan para ibaya sa utang. Muna, pangutang nga, huwag klaro may gala. Muna nga, di ginmahimo nga, kung di na ito ang solusyon, huwag kita paglaom ni may gala. Kita ang mga Pilipino. Kaya, ang mga Pilipino may gala, ilan na ginigyantos taon. Kita kag mo subay ka ng mga daan gagmay diha sa kuwan din sa Sudan Sugbo ang may tabo may gala ito ah nagsigan lang inom tabako sigarilyo sugal muna ang ilang himo kuwan lang sila maghunahon magmayahay pa sila ang ilang importante nga magkakaon makasod ang ginagmay niya utang ginagmay. sa may himuon pa. Matod pa nila mga dato mo may nagpadato pagayo. Mga pobre giduot man pagayo. Una migala nga ngon ana ang natabo sa atong nasod. Nya kamo gusto mo mangutang at tura mo sa lakanyang. May dakong notebook ni Lisa Aronita Marcos mo. What? Restahan? Utangon mo kuan pilaka libo utangan ninyo pero mo may bayad daw yung nagbayad eh di ba so muna may gala ang dako kayong tamparos na to mga Pilipino may gala I hope nga kining atong nasod mabuto pa ng na ang atong mga opisyal ambot o maulian pa mo sila. Kaya huwag din naging maulian eh. Kutob lang sa singon na niya. Nga huwag na klaro na pagtagad sa magala sa atong nasod. Kaya nga po sa gobyerno, sige mo lang pong hiyahin nila. Ito ang mga ng gobyerno ng subisyon na. Huwag eh, ang uban, tuwag na sa istorya sa obsina. Sige mga biga-biga. Mga unsa unsa na lang. Nga, ang upan. Tuwa, ang mga babae. Nga, nang sige po pang lipstick. Pang eyebrow. O yung trabaho. Nga, ang upan. Tuwa sa kuwan sa tuwa sa mga nining kining nagpa kuwan. Nagpasinganin eh. Nagpakuan silang kamot, paghingo ko.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: In your daily coffee drink, make sure that it is complete healthy coffee. Drink Mascafe 9-in-1. Mascafe 9-in-1 gives you a complete healthy lifestyle. It makes your body very energetic and have a strong immune system. Let's advocate healthy lifestyle for total wellness with Mascafe 9-in-1.

0: Taray. O sa commercial na kwan. Muna may gala. Ha? Sa balikot. Waday? Pasti lang. Outline na ito. Sige, basta nga itong tulma na may gala. Sudahan sa Permarine Insurance Agency. Usap sa maskapin ni Ninwan. Usap ka nindot yung maskapin ni Gala. Una nga, doon na mo, ganahan mo sa maskapin, tawag lang mo sa opisina. Kaya gawas nga mo palit mo, mo kuha ba mo pagkapin pa ko. Ingaw na na. Nya ang uban na migala akong ipangatag sa ato mga kliyente. Kaya dagha mga mga hagyo gani. Mga yung mas kapi ko. Tungod kay lamian ko na. So, di sila magmahik sa kalamis kapi. Nya ka ng kapi ha migala, wala na asukar-asukar. Kaya ang asukar na stevia. So, di na makasamot sa yung sukar kay stevia man. Ang kape, abang ang sukat. So, money may gala. Nya, atong paningkamutan may gala nga ining atong kwan, mga gala, kini atong infrastructure bitaw nga tagal yung pagtagad, panalitan ng mga pantalan. Tuyo karoon yung pantalan sa Bohol. O, kuan ba? Doon na ba'y agi? Huwag yung agi itong pantalan. Huwag mausap. Huwag na repair. Huwag tanan. Murag yakon. Sa asa mo napit, nagkikling atong nasod. Puno man sa daghan kayong kuan. Pantalan. Huwag yung mausap. Muna nga, nga to sa mga opisyalis, at wala po sa opisina, kuhan-kuhan to, kumidya-kumidya, inom-inom, suru-suru, tabako-tabako, amo na lang tabaho. Muna nga, huwag yun, di kita ka paabotin na nila. Nga ang, ato sa, may pang itong mananagat kay si pangpanaga ni town. Bahala mo kung gamay lang panagat kay sila masang kanon, suwas kanon lang, di mo nabalik yan. So muna migala ang kuan. Ang atong mga ato sa mga kuan, ato sa magdadaro, nahina na kong daro. Nya, ugnay, mani, hinahinahinayan na po taon. Ay ko na ang nagsabo migala. Kay, o kuan god, o may tabo nga kuan, may pa nga itong gobyerno mo na, o pati itong hayaya na ito. Muna gingo ni paring nun yung mihos nga mas nindot good ang atong gobyerno. Pero abi ninyo may gala, na nindot palita. Kay ang gobyerno di na kuno muhat mangayo og buhis. Ha, di ba? Ang buhis balikya ka kung sa balikyan mo pabuhisan man. Ang hindi pabuhisan no migala ang korupsyon na lang. Ta hayaya. Limang ka korupsyon no nay buhis. Oh. Kaya sa man gi ha? Ah, sige, okay. Sa man gi buhis matanan sa bulsa na gobyerno. Una tay unas migala niya. May gabi ita ni Lola Sinang Mihos, ni Parinonoy o Malilotlot Mihos, si kami Jaya, oh, Jaya, o si Joshua, Jack, James, Judy Grace, mga anak ni Parinonoy o Malilotlot Mihos, family, niya si Mirian, si Jinwell, pati Tiring, ug Eric, ug usab si Insi Kulit, ug bus boarding pakulba. Dias pang lawbohol magala. Mao ni ato mga kanunay ti paminaw nato magala. O mga luyga pamili diya sa kuan ni mabaw sa ICM. Nya ang to na sa sunod pohon Domingo. Salamat sa ato mga ti paminaw na kanunay nag sunod ni atong Sibya. Salamat kayo sa nga sa itong mga kaubanan, sa itong mga technical department magala, sila si Kuan, si Gilbert Tulog, General Gilbert Tulog, Engineer Jerry Cahes, Engineer Gody Felicia, Engineer John Mulat, ukusap ni Maiko Taray na mo on board karon migala sa atong transmitter sa atong master control ug usab sa atong big boss Mr. Peter De Risco. Inyong alaga the host Andy Manatan Philippines and the whole world. Thank you for listening. Mabuhay.
1: Mao kadto ang tulumanon direct line unta kamo na kapupo og daghang kasayuran gikan sa lantip nga hunahuna sa tagduma. Andi Manatad. Hangtod sa sunod semana atangi ang Direct Line.
2: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Way balinay, DYRD kanunay.
4: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
5: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
6: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
7: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
10: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

para sa tud sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal, MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa!

0: Anong bukulanon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po magpaulahi sa trend karon.

kumusta bali pa yung gabi ganyo tanan. Welcome sa tubag para gubari atong tulumanon. Dinaw sa tong tulumanon may gala ipakatulog ko ikaw. Adlaw do Domingo karon pizza 20. Suning nga buwan sa Hunyo. Kumusta bali pa yung gabi alaga ganyo tanan. Tangan amos kapiskay, kabasko, kalipay, kabayak, rumatak na may gala. Pinagi na itong pagkaparag-uban. Amokong napiton, pinagi na itong tulumanon, inyong tulumanon. Pagkatulog ko ikaw. Mga panginaot, tangan amos kapiskay, kabasko, kalipay, kabayak, rumatak na. Buti ako nga manumbalay na siyong tagsa-tagsa ka mga panimay makiksuna. Kini mga huni og awit yatong giandam alang kaninyo. Kumusta ka? Hain ka man karon? Hain ka man? Pagiguban ka nato ni atong turmanong. Gikan sa alas 8:30 nga ito na sa alas 10 sa gabi. Itong karoon nga na silang tagsa-tagsa ka mga panimay. Hindi sa itong mga tindirag-tindero, mga kusinirag-kusinero, mga driver, konduktor, may gala. Na silang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan karoon. Ang ubani ni may gala, nanganda masab para umapon, gumikan kay ting trabaho na sa trabaho, ting eskwila pa. Kumusta ang tanan at tumakiksunan usap diri sa itong lalawigang bulanon. Itong makiksunan diya sa

provinsyal sab sa akong sa yung pamilya usab karon dito no sa Davao sa mitaliwan akong mungkin nawagwangan nga iksuon to karon dito sa Kapalong Davao lagyo kayo kay nahitabuan pa kaduha na kuan pa gyud linog pa gyud no murag inanang mga sitwasyon sakit po kayo, no? Dolins na lang, no? Ito sa akong magwang. Yan hing nung wili, daling. Di panaw sa laing kalibutan. Papasubo sa mga iksoon nga niya karoon din eh. Labi na nako, layo-layo rabo yung taon po. Dito maglangan may gala niya ito nga pag-apanag-uban niya itong tulumanon. Sa tanan itong mga keksunan karoon diyan. Itong tuwa sa mga lagyong nga dapit may gala itong pag-dasig alang nga kaninyong tanan. Itong pag-apanag-uban. Kumusta? Kumusta nga tanan itong sunod kanunay diri sa itong tulumanon. Ang paminaw sa mga ito ni Jinky A. Idolsa is watching, no? Jinky, may gagabihin mo na, Jinky. O, dito maglangan, may gala. Dari sa itong pag-paraguban ng itong tulumanon, no? Sa itong pag-paraguban karon na ng adlaw nga Domingo.

sabi nga to ni Richard Yap, no, good evening. Kumusta rin ni guwapo na ko, amigo, pareha. Mas guwapo d'yo ka. Ang gawin mo na, Richard. Dasa lungsod sa Kinugitan, Misamis Oriental.

0: bé sap que tu n'hi ha, Armand. Oja, que tu saps ni Nerli Dahab, no? Oja, Armand Dahab i Nerli Dahab. Saya dua ke enginyer, usap kerut ya. Satu yang electrical engineer, oja civil engineer, siya maestra, usap kerut.
1: Lama
0: yung nga gabiin mo dia, man, no? Si Armand Dahab dia. Pag pabida o gato sa lanin early. Pag wapa mo to karo parang una.

Standby lang sa dugang na ito nga mga lingaw. Salamat na, Bulls, sa rin eh. No, salamat po kayo man. No, sa ito nga, ito ni suod kayong higala, no, ang Dahab Pin Center. Dahil sa CPG, wala na karoon pahuway na siya kay atun pag ipakuan ni siya. Ipapahuway ni siya mga anak. Total mga engineer mo po mga anak, ani, no? O, nga ito sa mayong gabi, Manoy, Yudi, Malabuti ni Nanay Nari Malabuti o nga to sa ni Rin Rinald na Malabuti o nga to sa ni Rinald Malabuti Malabuti o nga to sa ni Romil Malabuti o ni Ma'am Dayan na Taray Malabuti diri sa Bungahan Antikira Buhol. Nagikan sa Osaka Kajuta gikan sa Osaka Ruil Malabuti. Okay, diyan pag-ibigyan din rin. No, pag-atimbaya po doon sa mga membro sa Baiko, Baiko Original, no? Sa dekada sa Sinta. Saan yung Baiko? No? BYCO, mga God. Murag atong dito na sa Baiko. Ang BYCO na lang. BYCO Original sa dekada sa Sinta. Mga, kung ano yung mga old people of the world. Mga old people of the world. Bito. Oga, alas sa gato ni former City Mayor Joe Turalba gato sa ni former City Councilor BT Turalba, ni former City Councilor Atoy Turalba, o gato sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Doktor, no, mayong gabi niya. May pagpaminaw. Oga, gato sa nila dyan sa Tagbilara City Machine Repair Shop, no, may pagpaminaw sa Gerasonic Electronics Communication. Yung masal sa yung furniture, no? Kumusta may yung gabi niya, pinag-usad ni Rubin o nga to sab, ni Bin o nga to sab ni Kuanda Francis ni itong higala niya si Kuan, ni Marvin Tihano o dyan sa siyong furniture. O nga to sab ni Chi niya, no? Sa Bibis Litson, no? Kumusta may gabi usab nga to sa Bibis Litson may higala. Nga din, adlaw gabi ini, marag adlaw, maglitson, pagabot, pagkabi, litson, tog lang ni sila gamay, pagkabuntag, maglitson na po. Pinagi sa ni Bibi Rokas dyan, no? May gabi ni Mudabi, no? May pagpaminaw. O kaya nga to sa ni Bibi Lee, no? May pagpaminaw. Dahil sa Dorihag na Transit Incorporated, no? Sa tanang mga kawani dya, o kaya mga driver, labi na sa in charge sa kuan, kining kusina, no, nga di magpaila ang in-charge sa kusina. La, sige, mayong gabi na lang. Alang kanyang tanan niya. O, ingon mo, Nusab, nga to, ni board member Greg Hala. No, board, mayong gabi mo da board, no? O, happy, karon dahi mo rag dispiras ron, no? Dispiras ron dito. O, magpuhon mong katumanan diya sa Lubok, no? Ila kang board member Greg Hala. Nga taga Lubok mo gini, no? O kaya nga ito sa ni second district congressman may gala Banban Umintado nga ito sa third district congresswoman Alexi Tutor, no, may pagpaminaw. Nga ito sa Mama Santa Store, pinagyo sab ni Paricharli nga ito sa ni Marinday Santa Rosales. O kaya sa tanan pa nato niya sa Proto, sa Protis Junior Ice Plant sa Danao Panglao, no, kumusta mayong gabi alang yung talaga. Ngayon sa dyan sa Casiverde Apartment, no? O sa night market dyan sa Tawala Panglao. No? May pagpaminaw ngayon sa itong higala dyan sa itong kumpare dyan, no? Kumpare higala pag yun si Paring Ariel Labaya Gabuya, no? May nga pagpaminaw. O kini mga pagtimbay, sa dyan ito ngayon ni Artemio Habines dyan, no? Sa BYCO Original sa dekada o sa SS Sinta. O nga naman sabah nga ito sa iChoice Optical Shop, no, may nga gabi. Alang sabah nga ito ni Dr. Angel Plaza. Okay, kumusta na lang itong nga mga kiksyonan. Bueno, dito maglangan na rin.

Dito Baglagan, may gala, restong nga pagya para guban. Shout out po ko sa Atikira Buhol, no? Nila ni Luloy Habinis, ugatusan ni Aboy, Aboy Habinis, o nag-harvest sa Humay, ganiha. Gika ni Rony Salvacion. Rony Salvacion. Kailan ka ni Bay? Dito ni sa among dapitan eh. No, taga Buhol ni Dagan. Ano ka ni mga parinti ni Buhol eh. Siya, abot ko ni Kuan.

0: sa mga to ni Proni Narismano, Jose Rizal Dalingha. Kuyawa eh. Mayroon nga gabihin mo na, Pron. Proni Narisma. Ay, kumusta ka niya, Pron? Karoon, no?
1: Iman.
0: Pagkapaminaw.

atong oras may galay sakto na yung alas 9:03 sa gyud no sa atong pagparaguban gato nga tulumanon. O yan ni Felix sa klima ko tanong is watching o gato sab ni Bahadi Edita is watching no. Okay, last week kumusta? Atong mga da si Edita Bahadi Nistal mo ni no silingan na mo ito bangbang ni sa una. No, may pagpabinaw ni mo diya karoon na diyo. Mga guwapa na ba ni sa mga batanoon ba ni? Mga gihimayag na hunla.

Taot ko sa ako nga mga kauyaban sa una sa kabungahan ng kikira. Abuhol gikan sa Sakaruni. Gikan sa Sakaruni, salbasyon. Okay, 7 minutos mga igala, human magkalabay. Ang alas 9 sa gabi, no? Dari sa ato nga pag-aparag-uban na itong tulumanon, request ko gakanta ang gugmang gagibati ko o gimingaw ako. Pwede ba? Thanks. Ikaw sa Saka Patrick Ridolia. Okay, no? O gato sa rin nga paminaon.

Ya, selamat datang ke Tunggal Kebantu Satu Iku Usap Mereka yang sudah no. Oga, mengapa ga timba ya usap gitu pun sa mga mimros BYCO original sa dikada sa isi tagikan sa ka Kristeri bago no, okay, bayong nga gabi alay nga kanyang tanan ni ato nga pagya para guban yang awit ato nga ang gugmang gibati ko.

request ni kato sa Saka Patrick Panuridol, ya. Ingon mo sa bagato sa di Tito Bisara di ko pare Jerry Pabio gato sa di kapitan kun captain Yupimio Abrua o sa ako agaw si Alridolia o sa iya nga missis nga si Doktora Bergie Salinas Ridolia mayong gabi ininyo. Gato sa ka Patrick Panong Ridolia.

gilatag na doon na kita 14 minutos na ginuman magkalabay ang alas 9 sa gabi, no? Medyo nagkalahom ng kagabi yun. Pero di pa nga katug may galak rong mga panahon na. Kaya kinanglan nga mukuan sa ta, muhuman sa ta nining mga panahon na. Okay, dara.

Good evening, Amit. Kumusta? Agi ka ni Tata Iro. Kira giyapon ta, no? Mayong gabi, matod pa, mayong gabi po da, sir. Gani Ploro Bansa. Media WRAT, no? Og, you are watching, we are watching from, saan dapit, tikira, Albur, no? Albur de. Okay, la sige. Og, salamat ang kayo, no? Og, gato sab, oh, sir, mayong gabi usab, mi tips bulusir o gas gikan ni ako Japan Patrick Ridolia no o mayong gabi boss sa GPG blog no mayong gabi alaga kayong tala ni ato nga pagparaguban ni ato nga tulungan gikan ni Rini Cruz

give you a Gatuni Kusni Jandi is watching no Kusni or Gatuni Kusni Jandi. Oga Kumusta sab Gatulani Patrick ni Ginging de Akarono Oga Gatu Sabani Angel Daling Okun. Mayung gabi ninyo alag yung tanan, no? Usap nila ni Patring, da Patring, may gabi ni mo alag ni mo dia, no? Takot agaw sab si agaw pidil daling dia. Sa buku, no? May gabi alag ka kanyang tanan. Nila ito sab ni Myrna, ni Albert. O ingon mo sab nga ito nila ni Nang Minda, ni Nung Victor, ni Yan Yan, ni da budo o ga nga to sa ni kan dia kini nga pit no la ni bilin usab og ni kan dito kini nga yang amahan ni kan kini kan dia no ya pamino na pagpangga may gabi usab dai ni kung is man ga chato uban sa yang Mrs. Agaw Mayor Purisa Abilis o Tato. Ika sa ka Patrick Panong Ridolia. Di mo panong pasang George dyan, George Ocon. At sa sabi ni Edna dyan, no?

0: Pinoy hey, kala, matong atong lingaw, 22 minutos naman magkalabay, alas 9 sa gabi, no? Dari sa itong pagparagubar nga itong tulumanon. Advance happy birthday, usab nga ito ni Rice Rain sa Daling, no? Gika ni Roselyn Dante, nga ito sa ni Cindy Lou, o gingon mo usab nga ito ni Bess, o si Cherry, no? O nga ito sa ni Loris, mga panginaot, sa usaka advance malipayong pagasulog sa adlaw na tawhan. Okay, adya, ato nga paminaon.
1: Inangga ko
0: ato sa usaka rice rings sa daling
1: ko ikaw ning adlaw mong natawhan
0: marong July 1st
1: ako kini nga.
0: Pwede mo request samtang ako may kinabuhi pa?

Matagda, doon na kita'y 27 minutos sa Gilhuman Makalabay, ang alas 9 sa gabi, no? Sibila na ito, may pagpaminaw sa pagkato ni former City Mayor Joe Turalba, ni former City Councilor B.T. Turalba, ni former City Councilor Atoy Turalba, ng sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong, das tagbilaran City Masinsiap, no? O sa Gerasonic Electronics Communication, sa siyong furniture, ng sa BBC Litson, sa Durihag na Transit Incorporated nga ito sab ni Board Member Greg Hala, ni 2nd District Congresswoman Banbano Mintado, nga ito sab ni 3rd District Congresswoman Alexi Tutor, nga ito sab sa Mama Santa Store, sa Frutis Junior Ice Plant sa Danao, Panglao, sa Casa Verde Apartment, no? Pinag-iusap sa Trigala niya, sa Night Market Tawala Panglao, o nga ito sab sa iChoice Optical Shop, no, pinag-usap ni Dr. Angel Plaza. O nga, ang awit nga itong gipangayo may gala, pinag-in nga itong pag-aparaguban ng itong tulumanon. Samtang ako may kinabuhi pa.

tagda do dar kita 32 minutos sa gidoman makalabay ang alas 9 sa gabi, no? Og dali ra kay nga panahon og oras may gala. Og igon man usab ang mga tuig, no? Kay sunod buwan.

kay wala ton ko ikaw title di ato may gala bago to no bago tong nakaplaga na to bitaw okay ala dara dugang dalit lingaw ala nga ganyong tanan ni ato nga pagpanaguban ni ato tulumanon ato sa ning paminaw no o ga majong gabi abay rinig ikan ni Dudong Batinggal no okay salamat po kayo abay no may pagpanikay si kayo.

evening, Sir Rene Daling, pwede ko mo request o kanta nga Ang Palad sa Tao. Watching here from Poblacion Santa Maria, Davao Oriental. Occidental. No? Sa Osaka, Real Gumis. No? Ang Palad sa Tao. No?

Itunol sa akong mga pagtimbaya sa akong mga pariente diha sa Bato Maribuhok. Si Boy Boy Cook Inday Berta na sa ni Gaga Sister ni Peria ni Idel Berta diha sa akong manggol na si Boy. Way pagluba sa Artemio Habines.

Mayroon may kalatag na doon na kita 46 minutos na human makalabay ang alas 9 sa gabi. No? Okay, happy dragon. Okay, adira. Atong...

0: natin oras sa atay gong panahon sa pag-uban kanyo ni atong tulumanon maigala. Inasab na hulog ang tabil sa itong pagparag-uban ng atong tulumanon. Pagkatulog ko ikaw. Ato na lang sa labing ko po susamang tag na susama liga po isa.
1: Sa imong pagkidhat na dani.
0: Nagaan sa itong kauban si Engineer Michael Polaris Taray.
1: Ikul ba ang
0: day? Yung tanan among mga sukintig paminaw, mga loyalist, mga followers.
1: Kundi ko.
0: Alam sa inyong pagpakiuban ka na kung gikan sa alas sa 8:30 nga ito na sa alas 10 sa gabi. Tukawasan mo uban ka na ko. Salamat o salamat kayo sa atong tulumanon. Ipakatulog ko ikaw. Inyong alalay, suki sa kanunay, rini, masanig radaling. Magpasalamat o miingon, mayong adlaw, mayong gabi, mayong pagpaminaw. Adios, baya kong Dios, sayonara, hasta la vista.

0: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible.
1: Let's be responsible.
2: Nicolas, diin magkagikanoy. Kung sa manay mong ibit-bit.
3: Aga, mitambong kog bansay-bansay may tungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon agitay atong koglingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog utanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko ang atong utanon nga kaunon ug anoon ra pagyudagang kaing sustansya do.
2: Gusto ka gyud, Nicolas. Maayo na nga kaalam nga imo nakatunan da.
3: Nala, beto ato na ko. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diha sa akong dataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
2: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
4: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanom og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 og ning istasyon.

0: may mga naninindigan na maaaring itanim ng paulit-ulit ang binhing hybrid dahil nga sa mabulas at mataas ang ani ng mga ito. Tama ba ito o fake news? Una, alamin natin kung ano ang hybrid na buto. Ito ay bunga ng pag-aasawa ng dalawang piling variety o lahi ng palay na nagresulta sa hybrid vigor, kaya mas maganda ito kaysa sa kanyang mga magulang. Ganon din po sa ibang halaman tulad ng mais. Ginagawa po ito upang makalikha ng mas mabulas at mas malakas umani na palay. Pwedeng pag-asawahin ng palay na masarap kainin at palay na malakas umani. Ang resulta ay hybrid na malakas umani at masarap ang kanin. O kaya, ang palay na malakas ang resistensya laban sa sakit at peste ay palalahian ng palay na matigas ang mga puno at mahaba ang mga uhay. Ang resulta ay hybrid na hindi sakitin at hindi basta-basta sumusuko sa may kalakasang hangin. Balik sa tanong natin, pwede bang ulit-ulitin ang pagtatanim ng hybrid na binhi tulad ng inbred? Ang tamang sagot, hindi po inirerekomendang uliting itanim ang anumang hybrid na binhi, palay man o maging mga gulay. Dahil hybrid ang binhi, humihina ang bulas nito sa ikalawa at susunod na henerasyon o salinlahi. Lumalabas na kasi ang kanya-kanyang katangian ng mga magulang ni hybrid, kaya maaaring hindi pare-parehas ang tindig, paggulang, lalo't higit ang mga butil. Kaya pumapangit ang tayo ng palay, mahina ang ani, at yak na madedehado ang magsasaka dahil payat ang kikitain kung meron man. Inuulit po namin, minsanan lamang ang pagtatanim ng hybrid na binhi, palay o anumang halaman kung ang inaasam-asam natin ay ang mataas na ani. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Ang pagpangumanga mo ay labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma o ganiya ang atong mga farmcasters.
2: Mayong adlaw ka na itong tanan, mga kaigala. Welcome back no sa itong programang Bulanong Panguma. O daghan kay salamat no sa itong mga suking tigpaminaw nga sayo sa Kabuntago, nagapaminaw gayon no sa itong programa. No? O karong adlaw, thankful gyapon ta kay nagyapon si Miss Ana Luz, Miss Luz ang ato ang focal sa High Value Crops Development Program diin nga lain na po nga topiko nga paghisgutan karon nga i-share sa ato nga unsa may makuha nato no karong adlaw. So ma'am, Miss Luz, mayong adlaw.
3: Mayong adlaw no. So excited na po atong mga topic karon kay bag-on siya no. Bag-ong initiative sa Department of Agriculture Region 7 na headed by our Red Ma'am Angel C. Enriquez. Ang tungkaran ko, tamnan ko, which is ang Household Food Productions and Sustainable Backyard Gardening Program.
2: So, unsa ni ang tungkaran ko, tamnan ko, Miss Luz? Though, may makontinue na to dayon no, sa title
3: no,
2: pa lang
3: daan. Title pa lang ganindaan. So, very sabutabol lang yun siya. No? Tungkaran ko, tamnan ko. So, we're encouraging individuals, household, no, nga magtanom o klase-klasing, o tanong labi na, yung gina-encourage ni ma'am, ang katong sangkap sa tinuwa.
2: Mm-hmm.
3: So, sa katong mga sangkap sa tinuwa, na ikamungga, katong mga simple lang, na itanglad, na ikamatis, na ay sili, no, atsal, sibuyas, no. So, sa among mga waray, pwede may mag-add-on o kanang limonsito kay para ihiris natin ang tawag na ipis sa loni mo siya. Tapos mo na, mura na siya sinigang. Ipuga. So, pwede mo mag-add ang limonsito kung naamay ko. So, mausan na siya sa gusto ni ma'am nga mahitabo sa ato ang tungkaran ko tamnan nyo. Ngay, dili na tamo parit sa ato ang ano, instead na mubay pa ka sa merkado kung sa ato ng mga lamas para sa mga tinula. At least katong kwarta imong gipalit dito maka-save na ka. Like karon, eksama karon nga panahon no, atong mga pagkaon is naka taas nag presyo, taas nag inflation rate, and then syempre kung taas ang inflation rate ng pamilya, gamay na nagka-decrease ang iyahang purchasing power. no, gamay na lang. Ang imong 1,000 ron, pinanalang kapudyot. Ang imong tricky, kamay na lang jud kayo.
2: Mura na jud sinsiyo, no?
3: Sinsiyo na, pero perting lisura pang itaon ng kwarta.
2: Maodyod.
3: So, pagtanom mo, makasave pa mo, and then kung naapa mo sobra sa inyong productions, inyong baligyaan, inyong silingan, nga dili magsikig pangayo. Like for example, ang Kamungay ron, so some of the areas like northern parts sa Cebu, they're selling mga 150 to 170 per kilo, kaya nag-abot sa merkado, 200 naman siya. So, ang pila ka palwaan na sa Kamungay is 10 pesos, tulura lang siguro.
2: Solo kastik
3: nga solo kastik
2: gamay
3: yes
2: kayo. Okay, so kaning tugkaran ko tamnan ko Miss Luz, ang maka-join ani is nabay specific school or youth groups or kaning mga
3: so
2: ang, sa jail nato or anything or anyone nga naay tugkaran.
3: So ang target beneficiary sa ato ang tungkaran ko tamnan ko is katong mga low income and vulnerable sectors, so na mga di ba natay range ana no sa income na ay poor na day middle class no arita sa laylayan no marginalized sectors, and then those are living urban and peri-urban no katong kasikbit sa lungsod or cities. Katong mga solo parents, no, mga single moms, mga senior citizen, o katong mga youth nato na mga grupo, farmers associations, and then JIDA, which is katong mga lagyo nato na mga lugar nga dili na gyud pwede pasukon, no, disod kayo sila maabot sa hinabang sa gobyerno, and then katong mga beneficiaries sa government na mga programs like Poor Peace. So those are mga some programs na under sa DSWD nga pwede po siya makover sa tungkaran ko, tamnan ko.
2: Sa clarification lang Miss Luz, no, unsay difference day sa tungkaran ko, tamnan ko sa ordinary nga backyard gardening kay ilabi na kaning-ganing away sa tugkaran ang ato mga silingan. Dali rin kayo masuko. Bisan sanga sa Kamungay, awayan pa.
3: No, it's very, ang concept yun niya is very similar. So, magtanom gihapon ta. Ano kayo ni kaani niya is, ikaw mismo, pwede siya, dili siya into groups. Kalang, what I mean, na-mention man ito ganina, pwede ang FC is, no? Pwede siya, pang family lang a size, no? Iligi siya as an big one, like ang gulayan sa bayan, gulayan sa barangay, and then gulayan sa paaralan is nag-require siya as one community gud ang involved. Whereas sa tungkaran ko, tamnan ko, ikaw mismo nga naay tungkuan nga pwede ni mong matamnan, pwede jud ka mo avail sa programs. Basta na-mention ka ganina ng mga low-income earners, so pwede na natin i-cover under so, this program.
2: So aside day sa pagkaon Miss Luz nga maka-save ang ato ang mga beneficiaries or ang mga families, napoy lain nga goal ang maong tugkaran ko, tamnan ko.
3: Yes, ang number one, no, maka-save tag kwarta. And then at the same time, ato mo pangarapon po na maka-income po ta ani. And another nga objective aning nga programa is makakaon kita og fresh, presko, unya safe nga pagkaon, no? And then, to encourage also our families, our members, atong family nga, balik ang ato ang kanitang engagement, no? Dili lang ta puro mga gadget, and then, ma-improve po na to ang relasyon sa sulod sa atong pamilya.
2: Oh, okay. Dinat sa no nga.
3: Bonding time.
2: Oo. Oh, yes. Doon natin laing sa habi sa pagpananom gayo no nga. Dili lang mag-focus. Labi na sa nung ato ang mga kabataan nga. Tutok na kayo sa screen.
3: Labi na itong mga issue karon no. Very,
2: yes. Grabe yun. So, ato yun ang gina-encourage sa itong mga kabataan.
3: Instead mag-online games, no? Atong patamnon atong mga bata para ma-divert ilang attention. Dili lang puro mga roadblocks.
2: Dili lang kutob lang sa digital nga mag-gardening sila, yeah. But nindot yun ang actual gayud, no, nga ilang makitang ilang kugi sa pagpananom. So,
3: you will also know unsay history or unsay kuan sa ato ang gitanom, no, ang giunsa ni pag-produce, no, at least they will no, kung unsa ni pag produce ang bunga and then pila ka months to para pud ma-realize nila nga dili ta magsayang og pagka no, bawat lusok ay importante.
2: Unsa man ang kasagaran, Miss Luz, no, ang pwedeng matanom sa tuang tugkaran hilabi na sa mga urban nga mga balay-balay nga lisod kayo sila, no, so maglibog jud sila ba nga
3: unsa ila itanom? So sa gagmay ng area, pwede ra gid ta mo tanom ang kanang dili gid siya katong mukatay and then dili pa siya kayo mo dagko na mga gulay, like for example, pwede ta magtanom og tangkong, pichay, tapos mga kamatis, di man na mo dagko ka talong, pwede na.
2: Mga sibuyas,
3: sila. Yung mga herbs and spices nga pwede ra gid nimo pila ra gid ta square meter, pwede siya 20 square meter, 40 to 100 square meter, pwede ra gid siya kayo na siya ito. Kung wala gid kayo kay space, you will practice vertical farming, imong ipatong-patongon through using o kanang mga recyclable na mga materials, kanang mga basiyo sa mga soft drinks, basiyo sa ato ang tubig, no? Mga containers, nagsudlan og mga suka og tuyo, no, pwede ra gid na siya ato i-recycle. And other na mga kuan, like saging, kung wala gid tay kuan, lain na gid na kuan, pwede ra saging. Like for leafy vegetables, pwede ra na siya.
2: Pero required ba na sila, Miss Luz, nga mag-establish dyan sila ilahang nursery?
3: Wala gid siya ginang courage nga kuan nga mag-establish yun siya og nursery. Ang sa gulayan sa bayan ang ina-encourage yun nga magka-ada og makatukod sila og nursery. Pero diha magud ang pamaagi nga maka-generate sila og income sa GSB.
2: Mm-mm. Pero wala ra tay penalty ana, Miss Luz, no, kung kanang wala ta ni follow aning tugkaran ko nga tamnan nato.
3: Wala ra kay kuan naman ni siya, initiative ra man ni sa DA nga para pud ma-address ang ato ang kuan no issues sa food security and current situations nato nga ongoing ang gira, no. So mahal kayong palitonon, it's because ang ato ang gikuan gi-produce sa atong pagkaon or usa sa mga raw materials are fuels, no. And ang ato ang fertilizers is coming hapon na siya yung mga raw mat gikan sa fuel pud.
2: So maayo unta nga ato ang mga kaigsoonan, mga kaigala karon nga dunay mga bakanting luna nga wala pa kayo nagamit, pero anang mga for lease or for rent, no, nga napasagdan lang or mga tag-iya nga mga OFWs man kaha or wala diha silang lugar nga magamit unta, no, ang ilahang luna na matamnan siya kay sayang pud ang panahon or ang iyahang space.
3: Yes. Instead ang imuhang ipatubo din ha mga sagbot ng tamnan ni mo og gulay, at the same time kakaon pa kag presko and kuan healthy, then safe ka sa mga pesticidio di nakamparad sa merkado. Now some of the negosyante na mga kuan, they're practicing mag kuan lang kanang mga heavy chemicals, no. Like for example sa sibuyas, pwede ilang ilunod sa formalin para presko. And then ato ang mga vegetables, gitoslob-toslob ra na og mga insecticide and pesticides, no? Kaya they're into kuan man, into income.
2: Bitaw. Murang nag-kuan lang sila nga, daghan sila ma-produce. Yeah, pero wala sila nag-plan sa food safety.
3: Yes, food safety. Musudang ang topic sa food safety, no?
2: Mag-break usat kita mga kaigala, no, niya sa pagbalik na to. Atong pangutanon si Miss Luz kung unsa man ang mga tips or techniques, no, nga iyang may recommend, no, sa atong mga ganahan mo avail ani nga mao nga inisyatiba or mo join ani or kanang wala jay background sa farming.
3: Mm-mm.
2: Man lamang sa pipila ka mga painom dom.
4: ang El Nino usa ka talagsaong panghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.

0: Bansang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
2: Tado, matagal ko nang nasubukan ang hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
1: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
3: Pwede. Pwedeng-pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ang pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas ang pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
4: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar.
5: Ugmo ka to mga penumno mga kaigala sa mga usapama yung adlaw ka natong tanan. So Miss Luz, diretso nang nako. No? Kung unsa man imo ika-recommend no, sa to ang mga listeners karon, dali ra nila nga matanom or unsa ilang pwedeng mabuhat.
6: So for those nga wala pagyud kay balo no, unsa on pagtanom labi na lang tumang nagtubo no sa syudad no. Naman tay programa sa urban no, urban and peri-urban program under ni Ms. Priscilla Raganas. No? They're handling urban cities and other peri-urban areas no, na nag-engage into farming. So, naana sila yung mga schedules of trainings. But kung wala pa yung taan na di ito makakuha ng mga trainings nga available, pwede ito mag-search online. So, sabi na si Jesus Cortez, no, vlogger na siya, which is siya ang consistent na ito nga winner under sa Subusog program, no? Very daghan na siya mga ideas o sa own pag panindot ang atong garden in very simple way and then recycling kung ang iyang gina-focus, no? Daghan tag mga materials available online. Pwede ito po access sa ato ang kuan, ATI, na yung mga production guides. Pwede po ito mo access sa Beer of Plants Industry na po na yung mga production guides and also visit our office kaya naman po tayo mga several IEC no na pwede na to magamit no matamdan na to saon na to pagsugod sa tong farming but before na magsugod og farming labi na po mga dinaguan na we encourage individuals no na mag-conduct yun sila magpasa sila ito soil testing no on soil sampling no sa ilahang area para dili pun mahago ang dili pun masayang ilahang kahagoan ilang mga investment. So number one gina siya nga requirement ang source sa ato ang yuta nga ato ang tamnan.
5: Though available naman po sa market ang vermi nga pwede nilang mapalit no. Oo, so unsa day usually ang mga sayop sa mga beginners nga mananumay Miss Luz imong nabantayan.
6: So sayop sa ako nakita sa mga beginners is kanang itong kung usay uso sa community mao pud yang sundugon. So mao na siyang maka-create o surplus no. Magkaada na siya og oversupply sa atong produkto. Di pud sila magtan-aw kung unsa ang possible nila nga market and then number one sad nga katong mag-start yun og farming is dili gyud sila naga-practice og kanang magpakuha og soil test sa ilang yuta. Basta mo tanom ra gyud sila, ganahan sila mo tanom ani ako gusto. So without knowing kung unsay content na sa iyang yuta or situation sa iyang yuta, degraded na ba siya? Healthy pa ba siya? Or na pa ba siya'y kakulangon nga pwede na tong i-address or applyan o something nga makorek iyang kuan iyang content sa iyang yuta.
5: So, mojo nang unahon day Miss Luz, no? Balik ta sa maong nga yuta.
6: Yes.
5: Then, ang unsa nga klase sa tanom ang iyang tamnan nga kanang dili mag-oversupply sa maong
6: yes.
5: Nga community.
6: Yes. Tanawang din mo ang merkado. Kay, ang farming, dili naman ni duwa-duwa. Ang warta man ni ato, ah.
5: Oo, kung wakay lingaw na kay hobby mananom may na nga imong hobby pud makakwarta ka
6: yes.
5: No nga muna nga para dili masayang ang ato ang mga utanon nga ilabay na lang sa dalan kay wala man huay mamalitay or ubos ra kayo ang presyo
6: kay daghan
5: kayo supply, ang supply
6: the low of demand and supply itself.
5: So mujud na siya ang usa sa mga problema dari mga kaigala no nga kinanglan dili lang ta farmer dapat kon puta agripreneur.
6: Yes, negosyante pod og utok. No, unlike sa mga traditional farmers nato mga kaluluhan, ang kasagaran ng practice nila is for consumption only. Wala gyud sila nang kuano para sunod ugma unsa tong itanom, unsa na pud atong ipagana, mga problema na pud ta kung para asa ato ang iarado. Tawag anang i cultivate sa itong yuta. Kaya wala man na, wala man tayong kwarta. Kaya paruling.
5: So, Ms. Luz, wala man tayong ego nga oras pa. Unsa man ang imuhang challenges, no, nga mahatag sa ito ang mga listeners karon nga kanang sahay karang di jud kayo sila ganahan gyapon sa farming kay since this generation more digitalized naman jud ang
6: So, ang challenge sa agriculture, no, ang challenge din sa agriculture basta mag-farming ka ang sugo dragon kay pero mo gamay na nimo ang imuhang produkto imong imuhang tanom no basta kabalo na kamo tan-aw kani unsa ni maayo karon nga itanom no then unsay mas halinon karon unsa may in demand karon or ato ang market so mo gid na ang pinaka challenge jud sa farming. So, usan sa na imo nga tan-awon, no? Daghantag tan-awon sa agriculture. Dili lang ni guna-guna, no? Anang daghan dyan ka ma-encounter nga mga challenges ongoing. Labi na kang magkuhan pa ka nagtanong, like, for example, ato ang mga pests and diseases sa ato ang gulay. No? Dili lang man na puro lang tanom-tanom, then may kabut-ugma, mabunga na siya. So, along the way, while you're producing the crops, patubo pa ka, daghan yun ng mga problems may encountered like pests and diseases. So, another na po nga, imuhang kontrolon, kung saan na po mga cultural management ang imo i-apply.
5: Ang client, ang location po.
6: Locations.
5: Oo. Siyang klima.
6: So, yung klima. Kung saan po, daghan yun tayo i-consider when it comes to farming.
5: Pero lingaw gaya po na siya.
6: Yes.
5: Gaatim man
6: ka. At the same time, nag-farm ka, na-exercise pa ka, na 60 pa ka. Nabawasan ang imong taba-taba sa kilid.
5: Yes, no, kay. Ang sa imong gitanong, no, imura po nang gina-consume niya. Di man jud ka, oh, may nanambok tingali, no, sa pagkaon, daghang gulay. Was be fit, no, on.
6: Siya na lo, sarang nitambok kasi.
5: Miss Lo, so, tay, dugang oras pa, no. So, unsa man ang imuhang closing message, no, sa itong mga listeners karon o niya, murag wala din ako na-mention dito, o nga, unsa inyuhang mga target this year sa HBCDP.
6: So, dagang target. Siguro later na ang parting words, no? O sa mga target, no? Pila budget sa high-value crops, no? For this year, we have a total of 80 million, no? Bahin-bahinon na siya into production support, sa mga trainings, and then PAEF, which is na belong diha ang atong mga infra projects, atong mga post-harvest, ang atong machineries, no? So, ang high value crops, gitagaan og pundo nga mubalor almost 80 million, no? And then to be provided to be given sa mga FCAs nga qualified pod sa ato ang programa. So, one of my parting words, no? Ang farming dili gid siya easy but in the long run if you love farming, no, ay kada lagi tao ka nang makikita lagi tao nga nindot ko ng farming na agri-kwarta, no. One, for example, no, ang farmer sa Dalagit. So, ang iyang initial nga investment sa gulay, like cabbage, kay mama nilang ginatubo is 200,000. Sa iyang cropping sa whole year mo, income siya og mga 3 million, no? So, si madam, babae man siya, edad siguro, ma'am, mga 40 to 50 plus sa young age, milyonaryo na si ma'am sa buwan. Kay, ang iyahang farming is pang negosyo man yun. No? So, maura yun na amaze ko ni ma'am sa iyang kwan. Very simple lang siya. Dili mo siya matanaw ang milyonaryo na di ay ito. But, daghan siya kwarta. Mas kwartahan pa siya naman.
5: Tuod lang sa pagpananom.
6: Yes. Basta imong utok is into business.
5: Huwag ka ng willingness
6: yes.
5: Na mananom. Daghan kayong salamat, Miss Luz, no? Hinaw sa sunod na pod nga higayon, lain na pod nga topiko nga ato ang mahatag, no, sa tuang mga listeners nga makapainggan nyo gayud sa pagpananom o madato hinaot kitang tanan sa pagpananom.
7: Yes.
5: Salamat o mayong adlaw ka natong tanan.
7: Mayong adlaw and mayong pasigay.
8: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Gainom ka o dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-i-pick to? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.

i-describe sa Ebanghelyo, mamawar ni hulagwayas ang hitabo karon. Taliwala aning tanan. Ha? Taliwala aning tanan. Tagaan diya pong tao maayong balita ni Jesus. No? Ingon siya, inig kahitabo na ani, panahon na, tindog kamo og hangad, kay duol na ang inyong kaluwasan. So mga isoon, redemption is at hand. No? Para sa mga tao nga, nagmatinud-anon sa Diyos. Og naningkamot kada adlaw nga magpabilin diha niya. Pero para sa mga taong daotan, katong wagyo'y pagtagad, ha? Para sa mga taong nga naghimo og kadaot, naghimo og mga buhat nga dili iya sa Diyos. Kanang mga taong nga naglipay-lipay lang silang kaugalingon, way hunahuna sa uban. Alang sa mga taong nga mga kurakot, alang sa mga nangawkaw nga wagyo'y magbasol, wagyo'y maningkamot nga mauli ang damage ng ilang gibuhat, no? Meaning, mabayran or ma-repair, ha? Ang ilang kadaot ng gibuhat sa gobyerno o sa mga tao. Alang sa mga tao nga nagpahimulos lang, wagay panahon para sa Ginoo. Naglipay-lipay lang para silang kaugalingon o para silang pamilya. Wagay magunahuna sa uban. Alang kanilang tanan, kining adlaw nagipanagna ni Jesus nga moabot, mao'y adlaw sa ilahang kaparutan. Okay? So, let it be known to you. No? Para nga masayod mo sa mahitabo ninyo o makaunahuna mo nga bubalik sa Ginoo. No? So, the end will be terrifying. The end will be very difficult. No? If not death for those who remain far from God. Kato mga tao nga layo sa Ginoo, at least kipasidan anta, no? Karong adlawa ni Jesus, no? Nga mao ni may tabo, makalilisang ang maong adlaw para sa mga tao nga walay Diyos sa ilahang kinabuhi. Apan para sa mga nagtarong, so this is our inspiration, this is our hope. Katong mga nagtarong aning kamot ba? Wala ko mismo perpekto ha. Kay wala perpekto ning kalibutan na. Kining mga ebanghelyo labi na tong mga naluya na in town. Marudawad ana paglaom dapat may tagaan tig bag-ong kadasig sa ebanghelyo karong adlaw. Tungod kay gipasaligan ta ni Jesus na moabot ang panahon ug maong adlaw sa atong kadaugan, no? Tungod kay moabot siya ang anak sa Diyos, mabot nga may gahom o himaya aron sa paghatag kanato sa atong gitinguhan nga kadaugan dito sa kaulahian. So let us be inspired, no? Matod pa ni San Pablo, pabilin mo nga malig-on, padayon na inyong paningkamot kay ang inyong gitanom, mabot ang panahon, mamunga. Okay? Galatians 6 verse 9. Mga ginagiingon ni San Pablo kanato, do not get tired of doing the right things. Because what you plant, what you sow, you will reap. Now, time will come for the harvest. Huwag mo na itong gilauman mga igsoon. So, padayon ng tao eh. Ayaw mong kaluyan eh. Uban, maluya naman. Ayaw nang yung rally, prayer rally, march rally. Di na miyana. Kay kapoy na, daghan na may higayon nga naghimo ana, way na usab. Dili na siya Kristuhanon kanang maong mentalidad o pagbati, mga igsoon, no? Dili na siya Kristuhanon, oy. Dapat di tamaluya. Tinuod, bisan dili pa nato makita ang epekto sa ato ang mga ubunga, sa ato mga gipangbuhat, no? Apan, tungod sa pagtuo, no? Magpabilin ta pag himo ni ani uban sa Ginoo, no? Muna'y tinuod niya pagtuo. Bisan wala pa niyo makita ang kinatibok ang bunga o kinatibok ang epekto sa atong ipanghimo, no? Di pa na yun ta. Muna'y gitawag o pagtuo. Muna'y gitawag o tinuod, genuine faith. Genuine faith, na? Nga, bisan dili pa

0: ang atong buot kabuton. Nagpabilin ta na makanunayon sa atuang trabaho. Tungod kay nagtuot ta nga ang tanan mamunga gayod matod pa ni San Pablo. In God's time. Ha? God's timing is perfect timing. So, padayon ta nga isoon sa pagbuhat sa maayo. Subay sa kabubuton sa Ginoo. Choose what is right, not what is easy. Ha? Sa matag adlaw, sa atong mga gipangbuhat, gipanghibo, piliun nato ang sakto, dili ang sayon. Kay kung kanunay lang ta magpakasayon, daghang higayon. Nagbuhat ta, dili sa kabubuton sa Ginoo. Kung piliun nato ang sakto, bisan lisod, kana, dakong chance, ang atong gibuhat, subay gyud sa kabubuton sa Diyos. Okay, so muna ang may sa magbalante na ito kanong adlawang nga isuon, ha? O manghinaot ko nga ang tanan, pabilin nga malaumon. Okay? So kanong adlawa, piyesta ra ba sa Our Lady of the Miraculous Medal? Okay? Ibanghelyo. Okay? So, nindot itong ipahimang no, no? Sa usaka magsusulat na ito, no? Nga, kanang medalya nga atong gisulob kung dili na ubanan o maayong kasing-kasing, o dili na siya ubanan o mga maayong kinabuhi, magpabili na kita siyang jewelry. Okay? If we wear the medal but do not change our hearts, that remains jewelry. But if we wear it, we use it with faith, okay, and obedience, it becomes a weapon of victory. Okay? Mahimo siyang hinagiban sa kadaugan, mga igsoon. So, Mama Mary, Our Lady of the Miraculous Medal, pray for us. No? Dasiga mi kanunay, mahal nga inahan. No? Ayaw mi pasagde kay nang inahan lang din mi inahan nga makiguban namo nga sa kanunay magdasig namo. No? O, mao nga mahal nga Mama Mary, please be with us always. No? Ubanin mi kanunay. Na? Ubanin mi kanunay kaya nanginahanglan mi nimo sa among paglawid. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse today. Mahisoon kini si Bishop Abet, ang inyong obispo amigo. God bless everyone.
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abet Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Ang takna, alas 5:55.
5: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alas 6:14 na, padayon ito sa itong mga balita dinhi sa itong dapit. Nakaangkon og daghang samad sa iyang naong ang usa ka daycare teacher dito sa lungsod sa Inabanga, human kining gilaslasan gamit ang kutsilyo sa iyang kaipon gumikan matud pa sa silos. Ani ang kompletong detalye sa report ni Alerto Jun Gutierrez sa Tambalanan. Huwag Jun.
1: Galiog daghan sa Galeris Medical Center ang usa ka maestra sa Bicker o maginigiwa hiwa yang naong sa iyang kalipin dito sa lungsod sa Inabanga. Ang biktima ng maestra kipaila nga si Avilia Afare, 45 anos nga lumating na barangay Undol sa lungsod sa Inabanga. Sa tuwan sa iran, atong adlaw nga Sabado sa mga stress imidya sa iyo nga kabuntagon nga kini nga biktima dito kini sulod sa ilahang nga gipuyan na to kini kauban usap sa duhan niya ka mga bata. Panwa lang nga dama nga mikalit kini ugsod ang iyang kalibin nga gipaila nga si Rico Cordillo nga matpahubog kay nagbitbit og kutsilyo. Ug sa tuwa mapaghilabi ang igsuon ani nga biktima nga si Rosalio Apare.
2: Barangay Treasurer, bisa kinsa lagi matupol sa akong amahan gani. Ang amahan, 4-5.
1: Sa naong pulos, pwede o?
2: Oo, naapos liyo, naapil. Mag-abis man ang kutsilyo.
1: Ah, kutsilyo magigamit?
2: Oo. Natuwa rin, nagitigbas di anak din ang kutsilyo siya na natuwa. Kung ginoon ka pa, di anak, ang liyo.
1: Mo di kan di anak, nakaangkong ni grabing samad diha sa iyang duhan niya ka mga aping o kada usab kinit sa iyang liog o nanausab ko ni siya sa luwas nga kaimtang. Natusab nga kiparuap ang atuang bahan sa itong kapulisan diha sa lungsod sa Inabanga nga si Police Sub Sergeant Mark Anthony Cagata.
3: Ipapalap siya na nagpan ito si Rico Cordillo.
4: Oh sir, nga nagpan na.
3: Ah, very good.
4: Oh, gabi ito nagpan na sir. Tapos at proso sir. Tapos ipay na lang ma sir.
3: Ah, okay, very good. Isam ni nagpan si Rico.
4: Pili na po din nabagkan po sir.
3: Ah, sa naigo ni sa hot pursuit.
4: Oh, naigo sa hot pursuit sir kay Juan Lux na Palma. Itago mo ulit yan, tago-tago ba?
3: Ah, di sa tapet.
4: Pero na, dire. Dire, dire, wala na, dire
3: sa lang balay.
4: Dire sir, dire lang balay, wala mo lang balay sa lang balay. May tiksil tira sa kwanser sa barangay Loyo sir.
1: Kadang dire sa mutagan sa Galiaris Medical Center, kanselito sa kutseres ang Fred Mo Forever, Basta Preta, DYRD, ang kasarigan sa balita.
0: D-Y-R-D. Sumpay na ini itong makauban si Police Master Sergeant Mark Anthony Cagata sa Inabanga Police Station. May buntag, Chief?
5: May buntag, sir.
0: Yes, sir. Alin Doidora sa Patrol Balita sa DYRD. Live ta sa itong programa. Ato lang i-follow up o na dakpan ako no ang suspect aning pang-atake sa iyahang teacher nga kaipon diya sa lungsod sa Inabanga, Chief?
5: Good morning sir, nadakpan na to sir, through puso sir, continue tong kwan sir sa suspect.
0: Oo, kano sa amin ni nadakpan sir?
5: Sa progress report naman sir, sa progress report nadakpan sir around 8 p.m. sir, 8 p.m. na.
0: 8 p.m.
5: June 27.
0: Ah, Sabado. Okay. Unya...
5: Dito.
0: Asan ni dadakpan sir? Depita?
5: Ito na sa Barangay Loyo sir, Loyo Inabanga Bohol.
0: Ah, Barangay Loyo. Unsa man iga tago-tago ni siya dito?
5: Oh, ni tago-tago sir. Ni sir, ni wala mo uli sila ha. Nagaundol ni siya sir.
0: Gida ko no niyang sakyanan sa iyang kliyente nga gipaayo ra.
5: Sa konser wala sir, gibilin sir, gibilin.
0: Ah, pero mo ni iyang gisakyan pag ikya sa human sa hitabo pero gibilin.
5: Oh, yeah, gibilin siya. Moto. Para siya.
0: So, na-recover na po ang sakyanan sa iyang okay. Customer.
5: Oo, oh, na-recover sir.
0: Unsa may mga nakuha, gikan sa posisyon, aning maong suspect?
5: Na-recover na sir ang gatong iyang gitamit sa pagpalimpa sir o sa kakuan sir. Ato o sa kalagaraw sir.
0: Lagaraw yun?
5: Lagaraw, sir.
0: Lagaraw og Maurane, Lagaura.
5: Maurane.
0: So sa ato padili, sa ato padili kutsilyo ang gigamit sa pagpanghiwa aning naong sa suspek kundi Lagaraw.
5: Lagaraw sir, Lagaraw.
0: Siya gitigbas ni niya or gihigipan kuan gihiwa ra.
5: Ah, so sir gitigbas ni sir.
0: Unsa man intention niya nga patyon ning iyang kaipon?
5: Ako answer nang nubay ko niya sir, murag nang nanay siya ako answer. Nanay siya silos mo siya.
0: Silos lagi ko no. May posibleng hinungdan.
5: May hinungdan sir oh.
0: Okay. Sige, so sa pagkakaroon, naana ni sa kustodiya, unya, unsay mga kasong i-file ani sir?
5: Ang kaso file ni sir kay kuan sir, frustrated murder sir.
0: Frustrated murder. Cornelio Rigo mo ay full name niya no?
5: Yes sir, yes sir.
0: Rigo ang apelido.
5: Rigo sir.
0: Pila edad ani sir?
5: Ang sir ha? Edad ani ni Rigo.
0: Duna na kono ni previous pod nga kaso sir? Konpirmado ba?
5: Magigir.
0: Doon na nakono ni previous nga mga kaso like attempted rape, confirmado ba?
5: Kuan sir, dili sir, katong nay last time sir, na kuan sir, amo nagipay na kuan sir, kanang alarm scandal sir.
0: Unsa to?
5: Unang yung kaso. Alarm scandal sir.
0: Ah, alarm scandal. So, yes, dili tong attempted rape. Kaya diha may sultigos pamilya nga na-preso na kuno ni.
5: Alam skandal sir.
0: Alam skandal. So, dili attempted rape. Oh. Okay. Sige. Salamat kayo, Staff Sergeant, Master Sergeant Kagata sa Inabanga Police Station. Mayong buntag, sir. Thank you.
5: Mayong buntag, sir.
6: DYRD. Nag-una sa mga balita.
0: Alas 6:22 na. Padayanta sa itong mga balita sa kauluhan. Usa ka grade 8 nga estudyante, samdan human gi dunggab sa iyang ka-eskwela. Ano yung dugang detalye sa News 5?
7: Sa na namang insidente ng karasan, sangkot ang mga estudyante, sugatan ng isang grade 8 student sa Silang, Cavite matapos saksakin ng kanyang ka-eskwela. Bullying ang tinitingnang punot dulo ng krimen. Nasa front line na balitang yan, si Dave Abuel.
8: Pinuhat at dinala sa ospital ang 17-anyos na lalaking estudyante na ito sa Silang, Cavite. Isa siyang grade 8 student na nagtamo ng saksak sa bandang puson. Ang suspect, ang mismong kaeskwela niya na isa ring estudyante na grade 8. Ayon sa mga otoridad, tinangkang tumakas ng suspect pero agad din siyang nahuli ng mga barangay tanod. Na-recover ang ginamit na patalim ng suspect. Itinapon pa raw niya ito para hindi masamsam sa kanya. Sa investigasyon ng mga pulis, uwian na ng mga estudyante nang mangyari ang pananaksak malapit sa palengke ng Silang. Bullying ang tinitingnang punot dulo ng krimen.
9: Last year pa daw nung grade 7 sila, nabubully na siya itong biktima. Nagtitimpilan daw si suspect. Sinumbong niya sa nanay niya na siya ay nabubuli. Kaya lang, binaliwala ng kanyang nanay. So, nakimkim na yung galit siguro. At nung araw din yun, according din sa ating suspect, pinagbabantaan na daw siya nung umaga, nung biktima. So, ginawa niya, umuwi pala ito ng bahay at kinuha yung patalim.
8: Pero sa kwento naman ng biktima,
9: nung pinuntahan siya sa bahay, di umano, sinasabi niya na siya naman ang binubuli nito ng suspect na 15 years old. So, taliwas naman doon sa claim ng kabila.
8: Kasalukuyan nang nagpapagaling sa kanilang bahay ang biktima. Ayon sa kanyang nanay, patatawarin nila ang nanaksak na bata. Pero tulungan daw dapat sila sa gastusin sa pagpapagaling ng kanyang anak.
10: Naaawa din po ako sa magulang. Ang mensahe ko na lang sa batang yon, wag mo na lang uulitin kahit saan ka mag-aaral. Kasi hindi lahat ng nanay, kagaya ko, na marunong umintindi. At saka magpakabait na rin siya, sir.
8: Nasa kustodiya na ngayon ng mga social worker ang nanaksak na estudyante. patuloy pang iniimbestigahan ng kaso. Samantala, nangako na ang eskwelahan kung saan nag-aaral ang mga sangkot na estudyante ng karagdagang suporta at tulong sa pamilya ng dalawang bata. Patuloy daw nilang ipatutupad ang mga hakbang para sa kaligtasan ng kanilang mga mag-aaral. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
7: Mga kapatid, Andre Felix po.
0: Sa laing bahin sa balita gikan sa kauluhan, pagbatok sa kahiwian o political dynasty may panawagan sa gihimong White Ribbon March kagahapong adlaw. Dugang detalye sa GMA News.
11: Paglaban sa katiwalian at isang lehitimong anti-political dynasty bill ang panawagan naman nakiisa sa White Ribbon March ngayong araw. Mula sa People Power Monument, nakatutok live si Jonathan Randan. Jonathan!
12: Ivan, kumunti na yung mga nandito ngayon sa White Ribbon protest sa EDSA People Power Monument. As of 5 p.m. ang sabi ng QCPD, ang crowd estimate dito ay 2,000 na lang. Kanina kasi umabot yung peak numbers nila sa 3,500.
13: Nagsimula ang White Ribbon March sa Misa sa EDSA Shrine, na puno ng kulay puti ang misa na pinangunahan ng dalawang obispo at maraming pare. Ang sermon ni Kidapawan Bishop Colin Bagaforo umikot sa self-centeredness o pagiging makasarili na dahilan anya ng korupsyon.
14: Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Ang tanong, sino ba talaga ang iniuna mo? Ang sarili mo o ang Diyos at ang kapwa?
15: Mahalaga pa rin na nakikita ng mga kinauukulan na meron pa rin tumututol sa mga kawalang hiyaan nila. Katahimikan natin, lalong lumalala ang kawalang hiyaan ng mga walang hiyang yan.
16: Lahat ng sangkot!
13: Matapos ang misa, umusad na sa EDSA ang mga kasali sa marcha. Bitbit nila ang mga karatula ng kanilang panawagan at mga maskara ng katiwalian.
12: Alas dos po ngayon ng hapon, katirika ng araw, nagmamarcha sila mula doon sa EDSA Shrine, papunta ng People Power Monument. Ang nasasakop nila ngayon, isang linya ng EDSA southbound. Kaya kung makikita po ninyo, isang linya na lang nadadaanan, nakabarikada naman po yung mga polis dyan. Ang sigaw ng mga nagrarally kontra korupsyon. Yung iba sa kanila, kita nyo, may suot pang mga maskara ng buhaya, ng baboy. Ang sabi po ng organizer nitong White Ribbon March, sa tansya nila, nasa 3,000 sila ngayon na nagmamarcha dito sa EDSA.
13: Bata, matanda, pare, kongresista, estudyante, doktor, pati na mga rider, sama-sama sa panawagang sugpuin ang korupsyon, wakasan ang political dynasty at magkaroon na ng electoral reform.
17: Yung aming lugar ay patuloy pa rin binabaha, kaya danas yung hirap dahil sa mga malawakang pangungurakot.
18: Meron kaming binuo na doctors opposed to corruption. Alisin ang VAT sa lahat ng mga gamot.
19: Lagi ko kasing iniisip yung future ng next generation. This is my way of helping them achieve their dream.
20: Masama ako kasi gusto kong mapakinggan yung mga hinaing nila.
13: Sabi ni Bishop Bagaforo, ang kanilang programa ay bukas sa lahat ng kulay, kaya nga raw white ang kulay ng kanilang kampanya. Inimbitahan din daw nila ang iba't ibang relihiyon, kabilang ang Iglesia ni Cristo, pero hindi raw sigurado kung dadalo.
21: Sabi nila, they will not stop kung sino mga kasapi nila
22: kasasama.
13: May signature campaign din para sa People's Initiative na version ng anti-political dynasty bill.
12: Ivan, sa mga oras na ito, lumuluwag na yung daloy ng trapiko dito sa northbound ng EDSA White Plains. Dahil po yan sa nababawasan na nga yung mga tao dito. Generally peaceful ang protesta rito, sabi ng QCPD. Walang gulo, walang inaresto. Pero may higit 20 ang binigyan ng first aid. Karamihan nahilo sa init. May isa namang natapilok at tumama ang noo sa semento habang nagmamarcha mula dun sa EDSA Shrine papunta rito sa White Plains. At ayon po yan sa Quezon City Health Department.
0: Samtang balita, gikan sa gawas, nanganti ang Estados Unidos nga subling atakihon ang Iran human sa gingong pagsupak sa ceasefire deal. Lugan Italia sa Bilyonaryo News Channel.
2: Linggo pa lang matapos pumirma sa kasunduan pero panibagong pag-atake ang pinakawala ng US laban sa Iran, pointing fingers sa magkabilang panig kung sino ang totoong lumabag sa nilagdaang peace deal.
3: Mismong si US President Donald Trump ang nag-anunsyo sa kanyang Truth Social account na muling inatake ng Amerika ang missile, drone storage at coastal radar sites ng Iran dahil sa umano'y paglabag nito sa ceasefire agreement. Ito na ang pangalawang araw ng airstrikes laban sa Iran dahil simula June 26. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, nagsagawa sila ng Analyte Powerful Response laban sa Iran na umatake umano sa isang dumaraang commercial ship sa Strait of Hormuz. Isang Singapore flag cargo ship daw ang inatake ng Iran na palabas ng strait noong June 25. Ang dalawang araw na retaliatory airstrikes ay ginawa raw ng Estados Unidos para siguruhin lahat ng aspekto ng agreement sa pagitan ng Iran at Amerika ay in full force and effect. Kahapon, inatake raw muli ng Iran ang isa na namang Panama flag oil tanker na naglalaman ng 2 milyong barrel ng crude oil. Kaya on the second attack, target na raw ng US ang military surveillance, communication systems, air defense sites at mine layer capabilities ng Iran. Pero sa isang pahayag ng Foreign Ministry ng Iran sa state media, hindi sila ang lumalabag sa kasunduan at iba pang international charter dahil barbaric kung tawagin ng Iran ang pag-atake ng US sa kanilang teritoryo. Paninindigan ng Iran, ipaglalaban daw nila ang kanilang right to self-defense para sa soberanya at seguridad ng bansa at lahat daw ng defensive strikes ng Iran laban sa kanilang targets na konektado sa aggressor na Amerika ay base sa karapatang ito. Panawagan pa ng bansa, huwag sanang magpagamit ang kanilang mga karatig bansa sa Middle East at huwag daw sanang manahimik ang United Nations sa mga paglabag na ginagawa ng Amerika. Sinigundahan naman ni Vice President J.D. Vance sa kanilang pag-atake at sinabing kinilala ng Amerika ang ceasefire agreement na pinirmahan kasama ang Iran at kung may hindi raw pagsang-ayon ng bansa sa kung paano tatakbo ang kanilang kasunduan, bukas naman sila sa usapan. But violence will be met with violence. Kasabay na sigalot na ito ngayong katapusan ng linggo, pumirma naman ang isang trilateral framework agreement ang Israel, Lebanon at Amerika para anya sa isang peace deal. Ayon sa US Department of State, layo ng peace deal na ito na ibalik ang soberanya ng Lebanon at tanggalan ang kapangyarihan ng Hezbollah.
22: It's the beginning of the beginning. There's a lot of work ahead. We don't in any way underestimate the difficulty of the task ahead, but we understand the importance of it, how vital it is, and we are honored to have played a part in bringing this together.
3: Welcome naman sa kaalyado ng Amerika na Israel ang US brokered peace deal na ito dahil
23: in this performance-based trilateral framework agreement, Iran is out, Hezbollah is out, and the road to peace between Israel and Lebanon is in.
3: Matatandaan kaya isinara muli ng Iran ang Strait of Hormuz ay dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. At isang mahalagang clause sa Memorandum of Understanding ng Iran at US ay ang termination ng gera on all fronts including Lebanon.
2: The Islamic Republic of Iran will no longer exist. Ito ang babala ni US President Donald Trump sakaling hindi raw matuto ang Iran sa paglabag sa kanilang kasunduan.
0: Mao ko itong naglangkob sa itong mga balita sa lokal o kauluhan hatod sa may tinguha sa Marcela Feeds.

0: Oras alas 6:34.
1: Hatod sa may tinguaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
2: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E-On with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers.
3: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
4: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
5: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
0: Alas 6:36 na mga higala. Itong balikan itong mga uluhan sa mga nagbagang balita. Dinis sa itong dapit, andam na ang siyudad sa Tagbilaran sa usa ka tuig nga pagselebrar sa ika-60 ka tuig nga anibersaryo sa pagkasyudad diin ilusad karong nga Miyerkules diha sa City Princip Park, panguluhan ni Mayor Jane Yap. Cebu Governor Pambari 4, masaligon nga mulupad sa pag-uswag ang Sugbo ug Bohol diin parehong nagbugna og mga kalihukan alang sa kalambuan sa duha ka probinsya ubos sa gitawag nga Sugbuhol. Susihon sa National Irrigation Administration ug sangguni ang palalawigan ang pagkaguba sa pipila ka mga bahin sa kanal sa bag-o pang gisubhan nga Babini kay Yakay Irrigation Project. Samtang malampuson ang uli concert ni Joseph Gara kauban ang ubang bulanong mga entertainers diha sa Bohol Cultural Center samtang ilusad karong simanaha sa bulanong songwriter Dan Lagroma ang iyang album ubos sa ABS-CBN DNA Music. Magkutong mga uluhan sa mga balita at ang kinitibuk ang detalye sa balita sa alas 7.

0: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakisinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas, Corner Tumblot Street, Tagbilaran, Siri, Bohol ug naasad sila'y branch mahimutang sa Centro, Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
5: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
6: Engineering Prosperity, Dennis Sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood po ko. Nga masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang. Puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka-adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX-500, umay TC, right? Dira nga akong ginain.
7: Alas 6:40, may nga pagpaminaw sa itong mga nagtanaw karon sa YouTube sa DYRD ni Dudong Maghuyop. Nagpaminaw diha sa State Island sa New York, samtang si Julius Madanggit mayong pagpaminaw sa itong mga naglantaw sa YouTube. Tanang mga nagpaminaw karon. Mahigbuntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube, sa mga dunay smart TV. I-like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga smart TV kay Radio na TV pa.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.
4: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: May pagpaminaw sa itong mga nag-view sa Facebook Live, Midwin Inting ni Olin Salboner di sa Antikere, ni Dors Kaluyong. May pagpaminaw ni Terry Lasco Dalugdog di sa Kauswagan Katigbian, ni Hamudyong Jay di sa Purok 4 di Miao. May pagpaminaw usab ni Evangeline Libot Inas, ni Abrio Galio Barbarona, watching live from Kabayugan Kalapi, ni Migurit Montañez. May buntag ni Wanits Narisma diha sa Kaybayugan Galapi, ni France Corps. Good morning diha sa Poblacion 3. Unya ni Sergio Valleser diha nagpaminaw sa Bantolinaw, ni Sinicanuel Kabudburan Galapi. Mayong buntag sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Minotag mga balita gikan sa Tagbilaran na City Hall, update gikan ni Kai Casinillo.
1: Himuon na ugma ang Coronation Night sa Mutya sa Tagbilaran 2026 alas 8 sa gabi sa Bohol Wisdom Gymnasium, isip usa sa mga highlights sa saulog Tagbilaran 2026. Ang maong beauty pageant magpasundayag sa katahom, kaalam o advokasya sa mga kandidata nga nagrepresentar sa 15 ka barangay sa syudad. Sila ABS-CBN Premier Host Robbie Domingo ug Miss Philippines Echo International 2026 Dr. Gabby Carballo ang mga host sa Mutya sa Tagbilaran. Maghatag usab og kalingawan ang G-Force, Vanguardians ug ang singing duo nga sila Mariel Monteliano ug JM De La Serna. Si Mayor Jane Yap, Chairwoman sa Mutya sa Tagbilaran 2026, nagawhag sa mga Tagbilaranon sa pagsuporta sa maong kalihukan. Matod niya, ang Mutya sa Tagbilaran dili lamang kompetisyon sa katahom, kundili usa-usab ka selebrasyon sa talento, liderato ug potensyal sa mga kabatanunan sa Dakbayan. Live gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinillo Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Oras alas 6:46.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: D-Y-R-D Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Good morning ni Terry Lasco, ni Aster de Sabas, Gregorio Tinaha Jr., ni Dors Kaluyong, ni Sila Gorilla, ni Betty Matiga Humawid, ni Merlinda Valles, Luciano Mi Kayabas, Lito Umboy sa Balilihan. May pagpaminaw usab sa itong mga silinga di sa New Lourdes Cortez. Good morning sa mga viewers sa Facebook Live. Arita sa mga balita, gikan sa itong mga reporters, atong unahon mga balita gikan sa kalungsuran na hipos, The Barker Cell Remulador.
6: Sa lungsod sa Hagna, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Hagna ang gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga at tol sa kabaybast operation na itabo dito sa Puroksay sa Barangay Malbog, Hagna. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga sa alias Nald, 29 anyos, nga nagpuyo sa Barangay Malbog, Hagna. Kinsagi kataho nga napalitan kinigusa kaputo sa gituohang Shabu.

0: Campo de Gohoy, de Barker, Shell, Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: May pagpaminaw ni Matthew Tabilio, nagpaminaw diha sa Panglao ni Vicky Corib Inte, watching from Uptown Phase 2, ni Francisco Monton. May buntag ni Perlita Doy Sabas og ni Lynn Olinor Amudia, watching from Carmen, Bohol. Sa showbiz, malampuson ang first major uli concert ni Joseph Gara. Samtang gikatakdang ilusad usab karong simanaha ang album sa bulanong singer-songwriter nga si Dan Lagroma. Sa dugang detalye sa report si Boom Bulero.
2: Gidugok sa mga fans ang uli major concert nga gipanguluhan sa kompositor ug mag-aawit nga si Joseph Gara niadtong Sabado sa gabi sa Bohol Cultural Center.

0: Oras alas 7.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
2: Tag na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
3: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Way balinay, DYRD kanunay.
3: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open ha sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho, kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon o enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano, sa pag-abot sa mas hayag na kaugmaon. Enroll na! Build your future with us!
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
5: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
6: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
5: Sip-on dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozer C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozer C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Escape to Italy, Rhine, in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: balibya sa barato nga presyo itangdi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi, ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot, og diha lang sa Kalapi, butika ng bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca, at tuwa o palit na.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kay team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. At tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipamake-up. Tinahan lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated. Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City. Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Buhol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:10.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Dika sa Lawak Balitaanan.
4: Lawak Balitaanan.
3: Sa DYRD.
4: Itanyaya.
3: Sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
3: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag. Gininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa ito ang DYRD Breakfast News. Ito ganyan sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hindi kayo gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
2: O kinisigli or kolyo ang Friend Mo Forever.
0: Ang mga tod sa mga balita karon sa ato mga uluhan. Gipaklaro ni kanhi Cabinet Secretary Juni Vasco na dili siya mudagan og balik sa pagka-gobernador so kuha kini sa ni pagkatapos diha sa social media og nag-endorso kaniya sa paglansad pagka-gobernador samtang usa ka abogado iyang gipikhan tungod sa pagpanaw.
2: Coronation night sa Mutya sa Tagbilaran, andam na ugmang adlawa sa Bohol Wisdom School Gym.
0: May appeal ang mga bulanon sa White Ribbon March sa kanika panawagan sa kamatuuran pagka may tulubagon sa gobyerno tungod kanis grabe korupsyon karon sa atong nasod.
2: Sa atong mga police report, tungod lang sa selos, gihiwa-hiwa ang naong sa usa ka magtutudlo sa iyang kapuyo dito sa lungsod sa Inabanga. Suspek ingong naungo sa Shabu.
0: 14 anyos kanhi tinun-an kini sa high school na sikop sa Bybest Operation Barangay East Poblacion Albor kagahapon sa buntag.
2: Patay ang usa ka 30 anyos nga lalaki human nalumos samtang namana og isda dito sa Barangay Larapan hagna niadtong Sabado.
0: Andam na ang syudad sa Tagbilaran sa usa ka tuig na sab sa pag-celebrar sa ika-60 ka tuig nga anibersaryo pagka-syudad din ilusan karong nga anong Miyerkules diha sa City Friendship Park, panguluhan ni Mayor Jenya.
2: Susihon sa National Irrigation Administration o sa sangguniang panalawigan ang pagaguba sa pipila ka bahin sa kanal sa bago pang isubhan nga mabini Kapayas Irrigation.
0: Malampuson ang uli concert ni Joseph Gara kauban usab ang ubang bulano mga entertainers diha sa Bohol Cultural Center samtang ilusan karong simanaha. Ang bulanong songwriter Dan Lagroma iyang album ubos kini sa ABS-CBN and Music.
2: Sa balitang regional, gidili ni Mayor Gungun Gika ang cellphone sud sa mga eskwelahan dito sa lungsod sa Dumanhog, Sugbo. Balita sa tunasod, nakatakda nga mubisita si Presidente Bongbong Marcos dito sa Canada, gikan sa July 1 hangtod sa July 4, aron palig-onon ang kooperasyon sa depensa, negosyo, seguridad ug enerhiya sa Pilipinas ug Canada.
0: Kung sa gawas sa nasod ang Iran, may nagapasidaan batok sa bag-unang sab nga U.S. airstrike.
2: Sa paugnat sa kusog sa nata sa football, mihimo og kasaysayan sa nata sa football si Lionel Messi isip labing unang magduduwa nga nakapunto sa pito kasunod-sunod nga sangka sa World Cup. Sa balitang artista, niapila og tabang ang aktor nga si Jericho Rosales sa publiko nga tabangan sila sa pagpangita siyang nawagta nga igsoon nga si Jeremiah Rosales.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita, kompleto detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong rapit, gipaklaro ni kanhi Cabinet Secretary Juni Vasco nga dili na siya mudagan o balik pag-gobernador. So kuhay kini sa ni pakatap diha sa social media nag-endorso kaniya sa pag-lansad pagbalik pag-gobernador samtang usa ka abogado ihasam kini gipikhan tungod kini sa pagpanaot. Ato paminaw si Alagad Earn Pahayahay.
1: Klarong gihimakak ni kanhi Cabinet Secretary Leoncio John Tuloy Ibasco Jr. nga wala siya plano o paghandom nga mudagan isip gobernador sa probinsya sa Bohol. Sa iyang opisyal nga pamahayag nga gipatik sa social media, giingon ni Ibasco nga igo na ang taas niyang panahon sa serbisyo publiko o nagtuo siya nga ang pagpangu sa probinsya angay nang ihatag sa mga batanong bulanon nga doon ay maayong track record sa serbisyo, integridad o tinuoran nga pag-alagad sa katawhan, ilabi na sa mga kabus. Matod ni Ibasco, bisan wala na siya magpuyo permi sa Bohol, nalipay siya nga doon ay mga bulanon nga nagpadayon sa pagsalig sa iyang kapasidad de isip leader. Nagpasalamat usab siya sa suporta o pagsalig sa iyang nadawat. Apan wala usab niya gitago ang iyang kasuko ngadto sa usa ka abogado nga iyang gitumbok sa iyang pamahayag isip usa ka nagbatikos kaniya sa social media. Wala man niya gihis butan ang ngalan sa maong abogado apan direkta siyang ni padayag nga nasayop ang mga nagpakailap og negatibong komento batok kaniya. Matod ni Ibasco, wala siya kasabot nganong adunay mga tao nga nagpadayon sa papangdaot kaniya bisan wala man siya magpamahayag nga mudagan sa eleksyon. Iya usab gisaway ang giingong bayarang media nga anaa sa luyo sa maong pag-atake. Sa pagkakaron wala pa iklarong kompirmasyon kung kinsa gyud ang abogado nga gipasabot ni Ibasco siyang mensahe samtang nakainit sa ang mga istoryas politikas Bohol bisan layo pa ang 2028 election. Ang pamahayag ni Ibasco mamahimong mapahunong sa mga spekulasyon kabahin sa iyang posibleng pagbalik sa aktibong politika. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Linda Pasco. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Delia Chua da sa talo to, Ma'am Zen Uy. Chema da sa Eras. Good morning. Coronation night sa Mutya sa Tagbilaran. Andam na ugmang adlawa sa Bohol Wisdom School Gym. Atong paminaw ng report de Zera Arcayena.
3: Himuon na ugma ang Coronation Night sa Mutya sa Tagbilaran 2026 alas 8 sa gabi sa Bohol Wisdom Gymnasium. Isip usa sa mga highlights sa Saulog Tagbilaran 2026. 15 ka mga kandidata gikan sa 15 ka mga barangay sa syudad ang magtigi para sa Mutya sa Tagbilaran karong tuiga. Kini mao sila si Larsin Grace Jensen Cogon, Shoshana Lefler Kabawan, Jaya Marie Dupalco Poblacion 1, Shian Angelica Bahaw Poblacion 2, Maureen Makalam Poblacion 3, Irish Madayag Taloto, Ella Dano San Isidro, Graysel Gwen Uli Tip-Tip, Ana May Amba Ubuhan, Kathleen Faith Sayason Buoy, Zia Angela Modilia Bool, Nika Isabel Bagsak Dao, Chana Shanaid Sadler Dampas, Angel Lorian Pearson Mansasa o Candy Rose Anderson Manga. Ang maong beauty pageant magpasundayag sa katahom, kaalam o advokasya sa mga kandidata nga nagrepresentar sa 15 ka mga barangay sa syudad. Sila ABS-CBN Premier Host Robbie Domingo o Miss Philippines Echo International 2026 Dr. Gabby Carvalho ang mga hosts sa Mutya sa Tagbilaran. Maghatag usab o kalingawan ang G-Force, Vanguardians o ang singing duo nga sila Mariel Montaliano o JM De La Serna. Si Mayor Jane Yap, Chairwoman sa Mutya sa Tagbilaran 2026, nag-auhag sa mga Tagbilaranon sa pagsuporta sa maong kalihukan. Matod niya, ang Mutya sa Tagbilaran dili lamang kompetisyon sa katahom, kundili usa-usab ka selebrasyon sa talento, liderato o potensyal sa mga kabatanunan sa Dakbayan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May buntag sa mga nag-view diha sa DYRD YouTube sama ni Julius Doy. Managit may buntag naman diha si Andres Baluran o si Elma Yamson. Sa mga doon ay Smart TV, ay kalimot sa pag-like DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV, radyo na, TV pa. May apel ang mga Bulanon sa White Ribbon March o sa kanika panawagan sa kamatuoran pagka may tulubagon sa gobyerno tungkol kinis grabing korupsyon sa atong nasod karon. At paminaon si Elagad Ray Tutas.
4: May apel ang mga Bulanon kagapong adlaw sa White Ribbon March o sa kadako walay ginapigan nga bisan unsang partido politikal, kandidato o interfaith rally nga nanawagan alang sa pagpanubag sa gobyerno, mga reforma sa eleksyon o pagtapos sa korupsyon o mga dinastiya sa politika. Giorganisar sa Lihok Bulanon for Truth and Accountability nga gisuportahan sa mga religious group, civil society organizations, lakip ang CBCP, kung Catholic Bishops Conference of the Philippines, nanawagan ang grupo alang sa kamaturan, di nilang ipangayo ang patas ng investigasyon sa mga isyo sama sa mga anomalya sa flood control project. Si Attorney Antonio Amora Jr., co-convenor sa Lihok Bulanon for Truth and Accountability, miingon nga mukabat sa 700 billion pesos ngadto sa 1.2 trillion pesos ang mawala nga pundo sa gobyerno matag tuig tungod sa korupsyon.
5: Doon na sila itulubagon kung mauhon. Kay ihatagan man sila og pagsalig sa publiko, mao nga ang publiko mahimo nga pangapangayo nila og tubag kung iunsa nila pagtuman ang ilang mga obligasyon, ang ilang mga katungdanan. Mao na nga mao kanay batakan kita nga rason ngano nga dunay gitawag nato og public accountability sa atong mga officials sa gobyerno. Labi na karong panahon na General Ed o sa mga naminaw ka nato, dako kayo kini og kahulugan o kalambigitan ka nato. Kaya nga no, ang atong nasod, gibana-bana nga maot-ot og sa i-estimate nga 700 billion hangtod 1.2 trillion nga pundo sa gobyerno matagtuig tungod sa korupsyon.
4: Sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, gipasabot ni Attorney Amora nga usa kini kakahigayunan nga malibyuhan ang ngalan og reputasyon sa Vice Presidente gikan sa mga allegasyon. Dugang paniya ang vote buying nga mahinungdan sa korupsyon ang himong rason sa mga politiko sa pagpamawi sa nagasto o pagpaburot sa bulsa. Giklaro niya nga wala sila'y ginapigan nga politiko o partido politikal kundili ang tanang nakaimo sa korupsyon kinahanglang manubag. Gawa sa panawagan sa pagpanubag sa gobyerno, gipanawagan usab nila ang pagigbatok sa korupsyon o pagsaway sa political dynasty. Diin, gisuportahan ang mga balaod o report nga maghatag o mas limpyong sistema sa kagamanan.
6: Yung mga atong gi-elect nga atong mga leaders o mga officials should be accountable for manubag or be transparent to the people how they run the government and how they spend the public funds. No? So, takto ka na nga pamaagi po ng naapuna sa Article 11 kaning proseso sa impeachment, particularly sa mga impeachable officers, ang president, vice president o members of the Constitutional Commission and the Supreme Court. No? So, again, dili ka na pag-abot nga guilty na si Vice President, but diha na ito masuta kung nabaybasihan ang mga reklamo na gisangat against niya. And in fact, very stringent ang Constitution na ito, Ana, although...
4: Si Attorney Julius Gregory Delgado, immediate past president sa Integrated Bar of the Philippines Bull Charter, kinsa nakigbatong usab anang sa mayong panggobyerno, niawhag sa tanan nga magpakabana aron mapatigbabaw ang kamaturan. Subay usab nini, gipadayag ni Cebu Archbishop Alberto Abituy, nga ang usa ka nasod dili lang maguba tungod sa kawadon, kundili maguba kini kung mawad-a na o konsensya ang katawhan. Ang Bulanong Arsobispo mingon nga ang Archdiocese sa Sugbo, niduyog sa tibuok nasod sa malinawon og walay ginapigang partido nga lihok alang sa kamaturan, hustisya o tulubagon sa panggobyerno. Matod ni Uy, ang korupsyon nagsugo sa matag-higayon nga pilion sa tao ang iyang kaugalingon kaysa iyang isigkatao. ang kwarta kaysa integridad o ang gahom kaysa serbisyo. Gidugang sa arsobispo nga dili lamang kutob sa Hunyo 28 ang mong panawagan kundili ipadayon ang pagpangita sa kamaturan, pagsalikway sa sayop ng impormasyon, pagsupak sa korupsyon o pagpanubag sa kaugalingon o mga lider sa katilingban. Gikan sa St. Joseph Cathedral, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Good morning ni Marlin Castino, nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Dudong Jetro Manilios nagtanaw pod. Marco Antonio Makiling nagtanaw gikan sa France. BT Matiga Humawid nagtanaw pod kanato. Patrick Visara nagtanaw. Fe Moncada Malimot. Luciano Araneta is watching ug Maria Fe Mayuno. Sa atong mga police report, tungod lang sa selos, gihiwa-hiwa ang naong sa usa ka magtutudlo sa iyang kapuyo dito sa lungsod sa Inabanga. Suspek giingong naungo sa Shabu. Atong paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
7: Galiog daghan sa Galeris Medical Center ang usa ka maestra sa Bicker o maginigihiwa-hiwa iyang naong sa iyang kalipin dito sa lungsod sa Inabanga. Ang biktima ng maestra kailang si Avelia Afare, 45 anos nga lumating sa barangay Undol sa lungsod sa Inabanga. Sa tuman sa iran, atong adlaw nga Sabado sa mga stress imidya sa iyo nga kabuntagon nga kini nga biktima dito kini sulod sa ilahang nga gipuyan na to kini kauban usap sa duhan niya ka mga bata. Apan wa lang nga dama nga mikalit kini ugsod ang iyang kalibin nga gipailang nga si Rico Cordillo nga matupahubog kay nagbit-bit og kutsilyo. Ug sa tuwang mabagilabi ang iksuon ani nga biktima nga si Rosalio Apare.
8: Barangay Treasurer, bisa kinsa lagi matupol sa akong amahan gani. Akong amahan, patunta lima.
7: Sandaw pulos, pwede o?
8: Oo, nakos liyo, naapil. Mag-abis man ani kutsilyo.
7: Ah, kutsilyo magigamit?
8: Oo. Natuwa rin, nagitigbas, gianak din na kutsilyo siya na natuwa. Kung girungga pa, gianak, ang liyo.
7: Nakangkong ni grabing samad diha sa iyang duha niya ka mga aping o kada usab skilid sa iya nga liog o nanausab ko ni siya sa luwas nga kaimtang. Nakatusab nga kiparwap ang atuang bahan sa itong kapulisan diha sa lungsod sa Inabanga nga si Police Staff Sergeant Mark Anthony Cagata.
9: Ipapalap siya na nakpa na ito si Rico Cordillo.
10: Oh sir, nga nakpa na.
9: Ah, very good.
10: Ah, gabi niya sir. Gabi niya ito nakpa na sir. Di ako sa katproso sir. Tapos ipay na lang ma sir.
9: Ah, okay. Very good. Di sa mga nakpa si Rico.
10: Hindi na po din nabanggar po sir.
9: Ah, sa naigo ni sa hot pursuit.
10: Oh, naigo sa pursuit sir kay Juan Lapis, kay Juan ba. Itago mo ulit yan, tago ba?
9: Ah, di sa dapat.
10: Pero na, dire. Dire, dire, wala lang, dire ra po na bangga.
9: Sila ang balay.
10: Dili sir, dili sila ang balay. Wala mo lang balay sila ang balay. May textil sir sa kwanser sa barangay Loyo sir.
7: Kadang dire sa mutagan sa Galiaris Medical Center, kanselito sa kutseres ang Fred Mo Forever. Basta Preta, DYRD, ang kasarigan sa balita.
0: DYRD. Good morning sa mga nag-view diha sa YouTube. Si Dodong Maghuyop diha sa Staten Island, New York. Dong, may buntag. May gabi eh. Si Maki Chongson diha sa Lungsod sa Lubok. Si Alan Dumpasab diha sa Lungsod sa Lubok. May nga buntag. 14 anyos nga kanhi tinunan kinis high school na sikop sa Bypass Operation, Barangay East, Poblacion, Albor, kagahapon sa buntag. At ang paminaw si Alagad Willie Maestrados. Kompleto detalye.
11: 14 anyos nga kanhi nagtungha sa high school ang nasikop sa Bypass Operation nga gipaigayon sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit kagahapon sa buntag. Ang ikatapan na gidad kini sa 14 anyos nga lumad nga molopyo sa barangay Punong sa lungsod sa Albor. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa West Poblacion na tunugan nini ang ikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Ilin Pandoy Anonievo, gihimo ang Bypass Operation batok sa ikatapan nga lulan kini sa usa ka motorsiklo nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Eric Barquez ug Barangay Kagawad Junel Paran sa Barangay West Poblacion ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer mipalit niini ug usa ka putos nga giingong shabu sa kantidad nga 500 ka pesos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon, laing tulo ka mga putos nga giingong shabu ang nakuha nga gibanaban ang motimbang tanan ngadto sa 4.14 ka gramo gana sa standard drug price, mukabat kini ngadto sa 28,152 ka pesos. Nasairan nga 14 anyos ang mao nga gikatahapan, hinungdan nga gitugyan kini direkta sa DSWD sa lungsod sa Albor. Gikan sa lungsod sa Albor, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, sa tukinis may nga tinguha sa Island City Mall.

0: samtang kasarangan, samtang mahinay o ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o pengon na ganto sa aming kasagpan, nga may mo pasalabi sa tibok Kabisayan o lakip na sa binhi sa itong probinsya sa Bohol o gingon mo sa ditong dapita sa may eastern section sa Mindanao o samtang karagatan ining mga lugraha, malinaw o ganto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ganto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa habagatang kasagpan o paingon nga to sa kasagpan, may nga may mong pasalabi sa western section sa Luzon sa o samtang laing direksyon sa hangin nga mahinay o ganto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan o paingon nga to sa habagatang silangan, nga may mong pasalabi sa ubang bahin sa Luzon o laing mahinay o ganto na sa kasarang hangin usab nga nagagikan sa habagatan o paingon nga to sa kasagpan, nga may mong pasalabi ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan ining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit ang sukot sa temperatura magasukat sa 26, pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang ang ato ang adlaw, misidlak sa may alas 5. Ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:25 sa kabuntagon ug mosalop sa kini sa may alas 6 city sa kahaponon. Din nila lang kotop, kininagigikan sa DUE City Pag-asa, Albuquerque, Burundan Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
1: DYRD Weather Report. Yunabating DYRD Breakfast News, ito kini sa Maintiho Island City Mall. Tingin doon ang balita, din is DYRD, Radyos Katawhan, nga salamat o Mayong Buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 4 minuto sa di pa mag-alas 8.
3: Anchig is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Anchig is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Anchig is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E-On with 5-in-1 Beauty E of immunity powers. Anchig is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Anchig is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub Bango-Bango.
1: Duga na gawin ang balita sa mga bahin sa atong nasod. Gipadali ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagduso sa Balaodon Senate Bill 2066. Tungod kini sa nahitabong pagpamusil dito sa Tacloban City. Kinagdugang balita ni Mabate Humani.
4: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
5: DYRD Worldwide.
6: Arita sa tundugang mga greetings. Good morning ni Ryan Palak. Nagtanaw ikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Boboy Inking, nagtanaw gikan sa Kogon, Lito Umbay. Nagtanaw gikan sa Cantumimbo, Balilihan. Doki po, nagtanaw pod. Jason Carias Pagika, nagtanaw ka na to, Karnon. Adnil Ritrak is watching. Doris Kaluyong, Ems Rikina. Usab, good morning po, Ninich Jewel. May butang usab ni Sir Sammy Milo, dahil sa Longso sa Albor, o Ma'am Angga Milo. O yung pamilya nga naminaw karon. Paulita Bantol, Julio Bantol. Arnel Tumakay sa Porok 5, Tutulan Dawis. Mr. and Mrs. Eugene Antigua, good morning. Si Zinaida Malati, Emma Ongko, good morning. Erlinda Pasco, Arlene Ilianga, Cora de la Peña, Maing Buntag. Usap, good morning ni Sir Rudy. Carlos Maliksi, Debbie Calabria, Vivian Reyes, Joy Octura, good morning. Wayne Octura, si Kit Lanoy, Jesse Arindain, Celine Balatero, Ranara Galve, good morning. O si Luz Pania, Maing Buntag.

0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kini nga Balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya, motorlights, mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse, trucks, sa kubos. Nga presyo, BGY Enterprises, dan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Giatubang ni Vice President Sara Duterte ang trial tungkol kinis mga issues sa kaingong sayop ng paggamit sa confidential funds sa gobyerno o tinaguang bahandi. Giaprobahan usab sa Kamara ang mga artikulo sa impeachment niya itong Mayo 11 o opisyal nga nagtigom ang Senado isip usa ka impeachment court niya itong Mayo 18 mismo nga trial gigatak na magasugod karong Hulyo 6. Kung gamiton sa prosecution o defense ang tanan nila nga gipangayo nga oras mahimo nga malungtad kini o 92 ka adlaw among trial labing taas kana sa kasaysayan sa Pilipinas nga gusto sa mga senador nga pamuban ang listahan sa mga testigo aron di maapektuhan ang umabot usab nga debate sa national nga budget.
2: Nakatakda nga mubisita si Presidente Bongbong Marcos Jr. dito sa Canada gikan July 1 hangtod sa July 4 aron palig-onon ang kooperasyon sa depensa, negosyo, seguridad ug enerhiya sa Pilipinas ug Canada. Magkikita si Marcos ni Canadian Prime Minister Mark Carney aron tukion ang pagpalapad sa pang-ekonomiya ug uban pang mahinungdanong programa. Makikita usab si Presidente Marcos sa mga negosyante o mga mamumuhunan dito sa Canada aron daghang kahigayunan sa nata sa negosyo ang Pilipinas. Kini ang unang opisyal nga pagbisita sa usa ka presidente sa Pilipinas dito sa Canada sud sa kapin usa na kadekada.
1: May buntag may nga pagpaminaw nga ni Felix Berto Remulador pasita Araune diha sa Bilisan Panglao o si Manuel Pajardo. Dugang balita Pilipinas sa manini.
0: D-Y-R-D. Balita Pilipinas.